0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes!
5: Isang feel-good Friday sa lahat ng ating mga kabibes dahil ngayong alas 8 hanggang alas 12 ay maririnig mo na ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: Kasama ang makulit mong dito, Seracho Kiko! Kaliko!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Kabibes! Ngayon yung araw ng Biyernes, July 31, huling araw ng buwan ng Hulyo.
4: Grabe naman, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, kakapasok lang ng taon. Ngayon, kalagitnaan na taon. Ang bilis niyan, ka-vibes.
5: Isang buwan na lang, pagtawid bukas ng Agosto, aba.
4: Burn months na! Sama pa rin ang loob ang naiipon mo. Ka-vibes!
5: Patapos na yung taon, puro sama ng loob.
4: Ngayon, grind na grind para may aanihin tayo pagsapit ng Kapaskuhan.
5: Yeah. Diba? Tama, dapat good vibes ka lang. Kahit na maraming pagsubok sa buhay, huwag ka mawala ng pag-asa dahil alam namin na ikaw ay isang certified ang
4: lupet. Alam mo yung mga pagsubok na yan, minsan talaga, tinatry tayo, china-challenge tayo to be a better person. Wow. Pero kung magpapatalo ka dyan, bahala. Wala kang mapupuntahan.
5: Ikaw din ang olats eh.
4: Di
5: ba? Kasi kung ikaw gagawin mo ang paraan para ikaw ay maging okay, para ikaw ay makakuha ng iyong katuparan ng mga pinapangarap at plano mo sa buhay, sa'yo pa rin, at the end of the day, sa'yo pa rin nakasalalay ang iyong tagumpay at failure sa buhay.
4: Totoo. Yeah. Kumbaga, ikaw ang writer, ikaw ang director, ikaw ang actor ng sarili mong istorya. Kaya huwag kang kontrabida, ha? Oo, masama yan. Wala ka pupuntahan dyan. Dapat ikaw ang always bida.
5: Yan, dapat bida ka sa buhay mo dahil ikaw ang magdidikta ng buhay mo. Buisit ka.
4: Ay, hindi ganun.
5: Charot.
4: Yung iba ngayon, tuwang-tuwa kasi nga Friday. Last day. Oo, di ba? Magpapahinga na daw sila. Kaya huwag ka nang tatamad-tamad dyan. Bumangon ka na!
5: Lalong-lalo na kay Will Ilagan at ganoon din kay Lay. Kay Coach Everyday, magandang umaga sa iyo. Nakikinig siya sa atin ngayon habang nitatrabaho siya sa ibang bansa. Salamat!
4: Ay, yung OFW nating mga kabayos, no? Na talaga namang parang feeling nila na sa Pinas pa rin sila pag tayo ang napapakinggan. Ay, grabe kayo!
5: Ay, kilig na kilig daw sa atin yan. Salamat. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw, makikisin ako ni DJ May.
4: Iyak! In your dreams!
5: Bumanga mo
4: na sa'yo. Hindi mangyayari yung talagang aga-aga sinisira mo na naman ang umaga ko.
5: Ay, nako, hindi mo masasabi yung buhay.
4: Ay nako, ako kaya ko sabihin dahil ako ang director. Sabi ko nga, ako ang writer at ako ang actress ng buhay ko.
5: Ay kaso ako yung producer.
4: Ay, hindi tayo sure. Oo, hindi ko kailangan na producer. Oo, maghahanap na lang ako ng ibang producer kung ikaw lang din naman. Huwag na koy. Oo. Tumatalsik yung laway mo.
5: Kababs, dyan lang kayo. Dahil hanggang alas 12 nyo mapapakinggan ngayong araw ng Biyernes. At nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: Kasama ang makulit mong tito, si Racho Kiko! Kalikat!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
4: Kabayo sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Vibes.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Vibes.
3: Ang lupet!
5: Patay yung mic. Kabibes! Grabe naman, tuloy-tuloy tayo. Kaya dyan ka lang, walang aalis, walang maglilipat ang isasyon ng radyo. Dahil maglipat, unang kukunin ni Lord. Sumiyo? Ang lupet! Ang oras, 8.23 na!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Yo vibes ngayong araw ng Biyernes, July 31, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kalinang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga ilong ninyo.
1: Happy birthday!
5: Ayun, dapat ganda!
1: Let's go!
5: Kantahan na!
6: Happy birthday! Sa'yo ang pagka

0: Sino-sino ba ang mga may birthday ngayon?
1: Siyempre, unahin muna natin ang mga celebrity natin.
0: Uy!
1: Na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, andyan si Barbie Fortesa.
0: Uy, si Barbie! Happy birthday, Barbie!
1: Ganon din itong Filipino child actor na si Raiko Mateo.
0: Uy, maligayang kaarawan!
1: Ito, favorite ko to eh.
0: Sino?
1: Batang X, di ba kasama ito? Si Iggy Boy Flores.
0: Uy, Iggy Boy! Happy birthday! Birthday pa rin ni Iggy Boy.
1: Ah, close kayo?
0: Yung ano natin.
1: Sino?
0: Si Gerald.
1: Sino nagtanong?
0: Boring.
1: At ganun din ito. Isa sa mga sikat na influencer ng ibang bansa. Pero may dugong Pinoy.
0: Uh-huh.
1: Si Brett Monrock.
0: Uy, Brett Monrock! Happy birthday! At pahabol din ang swerte mo ka-vibes dahil ka-birthday mo ang mga nabanggit naming celebrity.
1: True.
0: Maligayang karawan, Julie Ann!
1: Happy birthday!
0: At maligayang karawan din kay Nina Fia Manzares. Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga batok nyo!
1: Happy birthday! Ganon!
0: Ganon naman! Tara, kanta na!
2: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang

0: At sa aming pagbabalik ka vibes, tandaan mo ang numero ito para pwede kang tumawag, bumati on air live.
1: 0954-406-1967.
0: Ganon! At sa aming pagbabalik, maririnig mo pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: Kasama ang wala akong no choice, ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot!
0: Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga.
1: Favorite vibe!
0: Sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa sound trip! Ang Lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite music radio! Ka-vibes!
1: Ang Lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabitang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang Lopez!

0: favorite vibe! Kasama ng isang baby ng bayan, DJ Ming!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko!
0: Ano ba?
1: Kalikot!
0: At ito na nga ka-vibes, DJ May.
1: Ano na naman yan?
0: Alam mo na ba ang latest?
1: Hala, hindi ko pa alam. Isplok mo na yan.
0: Ito na nga ang Chica Bells, mga ka-vibes at DJ May. Ang aktres na si Kim Chu.
1: Hay! Ano na naman meron kay Kim Chu?
0: Sangkot na naman sa kontrobersya.
1: Hala! Ano na namang kayang controversial yan?
0: Pero ito, hindi na galing sa kanyang bibig, di ba? Usually, nabibigyan siya ng spotlight dahil sa mga sinasabi niya.
1: Nagiging taklesa.
0: Mm-hmm. Pero this time, iba na.
1: Ay, iba! Ano yung iba na yan?
0: Dahil napapabalitang si Kim Chu ay... buntis.
1: Chismoso ka, ha?
0: Tinggero! Ito'y base lang naman sa mga obserbasyon ng mga netizen.
1: Ng mga ka-vibes natin. Ano ba na-obserbahan kasi nila at nasabi nilang buntis?
0: Dahil nga, di ba, alam naman natin ang katawan ni Kim Chu ay sexy, payat,
1: petite,
0: flat ang chan.
1: True.
0: Pero recently, may mga naglabasang video kung saan isa sa mga episode ng ASAP napansin ng mga netizen sa iba't ibang angulo ng video na nakaumbok ang kanyang chan.
1: Ay.
0: The very unusual.
1: Hindi ba pwedeng ano, baka nakalimang rice siya bago sumalang kaya nabusog siya?
0: Sabi nila ha, parang ang labong mangyari na kahit busog ka, hindi ganun uumbok ang chan mo.
1: Ay bakit ako, diba? Yung chan ko minsan umuumbok? Uminom nga lang ako ng malamig, umuumbok na.
0: Iba, kusun mo malaki.
1: Yun nga! Sabi nga ng mga ano natin, mga netizen, mga ka-vibes natin, baka daw, pusunin lang daw itong si Kim Chu.
0: Pero sabi rin ng iba nating netizen,
1: ano?
0: Parang malabo na ang isang Kim Chu ay umumbok kahit masabihin mo na siya ay pusunin. Pero kasi first time daw nakita.
1: Eh syempre na, nagmamature ang katawan ng isang babae, di ba? Nagbabago yan.
0: Pero lagyan natin talaga ng issue.
1: Eto nga, may nabasa nga din ako. Sabi nung ka-vibes natin, dun sa isa sa mga post na kumakalat na picture nito ni Kim Chu. Sabi niya, I'm a mom of two.
0: Yan.
1: Alam ko ang bloated at hindi. Happy for you, Kimi.
0: Wow! So alam na din.
1: Pero syempre, hantay natin naman galing dun sa tao. Huwag tayong nangungunat pa na desisyon. If ever man totoo ito, kung ayaw niyang sabihin. Kasi may mga ganyan di ba? Yung parang na-jinx kasi kapag inuunahan.
0: Tama. Kumbaga parang kung buntis man siya, kung totoo man ang iniintriga sa kanyang siya ay nagdadalang tao, so what? So
1: be it. Pakialam natin.
0: Alo ko nagmura ka.
1: Hindi. Bad yun.
0: Alo ko nagmura ka.
1: Pakialam natin, di ba? Kasi buhay niya yan. At syempre, babae siya eh. Kung gusto nila magkaanak, bakit ba natin papakailaman?
0: Tama, natural naman magbuntis siya. Dahil babae siya.
1: Totoo, at may jowa naman siya.
0: Oo, di ba? Doon din naman ang punta nila. Di ba? Si Paolo Abilino.
1: Oo. Ay, kala ko ikaw.
0: Ay, sorry. Ikaw nga ba si
1: Mr. Ray? Namukha mo si Paolo Abilino, no? Pag nakatalikod. So, tumalikod ka lang lagi, ah.
0: Ano na nga, mga ka-vibes, di ba? Gusto namin malaman ang inyong opinion, suggestion at violent reaction tungkol sa balitang ito sa aktres na si Kim Chu.
1: So, ka-vibes, sa tingin mo,
0: chismoso ka ba?
1: Juntis nga ba talaga si Kim Chu?
0: Oh, bloated lang.
1: True. Yeah. Kaya naman, itawag nyo na yan sa amin. Chikahin natin yan. Ang aming numero, 0954-406-1967. Total, sanay ka sa chismis. Tara mag-chismisan tayo.
0: Yan! Yeah. Pagsaluhan natin ang malinamnam at nakakabusog na chismis ngayong umaga.
1: Vitamin yan ngayong umagang ito. Vitamin C, vitamin chismis.
0: Ano? Tara na. At sa aming pagbabalik, pag-usapan ulit natin ang chismis na yan. At kung meron kang gustong batiin on air live, pwede ka tumawag sa
1: 0954-406-1967.
0: Magbabalik pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: Kasama ang makulit mong tito, Serajo Kiko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Soundtrip ang lupet.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kavibes, iti Soundtrip.
3: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics, 6 AM. Kantahan with Jukebox King and Queen.
4: Kahit pa magsama ng landa.
3: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Serap.
1: Maninam-nam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko, Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabibes,
4: muli mo na babakinggan ang paborito mong bitamina sa umaga.
3: Favorite Vibe!
4: At bago tayo magpatuloy, Kabibes, gusto lang natin batiin ng isang feel good morning si Miss Nessie Frando, ang ating pinaka-reliable at sobrang accommodating na kapisana ng mga broadcaster officer. Thank you!
3: Maraming salamat sa pakikinig. At kung saan ka man papunta, ma, mag-iingat ka po.
5: Pwede pera mo. Char.
3: Ay, char. Wala na kaming okani. Okani! Japanese yuan!
4: Salamat po sa pakikinig si Miss Nessie Frando. Yan, pagbati po mula sa aming HR head na si Miss Shiver Capiz.
3: Si Ma'am Che, no? Oo. Na talaga namang super blooming everyday.
4: Correct. Oo. Hindi mo akalain na, di ba? Grabe yung balat, be. Ano? Balat artista.
3: Sige, sumipsip ka pa. Galingan mo pa.
4: Yun lang ang pwede kong
3: gawin. Kulang pa. Dagdagan
4: grabe
3: mo pa.
4: Grabe.
3: Napakabait niyan.
4: Napakali.
3: Maganda na.
4: Ang liit ng mukha.
3: Oo. Gabigas.
4: Oo. Grabe. Ako, hugis ano? Bigas din, pero
3: hindi ka hugis bigas.
4: Overcook, be.
3: Oo, hindi rin. Hindi ka rin overcook.
4: Ano?
3: Kumbaga sa ano, sa filter eh. Kala mo hugis bigas yung pala. Ano? Hugis papaya. Ganon kalaki yung mukha.
4: Ah, papaya.
3: Oo. Huwag mo sinisilip ako, ha? Oo.
4: Ay, maganda umaga mo sa lahat ng mga kabayos. Pwede po kayo tumawag.
3: Sige, kaya mo yan.
4: Sa lahat po ng gustong tumawag.
3: 0954-406-1967.
4: Saan tayo pupunta?
3: Oo. Saan ba? Saan mo ba gusto pumunta?
4: Sa langit eh.
3: Ay! Yeah! Ayoko sa langit!
4: Bakit?
3: Oo, baka makita ko si San Pedro.
4: Boring.
3: Oo, doon kita dadalhin sa impyerno.
4: Hoy! Sasama kita, kakain tayo ng pansit kanton.
3: Ay! Yeah! Yung spicy ha, gusto ko yan.
4: May hawak na malaking tenedor doon.
3: Ayoko.
4: Yung kulay pula na lalaki.
3: Ay! Para kabukha mo nga yun, no? Ay! Kabibes, tawag na. May gusto kang batiin on air. May gusto kang ano, i-shout out on air. Oo, pwedeng-pwede yan. Ang aming numero, 0954-406-1967.
4: At gusto rin nating batiin na ng mga kabibes natin na driver, konduktor, mga pasahero sa EDSA Bus, Carousel at PTEX, sa lahat ng mga terminal ng jeepney sa buong Metro at Mega Manila. Maraming salamat sa inyo.
3: Ganon din sa mga pampublikong palengke. May pribadong palengke ba?
4: Wala.
3: Meron na. Sabi ko na, meron din ba? Oo. Malay mo naman, doon sa bahay nila may sarili silang ano, palengke.
4: Taray.
3: Diba? Sana all talaga.
4: Sana all.
3: At ganon din ang mga ka-vibes natin na ano, mga mason.
4: Uy!
3: Mga construction worker.
4: Yan, sila foreman.
3: Oo. Si Pagan nyo lang. Ha? Ang pukpok ng pukpok. Kayod lang ng kayod. Oo, para sa kinabukasan.
4: Yan.
3: Ganon.
4: Yan. Magandang umaga po sa mga talagang matitikas at malalakas na mga construction workers sa mga nakikinig po sa atin sa radyo. Salamat po!
3: Ay, mga estudyante din!
4: Uy!
3: O, na mga ka-vibes natin dito sa may Cavite!
4: Yan!
3: Sa may General Santos!
4: Ay! Yung mga nakikinig via 97.5 General Santos FMR, maraming salamat po!
3: At ganoon din sa 102.3 Bacolod at Baguio.
4: Yan. At hindi magbabawi ang 101.9 Davao City at 89.5 Davnor FMR. Oh yeah.
3: Good morning at yung mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, mga OFW.
4: Hey, salamat po sa inyo. Si Ronel Espina, Emmy Hernandez, Wilfredo Ronco, Michelle Buesa, William Ortel, Pambansang Opa Bunagan, Wela, Coach Everyday, Adrian Sabroso at Randy Sandisas. Maraming salamat.
3: Si Pambansang Opa Bunaga na nakikinig mula sa South Korea.
4: Grabe naman yun.
3: Napiling daw niya na sa Pinas siya pag napapakinggan niya tayo.
4: Wow.
3: Bakit hindi ka lumipat ng North Korea, no?
4: Lalong di makakapakinig yun.
3: Malay mo naman. Para matest natin kung abot tayo hanggang doon.
4: Ay, sabagay.
3: Diba? Nang dahil yan kay pambansang Opa Bunagan. Sige nga, itry mo nga. Tapos balitaan mo kami, ha?
4: kung may babalita. Hi, Ka-Vibes! Aming bababalik! I-share nyo na ang inyong mga kwentong may kwenta sa SKL!
3: Share ko lang, kaya i-save nyo na. Oo, sige, mauna ka na. Men's first, oo. Go! Hindi, wag na tayo magkahiyaan. Sige na, mauna ka na.
4: Oo, mamaya alas dyan sa tawag kayo sa SKL. At magbabalik pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
3: At ang makulit mong Tito Sirazzo, Kiko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Ka-Vibes sa Sound Trip.
4: Ang Lupet. 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
1: Ka-Vibes.
2: Ang Lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap. With niacinamide, kutis sulit ang glow up.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ikinalungkot ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang temporary restraining order na inilabas ng korte sa pagpapatupad ng aumento sa sahod sa National Capital Region. Ipinag-utos kahapon ni Pasig Regional Trial Court Branch 152 Judge Marie Joyce Manongsong ang TRO laban sa pagpapatupad ng Wage Order No. 27 na binuo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR. Kasunod ito ng inihaing petisyon ng dalawang construction company, ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated, para harangin ang pagpapatupad ng 85 pesos dagdag na arawang sahod sa private sector sa NCR. Nagsimula ang unang bahagi ng wage hike noong July 25 na itinaas ang arawang minimum wage na pasahod ng 60 pesos. Sa January 20, 2027 naman ang karagdagang 25 pesos na dagdag sa sahod.
3: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order Number 121 na lumilika sa Electric Vehicle Incentives Strategy o EVIS program upang pasiglahin ang lokal na produksyon ng mga electric vehicle at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa industriya ng sasakyan sa bansa. Sa ilalim ng kautusan, magkakaloob ng mga insentibo sa mga kumpanyang gagawa ng hybrid at battery electric na mga sasakyan, kabilang ang mga pampasaherong sasakyan, commercial vehicles at mga piyesa nito. Kasama sa mga insentibo ang tax payment certificates na ipapalit sa mga cash grants upang makuha ang mga benepisyo. Kailangang maglaan ang mga kumpanya na hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong pamumuhunan at matupad ang mga itinakdang target sa produksyon. Layunin ng programa na panawakin ang lokal na manufacturing ng EVS, lumikha ng mga trabahong dekalidad, bawasan ang pag-asa sa fossil fuels at gawing sentro ng automotive manufacturing ang Pilipinas sa rehiyon.
3: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, inihain ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino D. III at Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 10346 na layong tuldukan ang Minimum Corporate Income Tax o MCIT ng mga domestic corporations simula January 1, 2027. Sa ilalim ng panukala, papalitan ang MCIT ng regular corporate income tax na ibabase sa aktwal na kita ng mga kumpanya. Sa kasalukuyan, nananatili ang 2% MCIT hanggang December 31, 2026 bilang transition. Layunin ng panukala na bigyan ng mas maluwag at efficient means ang mga negosyo para mapanatili ang mga empleyado, matugunan ang sahod at mapalago ang kanilang operasyon. Sa oras na maisabatas, ang Department of Finance ay inaasahang maglalabas ng mga panuntunan sa loob ng 70 araw at magiging epektibo ang batas 15 araw matapos itong mailathala.
3: FMR News Break.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Galit na ka na naman! Ang lupet!

Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM

kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang The Fan!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR!
2: FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
4: Masabaw!
2: Malaman!
5: Ganito kasarap!
4: Maninamnam!
2: Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
4: Kiko
2: Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
3: Kavibes! Heto na! Ngayong araw ng Biyernes, ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman, ang tawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
3: Kung ikaw ay may kwentong gustong ibahagi sa amin, basta merong kwentang kwento, tatanggapin namin yan.
4: Totoo, masaya man yan, malungkot, o anumang emosyon ang gusto mong ilabas, willing kaming tulungan kang ilabas yan.
3: Yan, wag mo lang ilalabas ang gender reveal mo.
4: Hi! Jesus pa rin? Iba yun ah.
3: Okay, yung mga nakasakay sa bus, ha? Yung mga nakatayo, wala maglalabas ng gender reveal.
4: Kasi delikado.
3: Delikado. Ay! Mabuti sa ano kung jumbo yan.
4: Ay! Eh, paano kung quick, ano lang, cute size, no?
3: Wag na, be.
4: Wag na talaga.
3: Di bali na, ngani. Okay, tawag na.
4: Sa 0954-406-1967.
3: Ngayong araw ng Biyernes, aba, pagsaluhan natin at pagkwentuhan natin ang inyong mga kwentong may kwenta. Kaya naman, willing po kami ni DJ May na makinig sa inyo. Kaya tawag na kayo, parang awa nyo na.
4: O, pag di kayong tumawag, sige ka, kami tatawag sa inyo. Alam namin mga numer ninyo.
3: Correct, may caller ID kami.
4: Oo, alam din namin ang address ng bahay mo. Alam namin kung sino ang legal at sino illegal na nire-relasyon mo.
3: Ano? Tatawag ka?
4: Ay, hindi.
3: Dali na. Kailangan namin kung sino yung kasama mo last night.
4: Oo. Tapos sabi mo, OT ka, pero hindi ka naman OT talaga.
3: Sinungaling!
4: Kaya tumawag ka na ngayon. I-share mo yan sa amin.
3: Turagagag. Uy, live na rin kami ka-vibe sa aming Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
3: At sa ating TikTok live.
4: Sige, hotdog.
3: Ba't ako na-distract?
4: Oo. Bakit ka na-distract? Ako lang to. Ikalma mo yung sarili mo.
3: Alam mo, ang ganda mo kasi talaga.
4: Talaga?
3: Totoo. Ang daming kinikilig talaga pag nakikita nilang magkasama tayo, DJ Main.
4: Sila, itinanong mo ba kung kinikilig ako kasama
3: hindi
4: kita?
3: Hindi na importante yung basa. Napapakilig natin ang mga nanonood sa atin kasi alam nilang crush mo ako.
4: Wow! Napakakapal talaga ng foundation mo sa mukha. Hindi ko na kayang intake pa.
3: Bakit ba?
4: Diba? Anong brand yan? Makabili nga? Oo. Baka effective din sa akin.
3: Alam mo, walang araw. Bibigay ka ulit sa akin.
4: Parang sinabi mo ano, luminaw ang malabong tubig kasi hinding-hindi yun mangyayari.
3: Ah, ganun?
4: Oo. Yeah. Kapag pumuti na ang tinta ng octopus.
3: Ng pusit?
4: Oo. Baka siguro. Ah, pagdasal mo kung kailan yun. Oo.
3: Ay, nako. Walang imposible. Ang puti nga, umuwak. Ay, umuwak?
4: Ano?
3: mali.
4: Sige, sorry. Take two.
3: That's wrong.
4: Take two.
3: Ulit, take two. Ang uwak nga ay pumuti eh. Oh. Ang pagmamahal mo pa kayo, di mo kayo bigay sa akin. Yeah!
4: Alam mo, kahit ilimos mo yun ang paulit-ulit, hindi ko ibibigay sa'yo dahil hindi kita type.
3: Ay?
4: Wala ka sa standards ko.
3: Huh?
4: Unang-una,
3: ano?
4: Gusto ko matangkad, ikaw, kasing hype mo yung aparador namin.
3: Umuwak nga mo naman?
4: Diba?
3: Mumatangkad naman yung 5-5 ba?
4: Hindi yan matangkad. Uy, panalangin mo 5-5 ka, huwag kang ano, pretender ha?
3: 5-5 ako?
4: 5-5 flat ka lang, huwag kang ano, para kasi Doraemon. Masyado mong ano ha, masyado mong binibigyan ng magandang imagination yung mga nakikinig na 5-5 ka.
3: 5-5 ako?
4: 5-5 flat ka lang.
3: 5-5?
4: Oh. Ano? Hotdog.
3: Hindi mo na-get yan?
4: Oh, hindi ko na-get. Mamaya ko tatanong yan. Kavibes, tawag na kayo. Para naman mag-gets namin kayo sa inyong mga nararamdaman ngayong araw na ito.
3: Uy, may nag-comment sa ating Facebook live,
4: ano
3: si
4: sabi?
3: JJ. Oo, sabi niya, good morning po sa inyong dalawa from Calamba, Laguna. Lito po. Ah, Lito. Kala ko sinong JJ.
4: Joke mo yun?
3: Hindi, talaga. Totoo, JJ pangalan niya.
4: Kasi joke mo ang pangit.
3: Hindi,
4: oo. Lito pala, tapos iniiba mo yung pangalan ng kabayos natin. Mamaya, maan sila. Mamaya. Sige nga,
3: meron talaga.
4: Asan dito?
3: Ayan o.
4: JJ, good morning po sa inyong dalawa from Calamba, Laguna. Lito po ito. Bakit ay iba-iba ka ng pangalan?
3: Diba? Parang kasalanan ko pa. Diba?
4: Sige na. Tawag na.
3: Nagpapaliwanag pa tayo live.
4: 0954-406-1967.
3: Hoy, ito na. Ang bilis naman.
0: Hello!
4: Hello po! Good morning!
5: Hello po!
3: Ayan, ka-vibes, pakihinaan mo yung monitor mo ha para hindi tayo mag-feedback dito ka mismo sa cellphone mong gamit makinig ha? Ka-vibes, anong pangalan mo, taga saan ka? Ka-vibes, hello!
4: Ano pong pangalan at taga saan?
5: Si Telma Tamatsad.
3: Telma!
4: Batangas!
3: Ay, saan naman ang Batangas?
4: Wala magandang umaga
3: Binabarek mo na naman kami ngayong umaga ha. Telma! Pakihinaan mo yung... Telma! Telma, hinaan mo yung radyo mo ha. Hinaan mo para hindi tayo mag-feedback tsaka para on...
5: Hotdog.
3: Hinaan mo yung radyo mo ha. Sa cellphone ka makinig. Telma, anong ate na patawag ka?
5: Batiin ko lang yung aking kumaridini ha.
3: Sige, barikin mo na.
4: Batiin!
3: Batiin pala. Bati ka na, Telma.
5: Babating ko lang yung taga Bulacan, ang aking pinsan ho.
4: Ano pangalan?
5: Josh Tiburcio.
3: Josh Tiburcio. Sino ba? Bati pa.
4: Damihan mo.
3: Ha?
5: Ibinig kami ho, kumapto.
4: Ano, Telma? Hindi maintindihan nang binabati mo yung pangalan niya. Ulitin mo.
5: Walang signal.
3: Walang signal.
4: Di ba? Merong signal. Mahina lang talaga yung ang iyong connection.
3: Mahina yung connection mo, yung tenga mo. Telma, yun lang ba? Ay, nakikinig kasi siya sa mga... babay na daw.
4: Sugot ni Telma.
3: Sugot mo naman.
4: Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 MR
3: Alfred! Anong MRT?
4: Mahina nga kasi yung signal. Choppy siya. Lupet ni Telma.
3: Lupet. Telma, maraming salamat. Si Telma, mga ka-vibes ng Batangas. Thank you! Ano?
4: Araw-araw daw. Maraming salamat, Telma. Sabihin mo rin sa kapitana ninyo ha, na always makinig. Sabihin mo sa mga kapitbahay ninyo.
5: Sabihin ko na.
4: Masipag.
3: Madaling kausap.
4: Sa
3: Telma ng Batangas, maraming salamat. Thank you. Grabe naman yun.
4: Nakakatuwa si Telma, no? Yung kahit ang hina na ng signal, nilalaban niya pa rin talaga.
3: Totoo.
4: Talagang hindi siya bumibitaw. Ganun dapat talaga.
3: Correct. Sa mga gustong bumate, gustong magkwento at magbigay ng kanilang SKL,
4: share ko lang.
3: Basta't kwentong may kwenta, pag-usapan natin yan. Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
3: Naririnig mo on air at online ang baby mo sa radyo, DJ May.
4: At ang makulit mong tito sa radyo, ay! Kiko. Kalikot.
3: Madali na, tawag na kayo.
4: Pag di kayo tumawag.
3: Apo namin to.
4: Sige ka.
3: Isa.
4: Dalawa. Ayan na! Tumawag agad.
0: Hello!
4: Hello?
3: Hello, ka-vibes.
4: Hello? Ayan na.
3: Hello, ka-vibes. Salita ka.
4: Good morning. Anong pangalan at taga saan?
6: Taga Cavite.
3: Wow! Saan sa Cavite?
6: Sa Naik.
3: Uy, Naik!
4: Uy, para familiar sa akin yung boses.
3: Ano pangalan mo ka, Vibes?
6: Marilu.
3: Marilu! Si Marilu ba ay Malu? Char.
4: Sige. Sige, bilip mo.
3: Ayoko.
4: Hindi, bilip mo. Okay, kaya mo yan.
3: Okay na yun.
4: Sinubukan mo eh.
3: Hello.
4: Marilu!
3: Ano atin?
6: Hello.
4: Ayan. Anong atin at ikaw ay napatawag?
6: Wala lang, i-greet lang kayo. Nakakatuwa kasi kayo pakinggan.
4: Bye! Bakit kami nakakatuwa? Explain mo nga.
3: Explain mo nga.
4: Enlighten us. Na ano?
6: Nakakawala ng stress.
4: Buti ka pa nawawala yung stress mo. Ako hindi nawawala yung stress ko pagkaharap ko si Kiko. Ano ba pinagkakabalahan ni Marilu sa buhay?
6: sa ngayon, wala. Tambay.
3: Ay, tambay?
4: Ay, alam mo,
3: boring.
4: Oy, pero napakahirap na trabaho niyan. Isipin mo, araw-araw, anong gagawin ko?
3: Oo.
4: Di ba? Napakahirap.
3: Corrected by na mo. Oh, Marilu, ilang taong ka na?
6: 53.
3: Ilan?
4: Ano daw?
3: 53?
4: Pero yung boses mo parang ano lang at 23,
3: oh,
4: ah.
3: Oo, oh, yung bata ng boses mo, Marilu. Marilu, ikaw ba ay may asawa at mga anak na?
6: May anak lang, pero wala ng asawa. Nasa heaven na.
4: Ah. Ay, hindi mo naisipan na maghanap?
3: Uh-huh. Yung kagad ba na to?
4: Ay, bakit ba? Siyempre, 53.
3: Dinaretso mo lang.
4: Ah, ganun talaga. Kailangan ng real talk. 53 years old, kailangan na makakasama niyan. Diba? At kailangan... May kumakalabit.
3: Ah! Kalabit lang.
4: Kalabit lang kapag ano, masyado ng malakas ang hilik mo sa gabi. Di ba? Marilu, ano?
3: Buisot ka.
4: Hindi mo ba naisip na maghanap ng panibagong magpapatibok ng iyong po?
6: Pero parang papunta na dun.
3: Ay! Sige nga, kwento mo nga sa amin, Marilu. Ano bang ganap mo sa buhay ngayon? Ba't na mo nasabi na parang papunta na dun na naghahanap ka ng kapalit ni Mister?
6: Kasi nga, sabi nga ni DJ Main,
4: wow!
6: Malungkot, di ba?
3: Oo.
6: So, yun, kasi tapos na yung mga anak ko, so mag-isa na lang na naman ako dito kasi lahat sila nasa work.
3: Ang bata ng boses na to. Ilang taon na yung ilan ng anak mo?
6: Tatlo.
3: Ilan taon sila? Panganay, gitna, bunso?
6: 28. 26 and 24.
4: Uy!
3: Oh, 52 years ang
4: pero adwa. Sobrang bata po ng boses ninyo, as in.
6: Thank you.
3: Ano ay tsura ba ni Marilu? Para lang ma-imagine ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa radyo. Ano ba ang...
4: Ikaw sino ba ay mistisa?
3: Oo.
4: Morena? May singita?
3: May kamukha ka bang artista?
6: Ang hirap naman ng tanong mo.
3: Hindi, okay lang naman.
6: Baka sa buhay, nagmamaganda ako.
4: Hindi! Hindi! Okay lang. Ano ka ba si Kiko nga? Piling niya siya si Alden Richards.
3: Oh, tsaka minsan si Paolo Avellino.
6: Takto lang. Takto lang, sinita.
4: Ay,
6: kaputian, hindi din kaitiman.
4: Fair skin.
6: Siguro. Oh, masasabing fair.
3: Pero feeling namin mukha kang bata at maganda ka. Boses mo pa lang, may dating na eh.
4: Oo.
6: Thank you.
3: Sabihin ko rin niya mamaya sa susunod na caller.
4: Interesting.
3: Tawang-tawa ka, Main.
6: Hindi lang. Napatawag lang ako. Kasi tama ba? Nasa SKL na portion na ba tayo?
4: Opo. Tamang-tama yan. Parang may gusto ka sa aming i-share, Marilu.
6: Yes. Ito ko lang kumuha ng idea from you. Kasi diba, nabanggit nyo nga. Dapat, ano yan? baka nag di ba ako nag-iisip na maghanap ng bago, di ba? Sabi ni DJ Ming. Sabi ko nga parang papunta na doon kasi nga currently nararamdaman ko yung lungkot.
3: Tsaka
6: not because of other things. Siguro yung companionship lang yung may kasama ka every day, kausap ka, yung mga ganung bagay ba.
3: Pero meron na bang mga pumuporma sa iyo?
6: Wala nga eh.
3: As in,
6: kasi
3: wala?
6: Nasa bahay lang ako.
3: Eh, ganun?
6: Hindi ako lumalabas.
3: Ay?
6: Lumalabas. Pag meron lang, kunyari, may kailangang bilhin or errands, ganun. Pero not to the point na lalabas for a date or for looking into something, mga ganun.
3: Mm-hmm.
6: With friends, yes, nag-hangout kami. But hindi naman madalas. Parang once in a blue moon kasi busy rin sila.
3: Ah. Nonchalant ka ba, Marilu?
6: Paano ba sasabihin? Minsan, may araw na ganun. Minsan, hindi naman. Madaldal din, maingay. Depende. Mm-hmm. Depende siguro sa mood. Depende sa araw.
3: Nagtutwerk ka ba?
4: Bakit? Bakit na tinatwerk? Siya ba si Miley? Very random ng tanong mo, ha?
3: Kaya mo na, random ng show na to eh. Nagtutwerk ka ba, Marilu?
6: Hindi po. Pero marunong po ako sumayaw. Pero hindi po ako marunong mag-twerk.
3: Boring!
4: Nilalaro mo si Marilu, ah.
3: Hindi kasi gusto nating malam.
6: Kaya talaga ang buhay ko.
3: Hindi, Marilu, kasi kaya natanong ng Tito Kiko mo kung nag-twerk ka. Kasi malay mo, yan yung maging dahilan para syempre may sa'yo mag-push, naligawang ka, magustuhan ka.
6: Ayoko naman dahil sa pag-twerk.
4: Pinapatawa ka lang ni ano, ni Okix. Pero ayun nga Marilu, paano mo nasabing papunta ka na doon kung wala ka naman palang kinikilala?
3: Oo. Kasi kinukulong mo yung sarili
6: kasi
3: mo.
6: Na, hindi naman sa kinukulong. But siguro nandiyan ako na paano ba yan? Hindi kasi ako, paano ba yun? Hindi kasi ako into, parang into boys or into men. Kasi nga, yung husband ko was my first and last.
3: Ooh.
6: So, I don't have any experiences in when it comes to parang dating other men, meeting other men. Kasi nga, we started as friends, then became best friends, and then
4: became lovers.
6: Lovers and husbands and wife.
4: So sa tingin mo, feeling...
6: Sa pwede yung fear.
4: Oo. So walang nag-attempt sa'yo na manligaw? Walang nagparamdam?
6: Hindi ko alam or hindi ko lang nakikita or hindi ko pinapansin. Hindi ko alam.
4: So yun yung first and last niya, yung kanyang husband.
3: Ay, boring!
4: Lamig. Marilu, paano na?
6: Naging masaya naman ako doon.
4: Sabagay. Choice niya naman kasi. Bakit tayo nangingialam sa choices ng iba, ha?
3: Pasensya ka na, Marilu.
4: Oh, pakilamero kasi kami.
3: Bakit ba natin pinapakilin mo yung anas niya? Pero hindi mo namimiss yung asawa mo, Marilu? Yung mga gabi
6: of
3: na mag...
6: Of course, namimiss. Paano gagawin
4: ko? Anong gagawin? Babangon yun? Ano, Kiko? Mag-isip pa? Ano, Cash? Parang ano naman ito eh. Diba?
3: May gusto kasi ako sabihin.
4: Sige, tuloy mo.
3: Huwag na, hindi pwede sa radyo.
4: So ayun nga, ano ang magagawa ni Marilu na sa heaven na?
3: Gusto mo ba, Marilu?
6: Ay, ayoko sa'yo.
3: Hindi! Hindi yun! Ito naman, bunga nga nito. Ang sinasabi ko, gusto mo ba na sundan na siya? Baka this time eh. Ay, open ka na. Hindi ay ano ba? Bobo yar. Marilu, ibig sabihin,
4: sundan gusto... ng panibagong makakasama. Yeah.
3: Patapusin kasi sagot ang sagot.
4: Natatawa din tuloy si Marilu.
3: Sagot kasi na sagot eh. O ano?
6: Yun. Sabi ko nga, napapaisip na nga, but I don't know how.
4: Alam mo?
3: Eh di, mag-twerk ka nga.
4: Total, lumalabas naman sila ng friends niya. Hindi, seryoso, ito na, dito na tayo sa seryoso. Kailangan mong lumabas-labas. Kasi wala kang makikilala kung nasa loob ka lang ng bahay.
3: Oo, tama.
4: Kailangan mong makipag-socialize para makakilala ng iba't ibang klaseng personality na susuwak doon sa hinahanap mo. Yeah. Pero ngayon ba, dahil syempre, walang makakahigit sa asawa mo. Walang kayang pumuntay doon.
3: Given na yun.
4: Oo. Pero this time, anong klaseng lalaki na ba ang hinahanap ni Marilu sa buhay niya?
3: Hoy!
6: Wala namang masyadong kailang qualification as long as mabait, marespeto siya sa tao, at saka...
3: May anes, ganun.
6: Ganun lang. Responsible, ganun.
3: Tumitingin ka ba sa kung guwapo o hindi, ganun, may tsura?
6: Hindi naman... masyado, but syempre mas maganda kung may itsura.
4: Syempre, doon magsisimula yun, attraction. Kiko, ano mga tanong mo,
3: hindi
4: no?
3: Hindi baka lang kasi may mga kakilala ako na baliwala sa kanila kay hindi man kaganda ng itsura mo. Basta importante sa akin, companionship at irerespeto mo ko.
6: Naman, Pogi. Basta, alam mo yun, yung mabuti yung kalooban. Kasi minsan kahit hindi naman ganun kagwapo, basta mabuti yung kalooban.
3: Eh paano, iba na kasi yung standard ngayon? Marilu, iba na yung standard ngayon. Kung sino pa yung syonged, yung pa yung masama o gali.
4: Sino pa yung babaero?
3: Oo.
6: Parang mali. Kung sino yung syonged? Sabi mo?
3: Oo. Kung sino pa yung hindi gaganda ng itsura, yung pa yung malakas manloko.
4: Yung mga sigbin ang tawagin.
3: Sigbin.
6: Grabe ka, sigbin.
3: Hindi, totoo naman, di ba? Marami tayong nakikinig ng ganyan.
4: Sa social media, di ba?
3: Gusto mong name drop ako?
6: Siguro yun nga yung isa sa fear ko. Kasi nga, di ba, nowadays, minsan guwapo, pero yung pala bading. Di ba? Yung mga ganung bagay. Hindi mo ma-identify na kasi ngayon kahit guwapo, macho, yung pala may tinatago. Yung mga ganun.
3: Hindi ka ba open sa ganun? Halimbawa, ang yung guy naman eh kahit ba sabihin natin na paminta, di ba? Pero ang bet naman talaga niya makasama babae. Hindi ka ba open sa ganun na setup?
6: Parang hindi. Kasi syempre may kahati ako. Ayoko nang ganun.
4: Oo, totoo. Pero kasi pag sinapul ka ng pag-ibig, kahit anong gender pa yan, kahit anong itsura pa yan, kapag naramdaman mo yan at nandun ka na sa momentum na yon, imposibleng hihindi ka. So ngayon, valid naman yan na nasasabi ni Marilu yan. Kasi oo, nga...
3: siya naman yan eh.
4: Oo, bakit ka ba nangingialit sa kanya kasi?
3: Bakit ba kasi Marilu?
4: O, pala decision ka sa buhay niya kung anong gusto niya, Kiko.
3: Marilu, bakit ka ba kasi tumawag?
4: So ayun nga. So ngayon, ano ang tanong ng Marilu? Oo. Ang dami natin sinasabi, di ba?
6: Kayo kasi tanong ng tanong.
4: Ay, sorry. Sorry. Pasensya ka na, ha?
6: Ang gusto ko lang naman kasi, di ba, uso ngayon yung parang online dating ba yun? Yung mga ganong app.
3: Oo. Oh. So,
6: natatakot lang akong itry kasi di ba marami ding scammers doon. So yun, what if lang naman, kunwari, may nakita ako and then nag-chat. Paano ba siya kasi nga sabi ko, di ba, I don't have any experiences about dating. So parang, kunyari lang nagkaige, nagkasundo kayo. So, paano gagawin?
3: Depende kasi yan sa app.
4: Oh.
3: Bakit alam ko?
4: Bakit alam mo, no? Anong app ba gamit mo?
3: Hindi, ano lang yun sa mga kaibigan mo, sa mga friend?
6: Kasi alam kong alam niyo yung sagot.

0: na mo yung sabi mo nga plus na lang yung factor na may ano siya may tsura, di ba? Oh. Eh kahit nga etchas may tsura ba? Oh.
1: Depende. Kung ano kinain, nasaan yung lumabas. Tapos.
0: So yun yung mga details kung taga saan siya, gaano siya kalayo sa location mo, di ba? Yung isang app na alam ko, yung V. Hindi ko babanggit ayun. Yung V, meron na siyang dating app eh.
1: V?
0: V, yung ginagamit
1: two syllables? One word?
0: English.
1: English? Ilang syllables?
2: Bubuyog ba yun?
0: Two syllables.
1: Two syllables. Hot dog, hindi ko alam.
0: Basta ganon.
1: Basta letter, ano ba, B or letter V?
0: V, as in, ano?
1: Si Justin Bieber.
0: Hindi.
1: Ano ba?
0: As in victory.
1: Oo nga.
0: Anong Bieber?
1: Bieber? Di ba? Ano ba?
0: Bobo Yarn.
1: Dodger Yarn.
0: O, sige na, di ba kami? O, yun. Tapos, yung mga details na hinahanap mo, lalabas naman yun doon sa isa-swipe mo. Mm. Tapos, kung bet mo siya, pwede mong pindutin yung heart. Or kung hindi mo siya bet, pwede mong pindutin yung X. Ngayon, malalaman mo naman kapag, ano siya, kapag scammer.
1: Mm.
0: Kasi kapag nag-match kayo, mag-ano kagad yan, magsasend ng link ng tele. Yan. Tele. Yung ibang app.
1: Oh,
0: tapos yung kanya pabubuntahin para magbayad ka doon. Or yung iba naman, ang bungad agad sa'yo, syempre pera. Eh ano bang pinuntan nyo doon? Relasyon.
1: Okay. Kumilala. Oh, diba?
0: Tapos ito pa, yung picture na sinasabi ko, Marilu, makikita mo kagad eh. Kapag yung mukha niya puro, diba, umuulan ng filter, halos hindi mo na makita yung linya ng mukha, magduda ka na.
1: Oy, walang wrinkles.
0: Walang wrinkles.
1: Imposible naman yun. Lahat tayo, may imperfections tayo. Wala namang perfect.
0: Tapos yung background niya, puro bulaklak. Maganan.
2: Okay, noted.
1: Diba? Wala akong masabi kasi hindi ko pa nararanasan. Kasi sorry ha.
0: Nalaga?
1: Sorry, organic encounter. Ah. Iba pa rin ang organic encounter kesa sa mga dating app.
0: Okay,
1: kasi yung mga dating app na yan, puro kasino nga. Bakit nagbabasketball?
2: Parang na-experience.
1: Diba yung mga dating app na yan, puro kasinungalingan lang yan, Marilu. I-impress ka niyan para makuha ang attention mo. Iba pa rin yung reality talaga.
2: Actually, yung fear ko. Kasi baka mamaya, dun lang sila sa impression, sa yung mga ganun. Yung sinabi ni DJ Main, tapos biglang, scammer din naman pala.
0: Hindi naman, kumporme naman yung. Kaya nga dapat,
1: kilalanin mo?
0: Maalam ka.
1: Oo.
0: Sa pagpasok mo dyan. Ngayon, kung hindi ka naman talaga komportable sa mga dating app, edi yung mga organic encounter.
1: Ang subukan
0: mo. Lumabas ka.
1: Oo.
0: Tanggalin mo yung salawal mo.
1: Bakit salawal?
0: I'm sorry. Hindi, lumabas ka ng bahay. Kasi wala namang kukusang lalapit sa'yo eh.
1: Oo.
0: Kapag nasulob ka ng bahay, lumabas ka, makipagkaibigan ka, mag-hangout ka sa mga kakilala mo, di ba? Walang masama doon. Tsaka sa edad mong 53, hindi ka naman hindi mapapahamak sa ganyan ba eh.
1: Totoo, matalino ka na. Experience, oh, for sure.
0: Experiensyado ka na, di ba? Wala naman biglang dadakma ng anes mo.
1: Kaya huwag kang matatakot. Diba, lumalabas ka with your friends, diba? Sabi mo. Oo, yes. Saan na kayo lumalabas? Saan kayo madalas pumupunta?
2: Kumakain lang kami eh.
1: Alam mo, sumama ka sa akin, ilalabas kita ng BGC, mag-nightlife tayo. Ako maghahanap ng ano mo, makaka-date mo.
2: Labas, hindi ako umiin.
1: Ay,
0: boring. Hindi naman porque sinabing hahangout kayo, iinom
1: ka.
0: Na,
1: oo.
0: Ang ano lang naman doon yung... Ano, akapa...
1: Sige, kaya mo yan. Socialize, yan. Kung tawagin. Oo,
2: bugos mo. Nagkakaganyan ka, Kiko. Huh? Anong problema mo?
0: Na ano?
2: Ay, hindi mo masakit mga dapat mong sasabihin. Nagbabakil ka.
1: Kasi kaharap niya ako. Kaharap niya yung taong crush niya, pero hindi naman siya gusto. Bakit ka chismosa, no?
0: Ano ba inaalam, Marilu? Ikaw ang ini-interview namin.
1: Bakit kami yung ini-interview mo ngayon?
0: Loko-loko to.
1: Pero ayun nga, balik tayo kay Marilu. Marilu, kailangan mong makipag-socialize. Marami kang pwedeng gawin. Try mo mag-gym.
0: Yan.
1: Doon, maraming tao dyan.
0: Oo, pakita mo yung tumbok mo.
1: Hoy! Ano tumbok?
0: Tumbok ng muscles.
1: Ayusin mo. Oo, pwede ka mag-gym. O, uso ngayon, pickleball.
0: Yan,
1: ang laking community niyan.
0: Yan, papick mo yung ball mo. Char.
1: Wala siyang ball. Bibili pa lang siya for the pickleball. Yon. Tapos, pwede rin siyang ano... Diba, maraming yeah. ways kung gugustuhin mo. Diba?
0: Yung bangko nga, we find ways. Ikaw pa kaya, diba? Ikaw si Marilu.
1: At kung sakaling may makilala nagpalakat, nagparamdam sa'yo sa social media. Walang masama. Oo, walang

0: Ito naman. Hindi niya na alam ang naguguluhan na si Marlo. Ano yung pakikinggan niya? Naguguluhan na siya. Di ba? Yung social media, pag may nagparamdam sa'yo, entertainin mo. Then, mas maganda na magkita kayo ng, ano mo yung personal. Pero siyempre, piliin mo yung lugar kung saan ka komportable. Mm. Kasi hindi mo makikilala ang isang tao kung puro chat-chat lang kayo. Iba pa rin kapag nakikita mo yung reaction niya personal.
1: Kasi pag chat-chat lang, walang emosyon.
0: True.
1: Hindi mo makita kung ano ba yung...
0: Ano pagkatao niya?
1: Totoo. Kasi madali namang mag-chat. Sa chat, nagkakaroon ka ng misinterpretation, di ba? Alam mo, Marilu, malaki ka na eh.
2: Thank you.
1: Oo, labas-labas ka, ha? Para maging... Okay. Abulin mo yung ano mo kaysa pumatay ang paa mo, hindi mo matikman ng ano, ibang putahe. Char.
0: Sayang naman, Marilu. Oo.
1: Feeling mo ka maganda ka.
0: Oo.
1: Tikman ng putahe nga ni.
0: Yung luto mo.
1: Luto.
0: Yung pagmamahal mo.
1: Sagot ng sagot eh.
0: Oh. Eh, paano mo magmahal kasi ang isang Marilu naman?
1: Ayan. Oh, ayan.
0: Dito tayo mapunta. Paano mo magmahal ang isang Marilu?
2: Eh, malulunod ka.
0: Ah!
1: Oh my goodness.
0: Parang
1: oh my goodness.
0: Malaki ang kinabukasan.
1: Oh,
0: parang parehas kami ni Marilu.
1: Alam na. Alam na to.
0: Malulunod saan?
2: Sa pagmamahal siya.
1: Ano bang height ng Marilu?
2: Ah, yun lang. Hindi ako katangkadan. 5'1"?
0: Ay, wala sa height yan.
1: De, okay
0: nagpapantay na. Din yan.
1: Pag lumuhod kayo pares, pantay na yan.
0: 5'1 is not bad.
1: Okay yun, ano yun, standard yun na height ng babae.
0: Cute size,
1: oh, cute
0: sabi.
1: Size.
0: Oo.
1: Pwede kang gawing keychain. Chares. Pero mukhang maganda siya yun,
0: mm-hmm.
1: Eh, alam mo, ina-isolate mo kasi Marilu yung sarili mo.
2: Siguro yun yung isang problema ko.
1: Totoo.
0: At feeling ko, hindi pa siya nakaka-move on sa asawa niya. Kasi feeling niya, walang hihigit. Oo, given na nga yun eh. Walang hihigit. O, pwede rin, natatakot siya.
1: Oo.
0: Na baka kasi, biglang bumangon ang asawa niya nang may kinilala na siyang iba.
1: Hoy, bakit?
2: Because yung mga anak ko, hindi sila open sa idea na yung ganun.
1: May nag-hold back nga.
0: Kasi nga, syempre nga, dahil baka ano isipin ng anak niya, dahil matatanda ng anak niya, isipin ano ba naman to si mama kung ilang taon na, tsaka naman.
1: Lumande.
0: Naman. Pero kasi, it's your life. Dapat support sila sa'yo.
1: Oo, Marilu, support.
0: Support si Marilu! Support si Marilu! Support si Marilu!
2: Hindi ko maintindihan na bakit hindi nila, paano ba yan, hindi sila maging open, hindi nila maintindihan na, let's say sabihin natin, may needs din naman ako, di ba?
0: Mm.
2: Yun yung gusto ko pang isang i-ask ng advice. Kasi nga, paano ko, if ever, kunyari, if ever meron, paano ko siya sasabihin sa mga anak ko?
1: Oh! Teka, Marilu, bago tayo tumalon dyan, ilan taon nang wala ang mister mo?
2: 6 years?
1: Ooh. Siguro 6 years, ano to eh, mahaba-haba na. Pero para kasi sa isang tao, na gaya... Marilu, makinig ka muna. Pero ang 6 years... Para sa isang Marilu na, syempre, first mo lahat yung asawa mo, di ba?
0: Mm.
1: Parang ang hirap nga naman na palitan ng ganun lang. Tapos may tatlo pa kayong anak, di ba, Marilu? At yung mga anak mo, medyo nagiging usapin na hindi sila open na may papalit na sa puwang na iniwan ng tatay nila, di ba?
2: Bek.
1: Ngayon ang tanong mo, paano mo i-deal? Doon na muna tayo sa mga anak mo, paano mo sila i-deal na matanggap na kinakailangan mo rin na may personal ka pangangailangan na hindi nila kayang ibigay at hindi na mabibigay ng asawa mo dahil matagal na siyang wala, di ba?
2: Not to that point naman, yung sinasabi mo. I mean, companionship siguro.
1: Mm-hmm.
0: Pero parang masasayang lang yung time mo kung companionship lang ang hinahanap mo.
1: Oo, pag walang ganap, be. Be, kasi Marilu, kung companionship lang tapos walang ganap, eh ano yun?
0: Boring.
2: Ay, Siyempre, hindi naman kasi yung main purpose. Hindi yun.
1: Oh, hindi naman. Joke lang ito naman. Palakatol. Pero, nakaka... nakakaano lang, di ba? Nakaka... Somehow, nakaka-frustrate. Kasi, siyempre, paano ka? Yung mga anak mo, ilang taon na.
0: At darating yung punto na magkakaroon sila ng sariling pamilya.
1: Mm-mm.
0: At ikaw ang maiiwan.
2: Yun nga yung iisip ko ngayon.
1: Siguro, Marilu, ang pwede mong gawin, ano, mula sa POV ni Tito Kiko mo, upuan mo isang beses kasama yung mga anak mo.
0: Oh, heart to heart.
1: Heart to heart. Paunama mo sa kanila na ang buhay ng tao hindi nagtatagal at ang buhay ng tao ay dumarating talaga sa point na mag-iisa ka gaya mo. I-example mo na lang yung sarili mo na darating at darating kayo doon na maiiwan ka mag-isa at sila magpapamilya. Di ba? Mag-iiba na rin ang mga priority nila. At ikaw, pagdating ng araw, paano ka?
0: Diba? Kailangan mo rin ng may mag-aalaga sa'yo.
1: Oo, pag kailangan mo namang palit ng diaper, paano?
3: Ayaw!
1: Diba? Mukha lang siyang katawa-tawa.
0: Pero totoo yun. Alam mo, totoo yun.
2: Oo naman, nare-realize ko naman yun. Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo, parang papunta na ako dun sa parang gusto ko na.
1: Ayan. O so, gaya ng sabi namin ni DJ Main kanina.
0: Kausapin mo. Matured na sila. Mm-hmm. Maiintindihan nila yan. Siguro ang kulang lang sa inyo kasi communication as nanay at anak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi nila maintindihan. Alala mo sa kanila na yung pagmamahal mo dun sa asawa mo, sa tatay nila, hindi yun mawawala. At walang kayang tumumbas at humigit nun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi porkit magmamahal ka ng panibago, ay nakalimutan mo na yung asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Lahat tayo deserved natin na maging masaya, mahalin, at magmahal muli.
2: Yun lang naman ang gusto kong mangyari talaga. Yung may magmahal, mahalin, yung mga ganong bagay ba?
0: And huwag mong hanapin yung pag-ibig ng dahil lang gusto mo lang o ayaw mo lang yung feeling ng mag-isa. Hanapin mo yung pag-ibig kapag handa ka ng magbahagi ng parte mo ulit.
1: Mm-hmm.
0: Hindi para may pumuno lang dun sa kakulangan na nararamdaman mo ngayon.
1: Mm-hmm. Tsaka hanapin mo yung pag-ibig pag magkiklaim ka na ng pensyon.
0: Oo, para mataas-taas yung makuha mo. Ano.
3: Matagal pa.
1: Gaya niya, 53 ka na, Marilu, di ba? Malapit ka na mag-senior. Marami ng bagay na hindi mo po pwedeng gawin, gaya ng mga nagagawa mo ng bata-bata ka.
0: Totoo.
1: Di ba? Paano na? Alam natin yan, basic yan, na may mga bagay na kailangan mong gawin na may kasama ka.
0: Totoo.
1: Diba? Diba?
2: Tama naman kayo dyan.
1: Kaya kung ako sa'yo, yung sinasabi namin ni DJ Main, ano pa hinihintay mo? Landi na.
0: Sayang. Sayang ang araw. Hindi mo matitikman ang tugatog ng sarap kung ikaw ay nandyan lang.
1: Di totoo.
2: Diba? Pero seriously speaking, yun lang naman kasi nga yung parang nag-hold back sa akin. Parang paano ko siya i-deal with my children kasi nga ayoko magkaroon kami ng conflict.
1: Mas maganda rin ito, ha. Take it from us na Marilu, malalaki na yung mga anak mo. Wag mo na isipin kung ano yung sasabihin nila kasi darating din ang point na sila naman ang tutungtong sa sitwasyon mo. Na sila naman ang magkakaedad.
0: Hindi nila naintindihan yan ngayon kasi wala pa sila dyan.
1: Mm-hmm. Pero darating ang panahon na mauunawaan ka nila. But as of this time, let them. Hayaan mo. Basta nasabi mo na sa kanila at hindi mo na obligasyon kung paano nila mauunawaan yung punto mo. Diba?
0: Hmm.
1: Sa isang byuda, sa isang balo na 53 years old, deserve mong sumaya. Dahil tayo, nabubuhay tayo sa mundo para maging masaya.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Hindi para sa kung ano sasabihin ng iba.
1: At hindi rin para isipin
0: kung ano.
1: Kung ano ang sasabihin ng iba.
0: Oh, inulit mo lang, diba?
2: Ang main concern ko is yung mga anak ko.
1: Ay,
0: alam mo, pag anak mo yan eh. Mahal ka niyan, maiintindihan kanila, 'di ba?
1: Correct. Oo. At wala na silang magagawa pag nandyan na.
0: Oo.
1: Kapag kapag pinakilala mo na yung sino man yan.
0: At nakita nila masaya ka.
1: Oo, magiging masaya din yan eventually. Lalo pag nakita nila na malaki na yung chan mo, gano'n.
0: Oo, may another baby.
1: Oo, may aalagaan sila, gano'n.
2: Hindi na. Hindi na pwede.
1: Ay! Boring!
0: Pero yun nga, deserve mo.
2: Hindi po sa page na ako.
1: Kaya pa yan, pwede pagpag yan.
0: Nothing is impossible, oo. Ika nga ni Kiko.
1: Oo, di ba?
2: Parang ang dami lang kasi kung sabihin, pero mahirap siyang gawin.
1: Gawin mo na.
2: So yun lang. Yun lang talaga yung main concern ko, yung how am I niya? Going to do this with my children? Kasi madali na mo maghanap kung gusto mo, di ba? But yun nga, paano?
1: Dali mo ganap, di ka ka lumalabas sa bahay niya.
0: Yun nga, kailangan mo ng ano. Kasama mo ba sila sa bahay, itong mga anak mo, Marilu?
2: Yes, currently.
0: Lahat sila? Itong tatlong ito?
2: Yung dalawa lang.
0: Nagkakaroon ba kayo ng bonding moment?
1: Teka, pamilyado na ba sila? Hindi pa?
2: Nope, single pa lahat.
1: Single kaya.
0: Pero nagkakaroon kayo ng bonding moment?
2: O naman.
0: Siguro kulang lang talaga kayo sa ano, yung communication. Yung pero open communication na napag-uusapan nyo yan.
2: Bonding, hindi kami kompletong bonding na tatlo. Let's say, yung isa kaming dalawa, yung isa kaming dalawa. Yung so, separately na. Hindi as
0: kayo,
2: as a whole family.
0: Pero kailangan nyo yan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, hindi rin magsuswak yung mga schedules nila. So minsan, for example, yung panganay, kaming dalawa. Then next time, yung pangalawa. Then sa susunod, yung bunso. Or minsan naman, panganay at si bunso. Or panganay si gitna. Yung mga ganun, hindi nabubuong kumpleto kaming apat.
0: Pero di ba dapat sa isang family, lalo kung hindi kayo buo, you make time to each other?
1: Yan.
2: Oo nga. Dapat nga. But siguro nga kasi nga, sabi nyo nga, di ba, matatanda na sila, they have their own lives na, so ganun.
0: So siguro yun din yung iniisip nila, na nakakalimutan ka nila.
2: Eh, hindi naman na nakakalimutan, but parang yun yung nararamdaman ko.
1: Alam mo, talagang kulang na talaga sa twerk yan. Mag-twerk ka na lang, be, para wala tayong problema. Totoo.
0: Pero ayun nga, tama yung sinabi ni ano ni Kiko sa'yo kanina, Marilu. Try makipag-usap sa kanila. Sabi mo yung totoo mong nararamdaman. Yung lahat-lahat na at yung gusto mong maramdaman na sana maintindihan nila. At anak mo yan, maiintindihan nila yan. Imposibleng hindi.
1: Oo. Tsaka maiintindihan nila yan pag ginawa mo na talaga yung twerk-twerk. Sabay-sabay tayo, Marilu!
0: Let's go, Marilu!
1: Ano, ready ka? Tara, Marilu!
0: Ito na! Start twerking like Marilu! Go, Marilu!
1: Oh, yeah!
0: Hey! Like this?
1: Pag-pag mo, Marilu!
0: Aha!
1: Ano? Sige na! Sige na! Ipiga mo! Kaltag mo, Marilu!
0: Lower, Marilu! Kaya mo yan! Yan! Ganyan nga! That's my girl!
1: Ganon!
0: Ganon! Sa buhay, kailangan natin maging masaya, Marilu, kaya piliin mo laging maging masaya!
2: Oo naman.
0: So, anong tanong talaga ni Marilu?
1: Wala talaga pupuntahan itong kwento natin. Pero Marilu, seryoso ha? Ano ka? Be happy? Huwag mo na masyadong intindihin at problemahin yung sasabihin ng mga anak mo. Basta sabihin mo sa kanila, dito ako masaya.
0: Life is too short.
1: Oo, gusto mo ba magiging shorter pa?
0: Di ba hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari ngayon? Pwede mangyari mamayang gabi.
1: Correct.
0: Bukas. Mm-hmm. Di ba kaysa mabuhay tayo ng punong-puno ng regrets at what ifs?
1: Yan.
2: Yeah. So, correct naman kayo dyan.
1: Oh, di ba?
0: Naluluha na si Marilu. Eh, sumisipon ka ha? Umiiyak ka! Naririnig ka!
1: Parang naiiyak ka. Bakit?
2: Hindi, oh.
0: Oo, kaya, ay, minus 10 ka sa langit niyan. Nagsisinungaling ka.
1: Oh, nagsisinungaling. Nakita ka, oh.
0: Oh, pinupunasan mo, oh. Oh?
1: Oh. Pag umiyak, usap lang to.
0: Edi. Bala ka.
1: O, Marilu, Baka may gusto kang sabihin sa mga anak mo? Tao sa puso?
0: Oo, malay mo, nakikinig pala sila ngayon. Hindi natin alam. Ano yung gusto mong ipaliwanag at sabihin, bitawan sa mga anak mo?
1: At para bago matapos yung pagkatapos ng usap natin, baka mag-away-away ka.
2: Mag-intindihan lang nila.
1: Para naman sa... sa mister
0: lang,
1: mo.
0: Yun lang sasabihin mo. Sana maintindihan nila.
1: Hindi naintindihan.
0: Dapat yung galing sa puso, Marilo. O sige. O kung Marilo, nakikinig silang tatlo two. Ngayon. O, take two.
1: Okay. Ano gusto mo sabihin sa mga anak mo, Marilo?
2: Hindi kasi ako masyadong maanong tao eh. Paano ba sasabihin? Basta yun lang. Sana lang maintindihan nila ako if ever na dumating ako doon sa ganung point.
1: Marilo, sa asawa mo naman, alam natin na nandyan lang siya sa tabi mo.
0: Nakatingin sa'yo.
1: Nakatingin, nanonood, gusto kang sampigain.
0: Ano gusto mong sabihin sa kanya?
2: Hindi, gusto kong sabihin sa kanya. Sana maintindihan niya din ako.
1: Isa pat.
0: Marilo! Ikinausap mo yung anak mo, sabihin mo ha. Yung talaga ano, mano-mano.
1: Marilo, punta ka nga dito, palakpakan namin yung mukha mo.
2: Yun lang naman talaga. Yun lang yung main concern ko.
1: Okay.
0: Hindi si ano si Marilo, feeling ko siya yung personality na hindi siya confrontational.
1: At hindi siya showy na kanyang nararamdaman.
0: Hindi niya kayang i-express, hindi niya kayang, alam mo yun, i-spoon-feed lahat.
1: Ang gusto lang ni Marilo maintindihan siya.
0: Paano siya maiintindihan kung hindi niya papaintindi?
1: So sino mag-a-adjust, Marilo? Diba? Pero hopefully Marilo ha, maging hopefully maging open-minded yung mga anak mo at magkaintindihan kayo. At syempre, matagpuan mo na
0: yung makakasama mo habang buhay.
1: Someone na magpupunan nung iniwang espasyo ng asawa mo.
0: At sana, after nitong pagkakausap natin, Marilu, magkaroon ka na ng lakas ng loob, mag-recite ng nararamdaman mo. Hindi pwedeng, sana maintindihan nila ako.
1: Oo.
0: Kailangan mong sabihin yung totoong nararamdaman ng puso mo.
1: At sana, Marilu, huwag mong limitahan yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at yung mga taong gustong pumasok sa buhay mo. Kaya, gaya ng sabi namin ni DJ Main, kung may oras ka at may panahon ka, huwag mong kalimutang mag-twerk.
0: So, let's go!
1: Let's
0: do this! Come on!
1: Kaldag mo,
0: Marilu! Support Marilu! Support Marilu! Support Marilu!
1: Okay ka na, Marilu?
0: Marilu, okay na ba yung feelings mo? Kamusta? Parang roller coaster, no?
1: Mas lalo ba namin nasira?
2: Pooping and training and then tatawag ako ulit pag may problem.
0: Yay! Ay, Marilu, may tanong lang kami.
1: Paano? Pa rin.
0: Oo, last na. Paano? Wait lang. Siyempre, chismosa, di ba? Paano mo na-discover kami ni Kiko?
1: Yan.
0: Itong estasyon namin.
2: Kasi siya na ako lagi naka-tune in.
1: Paano nga? Sa,
0: paano nagsimula?
2: Hindi ko alam kasi dati parang nasa other station ako tapos parang randomly naghanap lang ako habang nagda-drive tapos biglang napapunta ako dyan. Tapos narinig ko yung mga ganito nga yung may mga sharing tapos parang hapon pa nga yun yung kay DJ Grace ba yun? Yung pang-alauna?
0: Kasi G!
1: Sino si Grace?
2: Yung pagkatapos nyo.
0: Oo, si Kathy G.
2: Ayun si Kathy G pala. Sorry naman.
1: Okay
0: lang. Wala naman perfect.
1: Natatawa lang kami si Grace.
0: Ano naman masasabi mo sa tandem namin ni Kiko?
2: Magulo.
0: Hindi ba nakakabwisit?
1: Minsan. Ayaw mo na yun, Marilu. Marumi na yun.
0: Lalaban din natin yun, Marilu.
1: Marilu, baka may gusto kang batiin.
2: Hi sa lahat ng mga kaibigan ko na nakikinig. And yun lang, more power to your program. And yeah, then sana mas marami kayong matulungan, mas marami kayong ma-advisean.
1: Masiram buhay, gano'n.
0: Mabwisit na, ano?
3: Masiram buhay, mag-yun.
1: Ano mo, kalapatol? Oh, Marilu! Maraming salamat sa iyong pagtawag, ha? Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
2: 92.3 FMR ang lupet.
1: Yan!
0: Maraming salamat, Marilu, ng Cavite.
1: Batangas.
0: Cavite, ang gulo mo eh.
1: May hangover po nga ni. Maraming salamat sa iyo, Marilu. Thank you! Yan ang mga kaibati.
0: Sana hindi ano, no? Sana napasaya natin siya. Actually, napaiyak, napasaya. Hindi niya natuloy. Alam, anong emosyon ba itong nararamdaman ko?
1: Binaliw yung tao.
0: Hey, hindi ko alam. Sineseryoso pa ba ako ng dalawang ito? Ano ba?
1: Kami rin di seryoso sa buhay namin eh.
0: Pero ano, maraming salamat. Kasi ano, sabi ni Marilu nga, nakakapagpasaya daw tayo. Oo. Isa daw siya sa napapasaya natin araw-araw.
1: Ayan, salamat sa iyo, Marilu. Ha? At sa mga kawives natin na nakikinig, hindi man kayo makatawag, pero napapasaya namin ang inyong mga puso. Maraming salamat.
0: From the bottom of my big heart. Ganun.
1: Shout out kay Ike Flores Liad, William Mortel, Jeff Todd Solveros, kay Gary Neil Sumahit. Ganun din kay Mitch Panulan, kay Rose Gutane. Good morning daw sa ating dalawa mula sa Sorsogon, si Randy Sartisas.
0: Kay Marianita Uypala, shout out from Camp Phillips, Bukidnon.
1: Uy, grabe naman yun. Si Marvin Bataluna.
0: Si Mitch P. Tanulan, shout out po, listening from Alabang.
1: Wow naman, ganun din, magandang umaga kay Ruben Guhiting Ramos. Shout out daw DJ Main.
0: Okay. Shout out sa iyo.
1: Oh, shout out mo.
0: Sabi ni Jeff Tats Oliveras, ano? Tara, sonde.
1: Ay, magandang umaga din kay Marianita Uypala. Magandang umaga daw sa ating dalawa. What if kayo talaga ang endgame po?
0: Aww. Merong humabol.
1: Ha?
0: Hotdog. Sige na, bigyan mo na. Malay mo, shout out lang yan.
1: Sige. Hello?
0: Hello?
4: Hi, pa-shoutout po ulit.
0: Oh, sige, shoutout lang eh.
1: Sino ba to? Taga-saan ka? Dali. Ano
0: bilisan mo, Arnel.
4: Laura po, ng Kalamba.
0: Ay, iba.
1: Oh, sige, o bati ka na.
4: Oh, nabati ko po yung mga kasama ko dito sa ano, Warehouse 1, STMI.
1: Warehouse 1, o sige, sino ba? Isa-isayin mo na.
0: Bilisan mo na.
1: Bilisan mo, may raid.
4: Ay, kasama ko dito. Happy birthday ngayong August.
1: Oh.
4: Ah, si Mamizel po.
1: Oh, happy birthday.
4: Pati lagi.
1: Yun lang, Lauren.
4: Amo, pwede ba mag-visit ng kanta?
1: Oh, sige. Anong kanta?
4: Ano yan? Digi-digi-dong?
0: Digi-digi-dong-dong-dong.
1: Sige, matutugin namin digiting-ting-tong.
0: Oh, para sa'yo. Oh, hanapin namin yan, ha?
1: Oh, wag ingat kayo, ha? May raid ng Pidea dyan.
0: Hoy! Bukang nga mo. Joke lang yun, ha? Flora, na pinapatawa ka lang sa Kiko.
1: Oh, sige. Flora, salamat, ha? Thank you. Ingat kayo.
0: God bless. Lagi ka makikinig, Flora, na. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tumatawag na hindi nakatawag, hindi nakapasok.
1: Usap natin.
0: Pero kami, ako'y natuwa kay Marilu, ha. Sana tumawag ulit si Marilu sa kanyang pagtawag naman. Eh, maganda na ang kanyang isishare.
1: Yan, ang importante ron. Ibig sabihin nun, naging effective ang ating payo sa kanya.
0: Bakit may payo ka bang naging maganda ngayon? Wala. Parang wala.
1: Mag-twerk ba nga ni?
0: Oo, ewan ko sa'yo. Hindi mo kayang seryosohin si Marilu. Tuloy, nahihirapan siya.
1: Kasi hindi, ang hirap kasi magbigay ng payo sa mas matanda pa sa'yo.
0: Actually.
1: Di ba?
0: Pero minsan kasi, masarap din makinig kapag mas bata ang nagbibigay sa'yo
1: yan
0: ng payo.
1: Yan. Eh, ang mabibigay ko na talaga sa kanya, mag-twerk ka, baby.
0: Twerk, oo. Di ba? Ay, Marilu! Maraming salamat sa'yo. Pinatawag mo kami ngayong araw na ito.
1: Ang saya-saya talaga, Marilu. Ay, sa aming pamamalik, tugtugan pa rin malala. Hanggang alas 12 ng hali kasama nag-iisa ang DJ May.
0: Ah, tama kulit mo dito, Serazzo Kiko. Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FM.
0: Kavibes, the sound trip. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes.
0: Ang lupet.
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3
6: Aldrin! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
5: Ang lupet!
0: Inuno mo po, chismis! Nasunog na yung sinaing mo! Oras natin, 11:04!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
4: ganito kasarap,
2: malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Juvencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupa!

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Drives the Tribe.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ Mane.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
1: Maraming salamat sa lahat simula kaninang umaga na talaga namang always nakatutok, di ba? Pagsapit ng ating programa. Uh-huh. Gusto ko lang din ihabol na i-shout out itong si Jessa Escalona Box. Sabi niya, shout out sa inyong dalawa ni DJ Kiko from MV Angelica Merckx.
4: Wow naman, salamat po. Thank you! At ganun din, magandang umaga. Magandang tanghali na. Kaya, Erilyn! Magandang umaga si Erilyn. Si Ronel Espinal sa mga pasahero niya sa BGC Bus number 26. Si Neil Katakis, Johannes Kahanap, Rich Ann Ibanez, Dina Fernando, Marianita Uypala, Altesa Herrera, Sino Cruz, John Paul, Emmy Hernandez, at si Michelle Buesa. Thank you! At eto na.
1: Ano?
4: Susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan ngayong tanghali, ang programang Love Me,
1: Kati G!
4: Kasama ng isang majusi at mamiti, Kati G!
6: It's the place to be!
4: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo at mapapakinggan simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: At sa lunes ulit ang mga kabibes sa ugaliin po ninyo pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga.
6: Favorite Vibe!
1: Kasama! Hot dog!
4: Uwing!
1: Aba, madali! Bayad ka dito, tandaan mo! Kaya dapat laging nakatutok at laging nakasagad ang inyong mga radyo.
4: Sagad mo na. Makakasama mo ulit. Maririnig mo ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin ngayon, 11:53.
4: Bye! Happy weekend! August 1 na bukas! DJ Gray!
1: Ghost Month!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Isinulong ni Senator Francis Pangilinan ang panukalang batas na magtataas sa tax-exempt income ng mga manggagawa mula 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill Number 2344 na inihain noong July 28, layo nitong madagdagan ang take-home pay ng mga Pilipino sa gitna ng mataas na inflation. Ayon sa Senador, hindi na angkop ang kasalukuyang tax-free threshold dahil bumaba na ang halaga ng pera, kung saan ang 100 pesos noong 2018 ay umaabot na lang sa halagang 135 pesos ngayon. Sa panukala, mananatiling tax-free ang kita hanggang 350,000 pesos habang ang susobra rito ay papatawan ng 15% hanggang 35% na buwis simula January 1, 2027. Sakop din ito ang mga self-employed at professional sa ilalim ng 8% tax regime. May kapareho ring panukala si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III habang mas mataas namang 600,000 pesos tax-free income ang sinusulong ni Senator J.V. Ejercito.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, naghain si Senator Risa Ontiveros ng Senate Bill Number 2361 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magtakda ng price cap sa singil sa kuryente sa panahon ng energy emergency. Layo ng panukala na protektahan ang mga consumer sa tumataas na presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa pamamagitan ng pag-amyemda sa Electric Power Industry Reform Act. Sa ilalim nito, maaaring magtakda ng price ceiling ang Pangulo batay sa rekomendasyon ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa mga lugar na nasa ilalim ng State of Emergency. Pinapayagan din ang mga consumer na maghahain ng reklamo sa bill na hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang kaso kung magbabayad sila ng average na halaga ng nakaraang mga buwan. Ginawa ang panukala sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente matapos ideklara ang energy emergency at maitala ng Pilipinas ang isa sa pinakamataas na power rates sa ASEAN.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan dulot ng true o buntot ng low pressure area ngayong araw ayon yan sa PAGASA. Huling namataan ang LPA sa layong 1,335 kilometers sa silangan ng Timog Silangang Luzon sa labas ng PAR kaninang alas 2 ng madaling araw. Mababa naman ang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero magdudulot ito ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa buong Visayas, Davao Region, Masbate, Sarangani at South Cotabato, Northern Mindanao at Caraga na maaring magdulot ng flash floods o kaya landslides. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng pulupulong pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Sahod niya na ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR The Vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, you're the inspiration. Thank God it's Friday, happy Friday everyone, kamusta ka naman po? Biyernes na naman, oo. Huling araw po sa buwan ng Hulyo, kamusta kayong lahat dyan? Ayan, napasmile ba kayo? Siyempre maganda ba ang hinatid sa inyo ng month of July? And of course, bukas sasalubungin na natin ang Agosto, buwan ng wika, o diba? But anyways, alam nyo ka-vibes ha, siyempre hello muna sa lahat po ng mga nandyan sa kanilang mga opisina ngayon at mga nakatutok. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 p.m. po tayo. Magkakasama-sama na naman, ka-vibes, nako, eto Usaping Pamilya. Usapin na naman po ng mga may pagtataksil. Usapin na naman po ng mga masasakit na damdamin. At usapin din ng mga masasayang nangyari sa buhay. Ayan, and diba? Ganun naman talaga pagdating sa pamilya. Alam nyo, ka-vibes, may mga pamilya talaga na pag tinitigdan mo, mapapasabi ka na lang ng sana all. Diba? Sana all ganito kasaya at kasolid ang pamilya. Yung kompleto, magkakasama, may mga tawanan, sabay-sabay kumakain, yung may mga bonding moments, diba? At higit sa lahat, may tiwala sa isa't isa. Diba? Parang too good to be true, pero meron naman talaga mga ganyan ka-vibes ha. Meron pa rin. Oo, yun ang ating paniwalaan. Dahil marami pa rin naman ang naniniwala sa complete and happy family. Pero hindi nga lang sa lahat ng oras. Kasi bawat pamilya, dumadaan pa rin sa mga problem just like any other families, diba? Lalo na kung isang araw, may isang sikreto na biglang nabunyag. Yung tao na pinaka-pinagkakatiwalaan mo, siya pala mismo ang may tinatagong bagay na kayang sumira sa buong pamilya. Naku po. Diba parang sa isang anak na buong buhay niyang hinahangaan ng kanyang tatay? Diba ganun naman tayo eh. Yung tatay at nanay natin, yung mga magulang natin ang nilulook up natin. Para sa kanya, si daddy ang kanyang hero. You're my hero, dad. Yung taong akala niya, eh hindi kailan man gagawa ng bagay na makakasakit sa kanilang pamilya. Kaya pag may nalaman siyang bagay na kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan niya, naku, ano kaya ang mararamdaman, diba? Ano kaya ang mararamdaman mo? Galit ba, ka-vibes? Sakit or pagkalito? Diba? Kumbaga, magugulo yung isipan mo eh. Ang mas mahirap pa dyan, eh kapag hindi lang ikaw ang nasaktan. Dahil kapag may problema sa pamilya, parang domino effect yan eh. Isang sekreto lang ang nabunyag, pwedeng damay-damay na, diba? Damay ang mag-asawa, mga anak, pati mga taong matagal nang magkakasama. Kaya nga minsan, napapaisip ka na rin eh, kapag nagkamali ang isang tao, hanggang saan ba yung kayang patawarin ng pamilya? Kapag nagsisiba siya, sapat na ba yun para maibalik yung tiwala? At kung tuluyang nabasag yung isang family, posible pa kaya ang buuin ulit ng mga piraso, 'di ba? Alam niyo 'yun, kaya nga nako ngayong araw ka vibes ha. Pakinggan niyo po ang ating kwento na magtatanong sa atin kung hanggang saan ang kaya nating isakripisyo para sa pamilya at kung kailan naman natin kailangan piliin ang katotohanan kahit masakit. Ang katotohanan na yan. Diba? May mga katotohanan na kailangan nating malaman kahit na magdudulot sa atin ng too much pain. We really need to know para mas makapag-adjust tayo. Yan po ang inyong abangan. Of course, maya-maya lamang po maririnig nyo na ang story, ang kwento natin for today dito po sa Love Me, Cathy G. Meanwhile, syempre, eto na naman po tayo sa ating roll call. O, diba? O, sa mga ka-vibes po natin dyan na excited. Excited na matapos ang kanilang trabaho today dahil nga, nako, Biyernes na naman po, ka-vibes eh. Weekend na naman. Napakasaya talaga kapag weekend, no? Iba yung feels kapag weekend, ha? Ayan, sa mga ka-vibes po natin dyan na nagchichikahan na at iniisip na kung saan pupunta mamaya. O, okay-okay lang naman yan. Hinay-hinay lang, ha? Basta drink moderately para doon sa mga iinom. Ayan, sa mga ka-vibes po natin, mga nasa tindahan, nasa ukay-ukay, nasa palengke, smile kayo dyan dahil weekend na, nako, dagsana naman po ang mga mamimili. Ganun din po sa mga ka-vibes natin, nasa kanilang mga tahanan, syempre, walang humpay na naglilinis ng bahay, nagtatrabaho, nagluluto, at kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan dyan, ka-vibes. Samahan niyo po ako ha, dyan lang po kayo at huwag kayong bibitiw. Ganun din po, lalo na sa mga OFWs po natin. Yeah, wherever you are there and we are here. At sa mga ka-vibes po nating driver, shout out naman doon sa aking in-drive driver na naghatid sa akin. Ayan, na nagmamadali. Wow, ang galing-galing mo. Anthony, thank you so much at humabol ako sa time. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet.
1: Love Me Cafe.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, Air Supply with Come What May. Sabi nga eh, sa mga pangyayari sa buhay natin, mangyayari at mangyayari yan, come what may, diba? Parang hinasa na lang natin, yaan na natin. Kung mangyayari, edi sige. Pag hindi nangyari, ano magagawa natin, diba? Pero hanggat pwedeng gawan ng paraan, pwede naman, diba? May mga pagkakamali bang hindi na kayang itama, Ka-Vibes? Diba? Marami mga pagkakamali na pwede naman, Kathy G, na i-correct kasi correct, pwede pa. Meron pang chance. Pero may mga pagkakamali na hanggang doon na lang talaga eh. Kahit na anong pilit mong tama doon sa pagkakamali, pilit mo mabalik doon sa mali. Diba? At hanggang saan, Ka-Vibes? Hanggang saan mo pipiliting itama yung mali na yan? At kung may chance pa bang itama, itatama mo ba? O, diba? Marami tayong tama ngayon. Kaya, Ka-Vibes, abagay nyo na po. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento natin for today coming from Lori. And, alam nyo, may mga bagay talaga na kahit pilit nating panghawakan, eh, pilit ding pumipiglas, pilit ding bumibitaw na kahit na ayaw nating mangyari, still nangyayari pa rin dahil may mga dahilan. Ano ba ang inyong ano ba ang aking pinagsasabi? Well, abangan nyo na lang po ang story ni Lori. Meanwhile, hello muna sa ating mga Ka-Vibes po na nakatutok dyan po sa 97.5 Jensen. Hello po sa inyong lahat dyan. Ganun din sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 101.9 Davao City, and 89.9 Davao del Norte. Ang story po ni Lori ang magpapamulat sa ating kaisipan, sa ating damdamin na may mga pagkakamali talaga na hindi na kayang itama pa at hanggang saan ang pwede mong tiisin para lang itama ang mga mali na yan. Ay, ang daming pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamala, diba? Pero itong pagkakamali na to kaya, eh pwede pa? Abangan nyo na po ang kanyang story. Siyempre, dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:55 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

na lang malaman mo na yung taong hinahangaan mo, yung taong itinuring mong hero, yung taong inakala mong hindi mananakit sa inyo, eh bigla na lang nangyari na nawala siya sa landas ninyo. May mga pagkakamali bang hindi kayang itama ka, Vibes? Paano kung ang pagkakamali ay galing mismo sa mga taong hindi mo inakalang gagawin nila? Or paano ba kung yung pagkakamali na yan ay hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung tama? Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today. A story coming from Lori. Sabi nga eh, di ba, nagsisimula yung pagkakaroon mo, pagbibuild sa'yo bilang isang tao sa pamilya. Pero papaano kung ang sarili mong pamilya, doon mo nakita ang posibleng pain at sakit na mararamdaman mo habang buhay? Matatawag mo pa kayang home ang isang pamilyang pinagmulan ng pain sa puso mo? Well, story of Lori coming up after this beautiful song coming from Icy Guerra, the version of Home. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Lori. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo, lalo na po sa mga tagapakinig ng inyong programa, gaya ko. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento tungkol sa aking natatanging pamilya na hindi ko inaasahang may mabigat palang pinagdadaanan dahil sa isang pagkakamali. Tawagin niyo na lamang po akong Lori, I'm 23 years old, isang fresh graduate mula sa Taguig. Nangyari ito nung third year student pa lamang po ako sa isang kilalang university sa Maynila sa kursong accountancy. Maswerte akong lumaki na masaya at buo ang aking pamilya, Kathy G. Dumagdag pang only child ako, kaya ang lahat ng atensyon ay nakatuon lang sa akin. Bukod sa pagmamahal na kanilang walang sawang ibinibigay, masaya din akong buo ang tiwala nila sa akin. Lumaki akong may sariling pag-unawa sa buhay habang nananatili sa kanilang puder.

0: Good morning, Ma. Ang gandang bunga naman sa umaga yan. Sino nga ba yung naamoy ko? Ang bango ah. Mas lalo akong nagutom.
1: Nako, ang aga-aga, Lori. Yelok mo na naman agad ang nanay mo. Gisingin mo na nga yung papa mo at kakain na tayo.
0: Bakit tulog pa si papa, Ma? Siguro, ginabi na naman ang uwi, no?
1: Ewan ko ba dyan? Napapadalas na nga eh. Kaya nga ito, isinangag ko na lang ang bahaw natin mula kagabi dahil hindi naman siya kumain pag-uwi.
2: Aga na mong magchismisa na mag-ina ko.
0: Pa!
1: Ay nako, Roland. Isa ka pa. Saka ba galing kagabi? Halos mamuti na ang mata ko kakahintay sa'yo magdabag.
2: Sa trabaho lang. Ito naman si Mama. Hindi ka na nasanay.
0: Kaya nga, Ma. Pagod pa nga po si Papa galing sa trabaho eh. Tapos, susungitan mo pa.
1: Aba, nagkampihan na naman kayong mag-ama. Halika na nga at kumain na tayo.

0: Lori anak, kamusta naman ang pag-aaral mo? Baka napapabarkada ka na ha? O baka naman panay ang pag-girlfriend mo ng palihim sa amin?
1: Ma, wala kang dapat ikabahala sa akin. Sobrang busy ko kaya sa college. Wala nga akong time para sa mga ganyan.
2: Talaga ba anak? Makinig ka sa mama mo ha. Pag-aaral ang unahin. Huwag ang kung ano-ano.
1: Opo pa, magiging accountant ako kagaya mo.
2: Yan ang gusto kong marinig sa'yo anak. Mana ka talaga sa akin.
0: O ano na palang nangyari doon sa exams mo anak? Baka naman puro pala ko lang maging grado mo dyan ha?
1: Grabe ka naman ma. Nakwento ko nga po kay Papa nung sinundo niya ako. Sobrang hirap po nang nag-i-exam namin. Halos mangyayak nga yung mga klase ko nung matapos eh. Diba no pa?
2: Oo.
1: Pero buti na lang, tinulungan ako ni Papa na mag-review ma. Kaya confident ako na pasado kahit papano.
0: O mabuti naman pala at nakatulong ang Papa mo.
1: Oo nga po eh. Iba talaga kapag tutor ko ay best accountant in town. Diba no pa?
2: Ano ulit?
0: Ano ba yan, Roland? Kanina pa nakangudngud niya mukha mo sa screen ng cellphone mo. Ano ba? Milyonaryo ka na ba?
2: Sorry ma. Nak, ito kasing sa trabaho ko eh, may biglang maagang meeting daw kaya kailangan ko na mauna.
1: Si Papa naman, hindi mo man lang ginalaw yung plato mo?
2: Sige na anak, mag-ingat ka sa pagpasok mo.
0: Baka naman nang bababae ka na, Roland, ha?
1: Si Mama, oh, tamang hinala.
2: Ikaw naman, kung ano nung iniisip mo. Ma, trabaho lang.
1: Ano ko ba naman, Ma? Si Papa yan, oh, hindi ka magagawang lokohin yan. Hulog na hulog sa'yo to, eh. Di ba, pa?
2: Galing mo talaga, anak. Tama ka dyan.
1: Ako pa. Pero, pa, masusundo mo ba ako mamaya?
2: Oo naman, anak. Mag-text ka na lang ha. Sige na, at baka malate pa ako.
3: Lakas po ang bawat umagang palaging pinagsasaluhang tatlo, Cathy G. Sa simple naming biruan at kwentuhan tuwing magkakasama kami, damang-dama ko ang pagmamahal nila para sa akin. Sabi pa nga ng mga kaibigan ko, maswerte daw ako na may magulang akong kagaya nila. Napakabait daw at madaling pakisamahan. Kaya raw dapat ay pahalagahan ko ang bawat sandaling nasa piling ko pa silang dalawa. Bagay na lubos ko naman pong pinagpapasalamat. Ngunit tulad ng sabi nila, may hangganan pala ang lahat ng masasayang bagay. Na ang kinalakihan kong mapagmahal na ama ay tila may lihim pa lang itinatago sa sarili niyang pamilya.
1: Papa, bakit late ka na? Ang tagal kong naghihintay dito.
2: Pasensya ka na anak eh. May inasikaso lang ako sa trabaho eh. Kamusta ka pala anak?
1: Okay naman pa. Stress lang ako sa thesis namin eh. Ako lang kasi yung kumikilos. Puro love life kasi yung mga inaatupag nila.
2: Aba, dapat sinusumbong mo yan sa prof nyo. Hindi tama yan.
1: Yaan ko na nga pa. Hindi na para gumawa pa ako ng gulo. Ayaan ko na lang sila.
2: Di bali na. Tara na. Para makauwi na tayo, anak.
1: Sige pa, tara.

0: Sagutin mo nga muna, anak. At nagdadrive ako eh.
1: Alin pa? Ito po ba?
0: Oo. Pero baka sa trabaho ko lang yan. Medyo hectic kasi kami ngayon, anak eh. At demanding yung client.
1: Pa, sino po tong Veronica? May pa-heart pa sa pangalan, no?
0: Wala yan, anak. Hiyaan mo na. Hindi yan importante. Akin na, anak.
1: Sure ka po? Nakakailang missed calls na sa'yo to, ah.
0: Hindi yan. Ganyan talaga yan. Makulit lang. Hiyaan mo na.
2: Kathy G, kahit malinaw naman or nilinaw naman ni Papa na wala lang yon, iba pa rin ang kabig ng dibdib ko sa mga sandaling yon. Na para bang may mga hindi tama at may itinatago siya sa likod ng tono at galaw. Nagpatuloy kami sa biyahe at nanaig ang katahimikan naming pareho. Hanggang sa makarating na lang kami ng bahay, ay hindi na po ako nilubayan ng pagdududa ko. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang curiosity ko na malaman kung sino nga ba ang babaeng yon na tumatawag at sino siya sa buhay ni Papa.

Kathy G. Naglakad ako papunta sa kwarto ng aking mga magulang na mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan kong tinulak papasok ang pinto bago maingat na humakbang papalapit sa kung nasaan katabi ang cellphone ni Papa. Lumabas ako ng kwarto pagkatapos ko makuha ito at pumunta sa sala. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ang sarili kong birthday na nakagisnan kong password niya. Doon tumambad sa akin, Kathy G, ang katotohanang nagbigay sa akin ng bangungot. Pagkahaba-habang palitan ng mga mapupusok na text messages, ang meron sila ni Veronica na parang wala kami ni Mama sa buhay ni Papa. At tila hindi pa yata nakontento ang delubyo ng gabing yun. Dahil bigla-bigla na lang tumunog ang cellphone na hawak-hawak ko. Kathy G.

0: Sabi ko na eh, tatawag siya. Anong gagawin ko? Kalma, Lori. Kailangan mo itong sagutin para mapanatan ang loob mo para kay Mama.
1: Papa, bakit mo nagawa sa amin to ni Mama?

Kathy G, hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Sobrang sakit at hirap tanggapin. Buong gabi ay hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing pumipikit ako, hindi maiwasang maglaro sa isipan ko kung papaano na lang kaming lokohin ni Papa sa tuwing wala siya sa piling namin. Para kong sinasaksak sa puso, Kathy G. May iba ding diin ang kirot kapag sariling magulang mo pa ang nakasira ng iniingatan mong tiwala. Kaya pala ganun na lang kung late siyang umuwi at maaga kung pumasok nito mga nagdaang araw. Abala pala siyang kausap ang babae niya, kaya't minsan wala na sa amin ang presensya niya kahit katabi lang naman namin siya. Nahati ang loob ko sa gusto kong gawin, Kathy G. Ipagtatapat ko ba kay Mama ang nalaman ko? Or kukumprontahin ko ng diretso si Papa? Kathy G., mula noon, yung dating sigla ko na magkwento at makipagbiruan sa kanila ay nawala na parang bula. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na po napigilang ilabas ang hinanakit na itinatago ko sa puso ko.

0: Diyos ko, Roland. Anong oras ka na naman umuwi? Buti na lang, umabot ka pa. Umupo ka na nga dyan at paghahanda ko na kayo.
1: Mama naman eh. Gabi na pero high blood ka pa rin. Na-traffic lang ako.
2: Traffic daw.
0: Ayusin mo lang talaga, Roland. Sinasabi ko na yan sa'yo.
1: Oo. Kaya nga sinisiguro kong makaabot sa hapunan. Dahil ayokong palampasin ang napakasarap na luto mong papawi sa pagod ko buong araw.
0: Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan mo, ha?
1: Teka saglit. Mukhang may hinihingi pa sa akin sa trabaho, ha?

0: hindi. Hindi kita magagawang lokohin.
1: Ano yung cellphone mo?
0: Wala na yan, ma. Ang tagal na niyan.
1: Ka. Eh ano to, ha? May tawagan pa kayong Han? Ha? Napakahiyak ka. Hindi mo na kami nirespeto ng anak mo. Ang kapal na mukha mo, maghanap pa ng iba.
0: Sorry, ma. Nadala lang ako ng tukso. Wala lang yung si Veronica. Pampalipas oras ko lang yan eh.
1: Kahit na pampalipas o seryoso, hindi mo na mabubura yung katotohanan ng pinagtaksilan mo ko. Umalis ka na rito, ha? Umalis ka na. Ayoko na makita pa ang pagmumukha mo.
0: Ma.
1: Umalis ka na!
0: Ma, huwag naman ganito.
1: Umalis ka na, Roland!
2: Bakit pa?
0: Sorry, anak. Anak.
1: Umalis ka na. Umalis ka na, Roland. Huwag ka nang babalik dito.
0: Ma.
1: Simula ngayon, kalimutan mo na may pamilya ka na nagmamahal sa'yo.

Kathy G, hindi ko inaasahang ganito nagtapos ang koneksyon namin ni Mama kay Papa. Magmula nung umalis siya, ay talagang pinatotohanan ni Mama ang bawat salitang lumabas sa kanya noong gabing yon. Kahit anong pagpupumilit ang gawin ni Papa ay walang talab na namuo dun sa namuong galit at puot sa puso ng aking ina. Nabalitaan na lang namin na sa iba na siya nakatira. Hindi sila nagkatuluyan din ni Veronica. Hanggang sa nakapagtapos na ako ay wala na kaming narinig mula sa kanya, Kathy G. At sobrang laking pasasalamat ko po sa nanay ko na nagtaguyod at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para sa akin. Hindi niya hinayaan na ang bubog ng aming pamilya ang maglagay sa amin sa kahirapan. Nagtulungan kaming magkasama na itaguyod ang bawat araw na dumadaan. Hindi naging madali, pero ang karanasang ito ay pinuno kami ng aral sa buhay na sana ay kinapulutan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Kathy G, sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento ng aking pamilya. More power sa inyong programa and to your station. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. God bless you. At sana mamayani ang kapatawaran sa puso ko.

Alam niyo ka vibes, lahat tayo nagkakamali. Lahat ay dumadaan sa pagkakamali. Walang perpektong tao. Katulad na lamang ng ating letter sender for today, ang story po ni Lori na shinare sa atin na ang kanya pong ama ay nagkamali sa kanyang ginawa, sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Diba? Kuminsan, akala natin ang saya-saya ng pamilya. Kuminsan, akala natin yung mga magulang natin, sila na yung magiging inspirasyon natin pang habang buhay. Pero kuminsan, naiiba eh. Diba? Kuminsan, naiiba yung timpla dahil merong naiiba ng landas. Katulad na lang ng nangyari dito kay Lori sa kanyang ama na nagkaroon ng iba. Ang sakit lang isipin ano, dahil na alam mo yun, yung masayang pamilya sana na inaasahan mo na dadalin mo rin kapag ikaw ay nagkaroon ng sariling pamilya ay nawala dahil lang sa isang pagkakamali. May mga pagkakamali bang hindi na kayang itama? Katulad na lang ng nangyari dito sa ating sender, yung pagkakamali ba ng kanyang ama ay hindi na pwede pang itama? Kuminsan kasi kapag nasabi na natin yung galit sa puso natin, di ba? Pinaninindigan na natin yung galit na yun. Pero kung minsan, pwede namang magbigay ng chance. Minsan, hindi na nababago yung nakaraan. Pero may pagkakataon pa rin baguhin ang susunod na kabanata. Pero sa nangyari po dito, pinanindigan ng ina nitong si Lori yung galit doon sa kanyang ama na magsisilbing aral din naman dito sa kanyang ama. Alam nyo, hindi naman lahat ng mali ay kayang itama. Pero lahat ng mali ay pwedeng pagkuhaan ng aral. Okay lang na magkamali, basta't wag mo na lang uulitin ulit. Sa isang tao na nagkamali sa'yo, pwedeng magpatawad, pwedeng mong patawarin kung gugustuhin mo lang. Siguro, kailangan lang ng healing process, kailangan lang dumaan sa proseso ng pagpapatawad at dun naman sa mga nagkamali, matuto tayong maghintay ng kapatawaran. Eventually, alam nyo, sa lahat ng mga taong nagkamali sa atin, darating at darating naman ng time na mapapatawad din natin sila. Huwag lang natin madaliin. Dahil kapag minadali natin, magiging hilaw yung pagpapatawad, ba? Diba? So, mas mabuti na tumagal man yung kapatawaran na hinihingi at inaantay ng taong nagkasala sa atin, at least dumating pa rin sa point na napatawad natin sila. And para po dito sa ating sender na si Lori, sa kanyang ina, sabi niya, ano man ang mangyari, kami man dalawa na lang ang natitira sa mundo, Kathy G. I will be here for my mom. Nandito ko't magiging sandala ng aking ina katulad ng ginawa niya, na ako rin ang ginawa niyang sandalan nang iwan kami ng aking ama.

0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupa!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, ikaw ba? Ano bang hiling mo? Ako, ang dami kong kahilingan eh. Pero alam niyo yun, alam ko naman darating din ang time na ibibigay yun, diba? Humiling ka lang ng humiling, ka-vibes. Wala namang masama. Mag-wish ka lang na mag-wish. Okay lang yan. Ihiling mo lahat ng gusto mong ihiling. And then one by one, hindi mo na mamalayan, natutupad na yung mga kahilingan mo na yan. Isigaw mo lang yan sa universe, ka-vibes. Katulad ng pagsigaw ng ating letter sender ngayon na si Lori, na alam niyo yon, masakit man isipin na yung pinangarap niyang buong pamilya ay hindi na mangyayari dahil nga sa isang pagkakamali ng kanyang ama na naging cause ng paghihiwalay na nila ng kanyang ina. Ang sakit lang isipin ano, na parang bakit may mga kailangan dumating do sa point na alam mo yung magkamali, bakit kailangan, which is normal naman talaga, pero bakit kailangan masira pa ang isang masayang pamilya dahil sa pagkakamali? May mga pagkakamali pa bang hindi na kayang itama? Alam nyo ka-vibes, ang pagtataksil, hindi lang sumisira sa relasyon ng mag-asawa. Maari ding itong sirain ng emotional security ng anak. Katulad na lang itong kay Lori na okay naman yung pamilya nila eh. Kaya lang yung tatay niya, bigla na lang nagkaroon ng ibang babae na hindi natanggap ng kanyang ina hanggang sa naghiwalay sila. Ayon, naiwan silang mag-ina. Lumaki itong si Lori na mag-isa na lang sa piling ng kanyang ina na hindi naman niya pinagsisihan dahil ang kanyang ina ay tinaguyod siya ng maayos at sa kung anong meron siya ngayon. Yan, ipinapakita po kasi sa pag-aaral na yung mga anak na nakakasaksi, nakakakita at nakakaalam ng mga infidelity na magulang, mas mataas yung possibility ka-vibes eh, na magkaroon ng trust issues, yung mga anxiety at hirap magtiwala sa romantic relationship sa hinaharap. Ganyan ka ba ka-vibes? Or meron ka bang kilalang ganyan? And alam nyo, yung instinct, yung kutob, minsan naka-base yan sa maliliit na pagbabago sa kilos ng tao. Ah. Diba minsan, makukutoban natin, pakiramdam ko there's something wrong with this person eh. Or pakiramdam ko meron tong ginagawang mali. Or pakiramdam ko he's a good guy. Diba? Yung mga ganun. Madalas ha, pag uwi nang late, pagiging distracted or yung sobrang pagbabantay sa cellphone, may behavioral changes na natural na napapansin ng utak kahit hindi pa natin ito lubos na nauunawaan kung ano talaga yung pinapakita. Diba? Kung minsan, bakit kaya may something dito? Alam mo yung nagpa-process na sa utak natin yan, ay, there's something wrong with it. And yung mga sikreto, eh, nagdudulot po yan ng mas mataas na stress kaysa sa mismong problem. And according po sa mga psychologists din, ka-vibes ha, yung pagbabago ng malaking sikreto, nagpapataas kasi yan ng anxiety eh, at saka mental, alam mo yon, yung pag-iisip, yung pagkapagod ng ating isipan dahil palaging iniisip ng utak kung paano ito itatago. Diba? Okay lang eh, tatago mo na itatago pero mabubulgar at mabubulgar din yan. Sabi nga ni Riza eh, Cathy G, walang pagkakamaling mababago dahil ito ay nakaiwan na ng damage niya. May tatama lang ito sa susunod na beses na makakasalubong mo ang pagkakataong ito ng may panibagong pag-iisip, moral at mas maayos sa pagdedesisyon sa buhay. Thank you, Riza. And this one is coming from unknown also, from text line din to ha. Sobrang hanga ko sa inyo ng nanay mo, Lori, kapag talaga nanay, no, gagawin ng lahat para sa anak. Pagsubok lang sa inyo ni God yan, hindi niya tayo bibigyan ng mapagsubok na hindi natin kaya. Thank you to you, No Namer. And this one is engineer. Sabi niya, Cathy G, ang pagpapatawad, sukdulang pagkakamali ay nagbibigay at mahirap na process. Hindi nangangahulugang kalimutan ng pain, kundi ang pakawalan ng galit para sa kapayapaan at paghilom ng sugat. Nararapat na dumaan sa tamang hakbang at pagpapatawad, una, aminin ang pagkakamali at huwag nang gagawin muli. Diba? Okay lang yung magkamali kay, pero yung uulitin mo ka-vibes, eh mali naman talaga yun. Sabi, hindi ka natuto. Diba? And to add on that, aaminin na ang pagpapatawad ay daraan sa matagal at mahirap na process. Bigyan ng space upang ang naturang sugat ay kalimutan sa tamang panahon. Lagyan ng hangganan yung pagpapatawad dahil tao nga lang ay natutukso eh. Subalit panahon lamang ang sukatan para makatanggap ang matanggap ang mali at lumapit sa Diyos. Totoo naman, 'di ba? Time heal all wounds, sabi nga eh. Pero 'di ba, nasa process naman po ang lahat. Naman, yung ibang babae, ang asawa nito, parang hindi siya nakontento sa isang babae lang ang dapat mahalin, sabi ni William Mortel. O, diba? Thank you, William. Miss Altesa, hello to you. To Lori, sana dumating yung panahon na mapatawad mo na yung ng mama mo, ang papa mo. Bigyan nyo siya ng isang pagkakataon. Nakita mo naman yung mahal na mahal kayo, sabi nga ng Panginoong Diyos. Lagi tayo magpatawad ha sa mga nagkakasala sa atin. Totoo naman po yan. Amen to that, Miss Altesa. Shout out sa Baliwag Transit Incorporated, biyahin pong San Antonio, Divisoria. Naka-tune in po sa Love Me Cathy G. Hello po sa mga ka-vibes po natin na biyahing Baliwag Transit, biyahing San Antonio, Divisoria. Ingat-ingat ha, mga ka-vibes po nating driver. Nalungkot ako sa story ng sender. Siya pa mismo nakadiscover na hindi maganda ginagawa ng papa niya. And for my opinion, sender, bigyan mo ang puso mo ng pagpapatawad. Hindi man ngayon, pero darating din na maaalala ka niya. At sana mapatawad mo ang magulang mo. Salamat sa iyo, Coach Everyday, Miss Mary Dulay and Randy Santisas. Ka-vibes, you still have time, so you may text in po 0927-384-8639. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:28 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Tonight I give in to this feeling. Ka-vibes, nag-give in ka na rin ba ng yung puso mo at nagpatawad ka na? Eh dapat lang sa mga nagkakasala, eh patawarin na lang natin sila, ba? Diba? Pero syempre, dadaan pa rin yan sa process. Yeah, may mga pagkakamali bang hindi na kayang itama? Sino ba yan nagkamali sa'yo, ka-vibes, na tingin mo wala nang pag-asa na maitama pa? Kasi wala, mas ginusto niya na yun eh, yung pagkakamali na yun eh, at talagang ginawa niya, diba? Alam niyo yung pagpapatawad, hindi nangangahulagang pagbabalikan yan eh. For psychology, ang forgiveness, para mabawasan yung sariling emotional burden, pwede ka magpatawad, ngunit piliing wag nang ibalik yung dati. Diba? Sabi nga eh, okay lang, patawarin mo. Pero yung nagkasala sa'yo na yan, dapat tumatak na yan sa isip mo, ka-vibes. At alam mo na kung ano yung ginawa niya. Para the next time around, alam mo na rin, kapag meron siya ulit ginawa, alam mo na kung paano kukontrahin, diba? Anyways, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating letter sender for today na si Lori. Thank you, ka-vibes, again sa isa na namang araw na pakikinig nyo lagi dito sa Love Me, Cathy G. Alam nyo, may mga pagkakamali na pwedeng patawarin, pero may mga sugat kasi na kahit na gumaling na, nagiiwan pa rin ng malaking marke, diba? And for you, Lori, sabi nga, time heal all wounds. Masakit man tanggapin dahil sa isang pagkakamali ng iyong ama e nasira yung magandang samahan ng inyong pamilya. Pero isipin mo na lang na lahat ng nagkakamali na pwede pa rin bigyan ng kapatawaran. Hindi naman kailangan madaliin, pero ang importante, darating pa rin ang panahon na panahon ng kapatawaran sa puso niyong mag-ina. Sabi nga, when you forgive, you don't change the past, but you change your future. Huwag nating hayaan, ka-vibes, ha, na ang isang masamang ginawa sa atin ang maging dahilan para mawala ang kabutihan na meron sa puso natin. Thank you so much for sharing your story with us, Lori. And dun po sa mga gusto po magbahagi ng kanilang story, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes, huling araw po sa buwan ng Hulyo, and welcoming August 1. Ayan, bukas, syempre, ha? Pagbubukas ng ating August 1, ayan, pagbubukas po ng buwan ng Agosto, OPM vibe, huwag niyo po kalimutan, mga kasama niyo po ako dyan alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ka-vibes, ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Gigi.
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilunsad ng House of Representatives ang isang inisyatiba para sa nationwide public consultations kaugnay ng mga panukalang batas at pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang paglulunsad ng legis here sa kanyang probinsya Isabela na layong gawing mas responsive ang mga panukalan ng Kongreso at mailapit ito sa mamamayan. Ayon sa Speaker, mahalaga ang direktang pagdinig sa mga Pilipino upang matukoy ang mga dapat unahing batas, kabilang na ang mga panukala laban sa disinformation at para sa pagpapaunlad ng agrikultura. Layon ng programa na tipunin ang opinyon ng publiko, suriin ang implementasyon ng mga batas at palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagbuo ng polisiya. Kasama rin sa inisyatiba ang pagpapadala ng mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang kumukuha ng feedback para mapabuti ang mga batas at programa ng gobyerno.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ni Federation of Free Workers President Sonny Matula na walang sakop na jurisdiksyon ang mga regular na korte sa mga usapin ng pasahod na dumaan sa proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pahayag ito matapos maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court na pumipigil sa ipagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage dito sa Metro Manila. Ayon kay Matula, nakadidismaya ang desisyon ng korte dahil matagal nang umaasa ang mga manggagawa sa pagtaas ng sahod. Binigyang din niya na sa ilalim ng Labor Code, ang RTWPB lamang may otoridad na magtakda ng pasahod at hindi ito dapat pinakialaman ng mga korte. Panawagan din ni Matula na sa Department of Labor and Employment na ipaglaban sa korte ang aumento upang matiyak na makukuha ng mga manggagawa ang nakalaang dagdag sahod.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating pauling balita, magkakaroon ng libreng sakay sa MRT3 ang mga commuter na may dalang national ID sa mga biling oras tuwing Miyerkules ng buong Agosto at Setyembre, kaugnay ng pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa Department of Transportation, libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa mga petsang August 5, 12, 19 at 26, gayon din sa September 16. Kailangan magpakita ng national ID, maaring physical, digital o e-filled upang e-filled ID upang maka-avail ng libreng biyahe. Magkaroon din ng National ID Registration ang Philippine Statistics Authority sa Araneta, Cubao at Taft Avenue Stations. Layon ng programa na mapabuti ang serbisyo sa mga commuter sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang MRT3 ay tumatakbo mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet! Good

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
3: Banana Crew!
4: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang lupet!
3: Banana Crew! Paborito niyong merienda? Nandito na! Welcome sa home of the stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-seres ka kay Christina.
6: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live the studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey!
9: Hello, mga kapa!
7: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
4: JC Devera!
9: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
10: Ang lupet!
6: Kabay!
4: Ah! 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maulan na afternoon sa ating lahat mga ka-vibes. Lalong-lalo na po dito syempre sa may Quezon City. At sabi nga ng aking mga kaibigan, nakasalukuyang na sa may Mandaluyong. Diyan sa may opisina ng TV5 sa Reliance. Oo, maulan din daw po diyan. Shoutout agad-agad sa iyo, Sir Jesse Grijaldo. Dapat kasi ata sasama siya. Manunod siya today. Pero sabi niya, Mare, lakas ng ulan dito. Sabi ko pa, sa amin dito wala. Kanina sa Maynila, sabi ko pa, wala naman. Tapos parang ano, nung namimili ako ng outfit ko for today, ang plano ko talaga, gusto kong suotin yung mga sweatshirt ko, yung mga damit na panglamig. Di ba may ganong moment ka na parang hindi mo naman kasi siya masusuot ng bongga sa Pilipinas kapag trick na trick yung araw, die. Bukod sa number one, panghusga ang kapwa, di ba? Mapanlait ang mga netizens. Sabihin si ate, ang init-init to, naka-sweatshirt, naka-turtleneck, di ba? May mga ganyan silang chika. Behind your back. Wow, behind your back. Sabi! Oo, di dapat yung namimili ako kanina. Sabi ko, parang bet ko talaga umoutfit today. Kasi di ba minsan, ang lakas makafasyon kapag yung outfit mo, yung mga pang malamiga na atake. Di ba kaya kapag nasa ibang bansa tayo, tapos may winter na atake, nasislay natin yung mga ganong kasuotan. Dito kasi, bihira talaga yon kapag ka mainit. Hindi pa

0: patak. Nagpagas pa ako. Ganda ko pa, di ba? Parang, oh, bongga to. Magpagas muna ako. Grabe talaga. Speaking of gasolina, yung dating 1.5 or 1.8 na full tank nung sasakyan na ginagamit ko. 3,000. Dumoble. Hindi, mas mura na yun ha, kumpara kapag yung SUV yung gamit ko. Wow, may SUV! Hindi, hinanam ko lang po yun sa tatay ko. Baka mamaya sabihin, napakayabang naman ni Jai. Okay. Hindi, pinagpagura naman natin yun, oo. Kapag yun yung gamit ko, Kuya Mar, 6,000 na siya. Na dating 4-5 lang yung full tank ng SUV. Ang lala talaga. Tapos meron pa akong Excel na hindi ako magkapagas dito sa may Maynila kasi sa may Angeles, Pampanga. Pag gumabiyahe ako ng Angeles, may gasolinahan doon. Ay, dito 62 lang. Mas mura, oo. Nung pagkakita ko, nagantay pa naman din ako nung moment na buwunta ako ng Angeles. Pagkakita, sabi ko, ha, medyo parehas lang pala. Sana nagpagas na ako. But anyways, diba, yan ang tawag dyan, very Pinoy. Madiskarte tayo kung saan mas makakamura, kung saan feeling natin mababa kesa dun sa normal na binabayaran, dun tayo pumupunta. After ko magpagas, ayun na po. Dumilim na po at bumuhos na ang ulan. Grabe, konting ulan lang talaga, ang lala, no? Baha na kagad sa ibang mga eskinita. Ingat-ingat po sa lahat, ha? Siyempre, alam ko po yung ano, struggles ng mga commuters. Tayo araw-araw, alam natin yan, yung konting ulan lang, expect mo na kagad yung aftershock, oo, na kung hindi ka man na traffic papunta, ay ba, mas malala ang pagdaraanan mo dahil may mga magkasara ng kalsada, ganun, di ba? Meron ng mga tumaas ang tubig, ganyan na gutter level na yung water, ganyan. But okay lang yon. Sabi nga sa kanta na pinatugtog natin kanina, di ba? Ang title ng kanta na pinatugtog natin kanina ay pinamagatang... ang title nito ay... Asa na ba yung title itong kanta natin nito? Tayong Dalawa. Oo, na Tayong Dalawa. Pero syempre, yung singer natin na yan, na si Jeno, na nakasama natin 1 year ago nang nakakalipas, January 2025. Tama ba? Oo, January 2025, di ba? Meron siyang kanta na ang title, Ituloy Mo Lang. Ang kanyang debut motivational track. Kahit na ulanin man tayo, bahain man tayo, laging dapat ituloy lang natin, mga ka-vibes. Oh, ganon, diba? At siya ang binansagan, of course, na The Corporate Dreamer. Ayan. Huwag natin patagalin. Feeling ko masaya maging chikahan namin this afternoon. Please welcome live the live sa programa. Nagbabalik, Jeno. Hello.
1: Hello, hello, hello. Magandang maulang tanghali po sa inyong lahat.
0: Ayan. O ikaw, kamusta experience mo? Share mo naman. Ayan. Yung experience.
1: So kanina, so while traveling here.
0: Okay pa.
1: Okay pa. Nakakaru pa din.
0: Yes. Oo.
1: Nakakaru pa rin. Kaya lang, bandang Guadalupe na, ayan na. Ang siya. Dilim na. At namumula na ang kalsada.
0: Dahil parang akala mo, hindi po Christmas ha. Oo. Namumula dahil lahat ay nakahinto.
1: Correct.
0: Kumbaga nakastop ganyan. Yes. Oo, kitang-kita na. And then?
1: So, syempre may call time tayo dito.
0: Tama, dahil nga tayo live na live.
1: Tayo oo, live oo. Dito. So, ang ginawa namin, nag-MRT kami. Dala-dala oo. Namin yung instrument namin. Kahit umulan.
0: Totoo.
1: Pagbaba sa QAB, nag-tricycle kami.
0: Laban na laban.
1: Laban na laban tayo dyan.
0: Totoo. Kaya sabi ko talaga, sige, magdadagdag pa ako ng song. Para hindi tayo mangarag.
1: Yeah.
0: Oo, kasi nga syempre 'di ba, na-experience natin yung ano, yung eksena na biglang ulan, tapos ang nakakaloka pa. In fairness naman, ako naman simula nung lagi kong ina-advise every day, umulan man o umaraw, dapat talaga meron tayo mga handy na umbrella sa ating yes. mga bag, sa sasakyan, kasi napaka-importante po niya ha. Nung mga kabataan na minimo, ayaw nating magdala niyan. Hindi tayo magdadala talaga, no. Bahala nang mabasa at ano feeling natin powerful yung mga dali mga kamay natin kasi correct. Yun lang, di ba? Makakasilong na tayo. Pero hindi. Kapag ka talaga tumitrenta-trentahin ka na, hindi na pwede. Kasi kapag nabasa ka, wala na, sira na yung buong araw mo, di ba? Para ka nang, totoo yun. Yung, hala, ano may tsura yan? Bakit mukha kang basang sisi? O, di ba? Pwede lang ganun, no? Pero, hindi tayo magpapatinag. Di ba? Na maghatid ng bagong tugtog, ng bagong yes. musika para sa mga ka-vibes natin. Yes. So, yung tayong dalawa kanina na plinay natin, is it your new song? Kasi last time na nagpunta ka dito, year ago, mm-hmm. ang tinugtog natin ay ang Ituloy Mo Lang. Kasi yun yung kauna-unang single yes. mo. Wow, congratulations naman! Diba?
1: Oh, grabe. So, 1 year ago, mm-hmm. yung first release ko is Ituloy Mo Lang. Now, I have 6 songs already.
0: Oh.
1: Diba? Talagang tinuloy ko lang.
0: At na-manifest natin.
1: Correct.
0: Diba? Noong time na yun, parang ano pa, dama ko na medyo ramdam ko pa ang kaba.
1: Yes.
0: Diba? Na parang, ito kasi

0: bukod sa trabaho ko sa corporate, this is really the thing that you love to do, 'di ba? Yung music, mag-perform, yan, oo. Paano na nagtuloy-tuloy? Oo, share mo yan.
1: So, yun nga, last year talaga parang yun yung parang pinaka-umpisa ng journey ko into music. Mm-hmm. So, after nung first release, talagang parang naano ko din sa sarili ko na I think this is the ano na. Ito na yung time ko na talagang i-share ko lahat ng music ko. So, I was able to release 6 songs and yung kanina pong plinay na tayong dalawa, actually siya yung pang 6th single ko.
0: Wow.
1: So, yun yung pinaka-recent. So, yun, kumbaga, ano yun, tagal ko sa corporate, 18 years.
0: Umalis ka na?
1: Yes! Oh, oh my God! Finally, nakalaya na ako.
0: Talaga? Di ba dati you work for a ano company na may kinalaman sa mga motor?
1: Yes.
0: Kaya nga, di ba, lapit-lapit ng loob ko sa'yo? Kasi marami namin tayo nabili ng motor. Sorry. Marami namin tayo nabili ng motor eh. Hindi, charing! Oo. No, but kidding aside, no? That time, di ba, nung unang nag-guest ka dito, galing ka pang trabaho.
1: Yep.
0: Tapos diretso dito, tama
1: diretso
0: ako.
1: Diretso dito, tama.
0: Pero ngayon, ilang, gano'n ka nakatagal
1: actually,
0: na?
1: Actually, fresh pa. Kasi last month lang.
0: Oh.
1: Last month.
0: So, sinunod mo yung mga nasa Facebook na pag nakita mo to, sign mo na para mag-resign.
1: Oh, okay. Okay.
0: Oo, oh, oh, yeah. Totoo. Totoo, di ba?
1: Yes.
0: Oh, oh.
1: Follow your dream.
0: Okay. So, syempre naman, di ba? Hindi naman basta-basta ka lang nag-resign dahil
1: yes.
0: gusto mo lang mag-resign.
1: Correct.
0: Pero ito na talaga yung moment kung saan mas bibigyan mo ng halaga yung music career mo.
1: Yes. So,
0: okay.
1: Kasi kumbaga, 18 years ako sa corporate, eh, talagang focus doon. Well, of
2: almost
1: course,
2: two decades,
1: oh, syempre, may responsibility tayo, of course, sa family, ganyan. But, I think now it's my time. So, yung kumbaga, kung hindi pa ngayon, kailan? So,
0: correct.
1: That's why, ayun, i-push ko na talaga tong music, ano.
0: Totoo. Hindi, tsaka may 6 songs ka na.
1: Yes.
0: Diba? Parang ano yan eh, album na siya. O, tama, diba? Dati pagka mag-album ka, dapat 10 to 10, 8, ganon, diba? EP pa lang yun.
3: EP.
0: Yung 8. Ah, 8 na ngayon.
1: I think 6 pwede na EP.
0: Ah, 6 pwede ng EP. Yeah, correct. Minsan nga 3 lang eh. Mm. Minsan nga isa lang, diba? Laban na, diba? Naabutan kasi namin ni Kuya Martin. Naabutan namin yung panahon talaga na may tape. Totoo, tsaka may CD. Ako pa nag-host dati yung kailangan mong bumili para makapagpapirma at makapagpapicture kaila juries na alam ko dati. Diyos ko, Lord. Ngayon, diba? Pero in fairness, ang hirap niya, no? Kasi syempre, it's a matter of aalis ba ako dito sa corporate job ko na nakakapagbigay sa akin nung pangbayad ko ng mga bills sa mga Judiths. Oh, lalo na ngayon, Judith, ngayon, katapusan ngayon. Oh, oh, diba? True! Oh my God! Yan ang pinakakinatatakutan natin lahat si Ate Judith
1: yes.
0: kapag kumakatok, magchat-chat na, pwede na. Yung maniningil. Diba? Yung mga ganyan. Oo. Oh, oh.
1: Sobrang hirap. Kumbaga, it's a tough decision. Hindi siya parang one click lang na, ay, gusto ko magganito, alis na ako dito. Siyempre, sobrang, ano rin, it's really a serious matter
0: yes.
1: na kailangan talagang pag-isipan. And of course, hindi lang parang ako lang yung nag-decide.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, I make sure na pati yung family ko, syempre yung partner ko, okay din sila sa decision ko.
0: Correct.
1: And yun yung siguro feeling ko ngayon na mas light for me. Kasi,
0: yung kumbaga, feeling.
1: Oo, yung everyone around me, yung mga people that supports me, ano talagang okay sila na, sige, go for your ano.
0: At saka parang fresh na fresh ka, ano yung parang walang stress. ba diba? Yung walang stress talaga, iba talaga. O sige, eto, kung nakikita nyo sa mga Facebook posts or sa Instagram, sa TikTok, yung kapag nabasa mo to, sign mo na para mag-resign. O eto, sa mga gusto na nandun na sila sa, you know, sa peak of kailangan ko na mag-resign kasi pagod na ako yung mga ganyan. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
1: Ano siguro, make sure you have a clear, yun, clarity of what you want to be, who you wanna be, and where do you wanna go.
0: That's number one.
1: That's number one. Kasi kung gusto mo lang mag-resign ngayon dahil pagod ka lang,
0: ay, what?
1: Yun yung
0: hindi
1: tamang,
0: pwede. Oo,
1: hindi pwede. Kailangan talaga mayroon kang clear, clear path sa utak mo. How do you wanna go about dun sa gusto mong puntahan?
0: Correct.
1: Ano yung gusto mong i-pursue?
0: Totoo.
1: Tapos, of course, syempre, you have to consider yung finances.
0: Number
1: course,
0: two.
1: Oo, yung mga financial obligations natin. Very important yan.
0: Totoo.
1: So, if kaya naman, di ba, why not din?
0: Sige lang.
1: G, ganyan. At, so, and of course, syempre,
0: so mga ka-vibes, narinig nyo na po yun. Si Jeno po ay nakapag-ipon. Opo, siya po ay nakapag-tabi, nakapag-subi po siya. Para sa 18 years, iiwan ko na muna to. Meron naman ako na itabi. Music muna ang aking itutodo ngayon. Gano.
1: Yes.
0: O, after ng, syempre, finances.
1: Oo. And then, of course, course, yung support ng family.
0: Oh, oh.
1: Mahirap kasi kung ikaw lang yung gusto mo lang. Tapos, well, I don't know.
0: Mahalaga yung support ng family,
1: actually,
0: te.
1: Actually, oo eh. Mahalaga talaga yung support ng family.
0: Kasi pero, matatakbuhan kasi yan sila.
1: Pero of course, minsan talaga parang syempre, it's really ikaw lang. Ikaw naman tayong magde-decide para sa sarili.
0: Correct. Totoo.
1: Pero of course, it's important if may support ng family and people around you.
0: Tsaka yung mga kaibigan din. Yes, oh, yung mga totoong kaibigan, ha? Hindi yung mga tsusera lang.
1: Actually, dun mo nga makikita kung sino yung talagang totoo sa'yo.
0: Yes.
1: Kasi if you're in a corporate, syempre may title ka eh, di ba?
0: True.
1: Meron yung, you know, di ba? Syempre may mga agendas.
0: May mga sip-sip, di ba? Totoo.
1: Pero if wala ka na dun mo sila makikita kung sino talaga yung, ano.
0: Alam ko yan. Nakaka-relate ako dyan. Diba? Dati, ito i-share lang natin ha, maganda to. Dati, yung tito ko, parang siyang ano, may position siya sa, basta ano, sabihin ko, wag ko na sabihin, di ba? Ha, talaga ba, Jaiho? Pero, bata pa kasi ako nito. Pero may position yung tito ko doon, kumbaga mataas talaga yung position niya, yung to the point na parang siya yung mag-a-approve kung ipopromote na yung isang tao, ganyan, o siya yung mag-a-approve. Tapos, kunyari magpapasok ka, parang siya rin yung, ano, siya yung nagtitrain and everything. Basta malaki to, nasa gobyerno to, gano'n, may gano'ng eksena. Hindi, walang maleta kami natanggap, no? Kasi kung meron, sana di ako DJ ngayon. Di sana eksena ko ngayon, lifestyle vlogger, yung mga gano'ng atake ko, di ba? Oo, di ba? Di sana lagi ako nasa abroad, di ba? Yung mga gano'n. Ay, hindi gano'n ang nangyari. Makakapag-abroad lang tayo kapag kami natanggap 13-month pay, yung mga bonus. Pag napaos ako, ibig sabihin mag-a-abroad ako niya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung show ko. Yeah. Going back to my story, dati, yan sa sinasabi mo, natatandaan ko, nung bata ako, every Holy Week, every may mga, ako niya, Christmas, may mga mahabang break sa schools, sa school, doon kami sa ano sa isang bahay ng tita ko somewhere in Tagaytay. Mayaman, may bahay sa Tagaytay, di ba? Wala na mahin lang ngayon eh. Parang piling ko nagkaubusan ng mga ano, mga titang mayaman. Hindi, di ba ganun? Pupunta kami doon. Tapos darating yung tito ko, alam mo, dinadayo kami nung mga nag-a-apply. At saka dinadayo, syempre Christmas, ganyan, dinadayo kami nung nag-a-apply. Dinadayo kami nung mga nagpapapromote. Tapos hindi na kami naghahanda. Kasi nga may nagadala na ng litson, may nagadala ng mga pagkain, paprutas, regalo, kompleto. Yung parang talaga magpapansin talaga yung parang, oh ganyan ha sir. Tapos IBPR, di ba yung chichika talaga ng PR. Tapos nung yung tito ko ay parang nanghina na, syempre matantumanda na, tapos hanggang sa na-dedo na yung tito ko, ganyan. Nawala na siya sa mundong ito, ganyan. Ang atake, sabi ko, wala na po yung mga dating ano no, yung pagka may mag-Christmas, wala nang mga nagdadala. Sabi ng mga tito, eh syempre, wala naman silang nahihita na sa atin. Parang ganun. And I myself, sa sarili ko, napatunayan ko yan. Kapag nandun ka sa peak of your career, napakaraming taong na umaaligid sa'yo. Yes. Pero kapag nanahimik ka, yes, at hindi mo na shinare, yes, yung mga natatanggap mo mga blessings, unti-unti nalalaga sila. Mm-hmm. Sabi nga, di ba, ni Ma'am Chic Carla Estrada at saka ni Meme Vice Ganda, na parang ang pagkakaibigan ay parang isang puno. Mm-hmm. Kapag hitik na hitik ka sa bunga, mm-hmm, marami yung talagang gustong pumunta, correct, kumuha. Pero kapag nandun ka na sa yung naglalagas ka muna, mm-hmm, di ba? Kasi may season naman yun eh. Pag naglalagas ka, dun mo makikita talaga kung sino lang yung magsistay,
1: yes,
0: sa'yo.
1: That's, oo, true, that's true.
0: Kasi nga, di ba, ang mga ahas, nagbabalat lang, pero pag lumalaki, ahas pa din. Grabe,
1: humot. Grabe, lalim na noon. Punta sa ahas.
0: Piling ko may pinagdadaanan. Wala! Ay, may kikwento ako sa'yo mamaya. Oo, maluloka ka, Kuya Martin. Hindi, kasama namin si Kuya Martin. Si Kuya Martin ay isa po sa mga ano, masasabi ko naman, of course, naging mentor ko siya. Di ba, nag-train siya sa akin? Kasi right after ko sa flipish.com, oo, sa Music Update Live, kami yun, no? Hello! Anyway, so Jeno, ganun, na-experience mo siya first hand? Like, bigla na lang parang, ay, sino na lang ang manatira?
1: Hindi naman to the point na parang sino lang. Pero, you know, mafe-feel
0: nabawasan
1: mo naman kung sino talaga yung nag-i-stay and sino talaga yung may genuine na concern for you.
0: Correct. Bagay na bagay, oh. Kasi di ba, parang yung mga songs pa naman din na sinusulat mo, di ba? Parang very, dapat may katuturan.
1: Oo, yes.
0: Kasi yung sa ituloy mo lang, di ba, kaya mo siya nasulat? Kasi di ba yung parang, yung passion mo sa music?
1: Yes, oo. Oh, kasi yun, syempre, yung mga corporate, ano, corporate workers natin, sobrang ano sila, very hardworking.
0: Kasi nga, you love to write music na very motivational.
1: Oo,
0: diba?
1: Kaya gusto ko, kumbaga, sana yung parang dream din nila and passion nila is ma-pursue din nila. Kasi pag napunta ka talaga sa corporate, well, hindi ko naman inaano, kasi may iba talaga na sa corporate ladder talaga sila mag-thrive. Pero yung iba na...
0: Mag-shine.
1: Oo, mag-shine, right? Pero yung iba talaga parang, yung parang creativity and passion nila na namatay na because of kailangan nilang magtrabaho. Ganon.
0: Oo. So, kaya maswerte yung mga ano, no? Like, halimbawa, napunta ka talaga dun sa gusto mong trabaho. Kasi, di ba marami yung kunyari, kunyari, mascom ka, tapos pagka-graduate mo, hindi naman agad-agad lahat magiging journalist ka. Mm. Hindi naman agad-agad reporter ka, di ba? Parang feeling ko talaga, dun malaki at malakas ang paniniwala ko talaga na yung destiny, yes, sinasamahan siya ng sipag at tsaga.
1: True. Oh.
0: Hindi siya pwedeng destiny lang ng destiny.
1: Oh, hindi pwedeng
0: walang
1: ganon.
0: Walang ganon.
1: Kailangan
0: oh.
1: gusto mo rin at talagang tatrabahuhin mo yun.
0: Pero yun yung pinagkaiba ng millennials to Gen Zs.
1: Mm.
0: Oo, kasi I remember yung mga millennials na nakapaglaro sa dabas ng kalsada, nasugatan, bumangon, parang nagsa-strive talaga sila na ma-achieve yung dreams nila kahit nakakapagod.
1: Yeah.
0: Samantalang, hindi ko po nila lahat, pero sa mga nakakachikahan ko po, sa mga Gen Zs, yung kapag kakunyari na-stress sila ng very light, hindi ko yung invalidate, pero totoo po siyang nangyayari. Based on, ano nga to eh, based on sa survey na nga to, at saka sa ratings na mismo nung mga nag-a-apply na, ang bilis nyo mawala ng ganito, ng ganyan. Kasi mabilis silang mapagod. Hindi ko alam kung ano yung pagod emotionally or kung ano man, pero kapag na-hurt sila ng very, very light, agad-agad mag-resign sila kasi they value, or actually bilib ako sa kanila kasi diba napapahalagahan nila yung talagang yung tinatawag nila na peace of mind.
1: True.
0: Eh yun yung pinakamahal. Di ba walang makakapagbayad sa'yo ng peace of mind talaga. Oo.
1: Yun talaga. Pag may peace of mind ka talaga, parang very malaya ang feeling.
0: Actually, pero late na ano yun, nare-realize ng mga millennials.
1: Oo.
0: Sa totoo lang.
1: O diba, tingnan ba ako late?
0: Ako din! Diba? Ako late na nare-realize ng mga kaidara natin yan. Kasi parang noong mga panahon dati, parang hindi. Kailangan ko magtrabaho kasi hindi ako pwedeng mapag-iwanan. Dahil tumatakbo ang oras. Diba?
1: Correct.
0: Totoo. So pag dumating yung time na parang na-experience ko naman na lahat, parang nagawa ko naman na din lahat, trabaho na ako ng trabaho, it's time naman for myself. Doon naman natin ikinakalma at hinahanap. Uy, may nabasa rin ako isa pa, yung sa Spain, yung Nomad, yung parang open ang Spain ngayon ha. I'm not sure with the full details, pero open ang Spain ngayon na walang visa, tapos pupunta ka doon, magka-process ka lang ata ng kung ano yung dapat i-process, tapos mag-apply ka ng trabaho, you'll start your life ng zero.
1: Wow.
0: Parang may ganun silang ino-offer. Yes. So, parang, alam mo, minsan hindi naman sa parang naisip ko, paano kaya kung itry ko na, tapos iwanan ko kaya yung mga kaganapan ko sa Pilipinas. Alam mo yun, parang feeling ko, Catherine Bernardo, hello, love, goodbye, ang atake. Di ba yun, nasa Dubai pala, sa Canada pala talaga yung mga atake ko, di ba? So yung sa'yo ngayon, enjoy mo naman.
1: Yes, of course. Oh.
0: Masayang masaya.
1: Oo, masaya, fulfilling yung dating. Tsaka yun nga, parang nakawala ako, nakalaya ako. And yung parang, I get to know myself more, di ba?
0: Actually.
1: Oo, kasi parang naano na ako sa corporate, feeling ko nga, nung meron kaming isang photoshoot, sa Martin.
0: Oo.
1: Di ba? Polo, ganyan. Pagtingin ko, ano ito, bakit parang parang photo ID? as artist ako noon.
0: Correct.
1: Parang yung ibang artist naman, kahit naka-t-shirt, naka-polo, mukha silang artist.
0: Correct.
1: Pero ako,
0: corporate. Oo.
1: Kasi nga, sa tagal ng panahon ko, di ba, talagang parang identity ko is more of the corporate side na.
0: Totoo. So, oh, in fairness, 'di ba? Marinig mo sa isang tao na sinasabi niya na I'm malaya. It's time for me para magawa ko yung mga dapat kong gawin ng mga unfinished business na mga sa pangarap mo, 'di ba? So kamusta? So after nung tayong dalawa, after nung song mo na ituloy mo lang, ano yung kakantahin mo para sa amin ngayon?
1: Yeah, actually ang latest single ko is tayong dalawa, yung kanina.
0: Yung kaninang napatugtog natin, yes.
1: Kumbaga, it's about celebrating that two of you, yung commitment na maging together kayo. Kahit lumipas man ang panahon yan. But what I'm playing now, yung live performance ko is what you called Maghihintay. I think it's my fifth single. Dahil ito rin yung ginawan namin ng official music video.
0: Okay. From the title Maghihintay, the first thing that comes into my mind talaga, maghihintay sa taong mahal or maghihintay na dumating yung pinaka big break, pwedeng ganon.
1: Yes, actually ganon siya. Ang galing.
0: Sa big break?
1: Hindi, actually, pwede kasing maghihintay ka sa yung talagang hinihintay mong tao for you, the right person. Pero pwede rin ano rin siya, pwede rin siya sa ganung route na maghihintay kayo dun sa tamang, yung sa big break mo, so,
0: sa career mo.
1: Oo, diba?
0: O, yung daming ganyan. Especially, marami tayong mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin, hindi lang sa Pilipinas, pati rin abroad. Marami sa kanila ang naghihintay at nagtatanong kung kailan ba talaga sila yayaman, diba? Mm-hmm. Kung kailan ba talaga nila ma-achieve yung mga matagal nilang pinapangarap.
1: Yes.
0: Nakapag ba nakapagpatayo ka ng bahay sa pinasa para sa pamilya mo, what's next for you?
1: Yes.
0: Diba? Lagi, never tayong hindi naghintay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung ultimo nga lang yung kapag yung sa bago ng trend, bago dumating, diba? Bago mo siya masakyan, hinintay mo muna siya from the last station.
1: Yes.
0: Kumbaga may process siya.
1: Correct. Oh. Oo, yun. It's about, ano talaga, waiting patiently and faithfully, diba?
0: Oh.
1: Kasi what's meant for you will never
0: and loyalty.
1: Pass
0: by. And loyalty. Oo, diba? That may loyalty. Hindi makakalimutan yan. What's your favorite line sa song na maghihintay?
1: Siguro yung... Actually, yung bridge part kasi doon, yung parang ako'y magiging masaya kung ano man ang itadhana. Pero you're still waiting.
0: You pinaka know? Mahirap yan, Jeno.
1: Oh, diba sabi
0: ko sana, pinaka mahirap yan bakla. Sabi ko sana, inuman lang. Inuman lang, Jeno. Kaya naman mo sa ako. Pinaka mahirap yan.
1: Oh, yung maging happy ka lang while you're waiting. Kasi, diba, for example... sa group nyo,
0: yes.
1: Yung iba na-achieve na yung ganito,
0: yes.
1: Yung iba na ganito, yung iba nahanap niya na yung sa kanya. Pero ikaw hindi pa rin, di ba parang hindi pa rin ako, ganun.
0: Ay.
1: So yung may bridge ako na parang, okay lang maging happy ka for them. Kasi
0: Totoo. That's
1: their timeline eh. Magkaiba tayo ng timeline.
0: Totoo.
1: Hindi mo pa time, so maghintay ka lang. Darating din
0: parang buwan at araw, di ba? Yeah. Ang araw ay tuwing umaga, sumisikat. Samantalang ang buwan, sa gabi lang.
1: Yes.
0: Hindi sila pwedeng sabay. Yes! Diba? Eh, syempre, di ba? Parang pinatibay ng panahon. Wow! Talagang pinatibay ng panahon. Gusto ko yun, yung magiging masaya ko habang hinihintay ko yung para sa akin, di ba?
1: Mm.
0: Ano yan, parang pumapalakpak ka sa iba.
1: Correct.
0: Habang hindi pa yung time mo na mag-shine ka.
1: Mm, yes.
0: And through that, masasabi mo na successful ang isang tao kapag natutunan niya ng gawin ang bagay na yan.
1: Yeah.
0: Di ba?
2: This sound is processed by Stereo 2.
0: Para marinig ang maghihintay.
2: Go to stereo2.com.
0: Pero bago muna, syempre, dahil 3:59, ipasok muna natin ang ating mga pangmalakasang mga commercials para makapag-ready kayo. Lakasan ang inyong mga radyo dahil pagkatapos ng commercials, marinig po natin ang live na live si Jeno. Dito lang, syempre, sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ninyo sa Soundtrip, ang Lupet. Ito po ang oras, 3:59, at ang oras na yan ay hatid sa atin ng, ito na, ipasok muna natin. Let's go. Ay, ba't nawala? Oo, ayan.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Paborito ng merienda, nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey!
5: Hello, mga kaba!
7: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC De Vera! Yes.
9: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: 4:03 ang oras natin, mga ka-vibes. Eto na po, kagaya ng ipinangako sa maulan na Friday afternoon. Kung ikaw ay naghihintay para sa tamang oras, para ma-achieve ang iyong mga pangarap, para mahanap ang taong para sa iyo talaga at makakasama mo habang buhay, live na live, kasama natin sa programa, si Jeno Pere. Para sa awiting maghihintay, eto na, pakinggan natin sabay-sabay.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

0: Lucifer. Lucifer.
1: And the fat.
2: And that was Maghihintay mula kay Jeno Perez. Yes. Balita ko, bagong kanta pa lang yan pero na-recognize na agad-agad ng Awit Awards. Tama ba?
3: Actually, ano siya? Entry.
2: Entry pa yes. lang as a best ballad recording, and best vocal arrangement. Wow, congratulations.
3: Thank you po.
2: Yes. O, invite mo lahat ng mga ka-vibes. Meron tayo dito. Hindi ko alam kung noong January 2025 meron na. Pero ngayon, meron na tayo. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, it's time para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Yes. So, ipromote mo sa mga listeners natin, sa mga friends mo, sa mga fans mo, sa mga sumusuporta sa music mo, na everyday, meron tayong art card sa Facebook, sa Instagram. Ipopost dun yung top 10 na mga binoto. Tapos, pag nakita na sa voting, kung pasok yung Maghihintay ni Jeno o yung tayong dalawa, makakapasok. Everyday siya magkakaroon ng play dito sa aming stasyon. Yes. Also, invite mo na sila na stream, pakinggan dito syempre sa 92.3 ang yung mga songs. Go, take it away!
3: Alright. So, mga listeners ng Ka-Vibes and of course, sa mga supporters ko and friends and family, I hope you could vote my song Maghihintay and tayong dalawa in FMR Radio Manila sa Facebook nila.
2: Yes.
3: Yeah. And also, syempre, take ko na yung opportunity to invite them na meron akong gig on August 7 sa Matchpoint Sports Bar Mandaluyong.
2: Wow.
3: At 8 PM. So, sana po magkita-kita po tayo doon. And also, abangan nyo rin po yung official music video ng Maghihintay. It will be released on August 8.
2: Yes!
3: Diba? Bongga-bongga. Nagpapasalamat ako kay Direk Gian Mawo.
2: Uh-huh.
3: Siya po yung nag-direct nito. And of course, starring Miss Jenica Garcia.
2: Wow!
3: Grabe, sobrang thankful
2: Bongga.
3: Ako. At in-accommodate nila yung
2: music
3: project.
2: Video.
3: Yes, yung music video. Sobrang...
2: Ito na talaga yun. Tuloy-tuloy na. May pa-music video ka na. May bigating artista, may mga gigs ka na, diba? Sabi nga na, hindi mo na kailangan pumunta ng Spain para mag-start back to zero. Dito pa lang, syempre, maibabahagi mo yung music mo. Sabi nga, no, isang kasabihan sa music industry, sa lahat ng mga singer, sa lahat ng mga banda, sa lahat ng mga musikero at musikera, diba? Isang hit song lang yan.
3: Yeah.
2: The rest will follow. Yes,
3: correct.
2: Totoo.
3: Yes, that's true. And also, on August 25, sa 70s Bistro.
2: I love it.
3: Yan. So, ayun, please support my music. Available po ito sa lahat ng music platform. And of course, nagpapasalamat ako sa aking, sa Flamingo Music, syempre, sa Curve Entertainment. Mm-hmm. And of course, syempre, kay Mama Mart.
2: Yes.
3: A-List Night Tram Entertainment. Maraming salamat. And, yun, Ate, take ko na opportunity na ito na magpapa-shoutout lang ako dito.
2: Go so, na!
3: Oo, kasi nagpapa-shoutout yung dati kong boss si Boss Jude Camusa.
2: Ayan, Boss
3: diba?
2: Jude!
3: Boss Jude, yan. And also sa mga friends ko, kay Kopek, kay Hansel, kay Chim, sa mga loved ones ko, and syempre sa aking kabiyak, si Mr. Mark Louis Pere, yan. Kasi lukuyan niyang sinusoong ang traffic kasi iniwan namin sila sa Bonnie.
2: Ayan.
3: So, sana po mag-ingat tayo, alright? So, maraming salamat mga ka-vibes. I hope po supportahan yung music ko and I hope nagustuhan niyo yung music ko. And syempre you can follow me at my socials at Jeno Perez at Jeno Perez Music and at Jeno Perez. Yan.
2: Yo.
3: Thank you so
2: maraming much. Maraming salamat at Jeno Perez sa isang napakagandang awitin. O ayan, i-stream na po natin at syempre huwag kalimutan i-request nyo na po yan at ipasok sa ating FMR Daily Top 10 sa Banana Crew. Yes.
3: Yay.
2: O sige, back to more music muna tayo. At yun na muna ang pangmalakasang chikahan ngayong afternoon. Mamaya abangan ng Caution Lane at si Manix. Dito lang syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet!
0: Banana Crew!
2: Awiti na pumapatak ng ulan ng Apo Hiking Society. Enjoy the music mga Ka-Vibes!

0: hits. Dahil nga po, maulan, ako medyo may delay lang tayo sa Coslin at kay Sir Manix Carranzo. Kaya ipapasok muna natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Abang-abang lang sa lahat ng mga nakikinig at mga nanunood. Eto na!
1: Number 10.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Paborito yung merienda. Nandito na!
6: Welcome sa Home of the Stars!
7: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
8: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
9: Live sa studio, Robbie Domingo!
10: Hey! Taas ha!
9: Hey!
10: Hello! Hello mga kapag!
9: Miss Julian Santos!
8: Uy, pagod ako dito!
9: JC De Vera!
10: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

vibes. FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin sa Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre naman, napakalakas po natin sa ating taga Cavite, sa mga nakikinig sa atin sa Pampanga, sa Tagaytay, sa Baguio at Bacolod sa 102.3, sa Jensen sa 97.5, sa 101.9 sa FM Radio Davao City at sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. May nag-chat sa akin kanina, pasensya na nakababa na daw sila ng sasakyan, pero sabi niya, kami po ay nakikinig sa inyo dito ngayon sa Bacolod. Congratulations, napakalakas ninyo dito. Shout out kay Raina Keblar, kay Iwi, at sa lahat ng prod ng Slow. Sabi niya, grabe, kahit sa mga paradahan, kayo po ang pinakikinggan, DJ Jaiho. Uy, maraming salamat.

0: Diba nga? So every day 5:18. O baka nagtaka kayo kung bakit inuna natin yung ating daily top 10 countdown. Kasi nga po, diba, like what I've said kanina, sobrang bumuhos po yung ulan. May mga kalsada na talagang hanggang gutter na o lagpas gutter na yung inabot ng mga nagpagtaas ng tubig. Pero walang makakapigil dahil eto na, kasama na po natin. Unahin na natin syempre, please welcome live sa programa, the man of the hour. Ayan, eto na, please welcome Manix Carranzo. Hello!
1: Hello, magandang hapon mga ka-vibes. Kamusta
0: yes,
1: kayo?
0: Eto na, alam mo, excited ako. Sabi ko pagdating niyo, Sir Manix, sabi ko, ganda-ganda ng skin mo, nakakaingit, glowing. Hindi mo na kailangan kung may ilaw pa. May ilaw pa.
1: Maingit nga ako eh. Gusto mo susunod magdadala.
0: Nang ganyan pa ilaw. Di ba maganda yung dating niya? Parang glowing na glowing talaga. Okay. May natutunan kang bago. Kailangan may sarili kang
1: ring
0: light. Yes. Oo. Kamusta?
1: Yun, mabuting. So, super, super busy namin ngayon. Maraming salamat syempre sa'yo.
0: Thank you.
1: Simula nung nag-guest ako sa
0: DZMM,
1: yun, mas nakilala yung Kosha Lane, mas nakilala yung management namin. Kaya malaking pasasalamat namin.
0: Thank you so much, of course. Hindi, ito, sobrang kami ang nagpapasalamat talaga. Kasi, alam nyo po, nagulat ang buong kumpanya, diba? At lalo na yung 92.3, kasi ang dami pala naming mga listeners na fan at nanunood sa mga contents ninyo from Manix Fam. Pero kahapon nga, nung we started guessing Ace Nick at saka Kathleen, parang na-introduce natin talaga ng bonggang-bongga sa kanila kung ano ang hindi na siya basta Manix Fam lang, hindi siya basta Manix House, Manix Management na siya kung tawagin talaga. Yes. We all know, opo na mention ko na rin naman na si Sir Manix po ang discoverer ng ating big winner from Gen 11 ng Pinoy Big Brother, si Fiang Smith, na napaka-busy.
1: Sabura po.
0: Diba? Meron siyang Metro Manila Film Fest, ang Haunted Carnival with the Inay Maria, the Diamond Star. O, ito unang tanong ko agad-agad sa inyo, Sir Manix, syempre, papaano ka ba kumukuha ng mga artista mo? Kasi syempre dati, ano lang to, parang yung brand mo, which is yung sa Prestige, tapos dumating sa punto na halos maraming kabataan ang gustong mapabilang sa Manix Fam. Pero hindi naman lahat tinatanggap mo, yes. Di ba dapat parang may star quality?
1: Yes.
0: Papaano ka nakakakuha or nakakadiscover ng, sige, pasok ka?
1: Ganon, pag may mga gusto, pinagbibigyan namin sila ng chance makapunta sa bahay. So binibigyan namin sila siguro mga 1 to 2 weeks. Or kung may potential yung bata, pinapa-extend namin hanggang 3 months. Tapos kung ano, tsaka na namin sila ipapapirma or
0: ng contract,
1: pag-stay in.
0: Mm-hmm.
1: So pag 1 week pa lang, parang hindi ka muna ready.
0: Hindi
1: ka pa ready or siguro balik ka na lang. Ganun, naiintindihan naman nila before sila pumunta doon.
0: Magbigay naman tayo ng instances kung paano na yung paano yung mga hindi napapirma. Hindi naman siguro dahil ayaw nyo. Mm-hmm. Pero yun, sabi nga, hindi ready. Kumbaga sa prutas, hindi pa hinog.
1: Yun, so parang hindi pa sila masyadong seryoso. Yung parang gusto lang nila itry. Pero yung puso nila hindi pa buo para doon sa mga gagawin. Kasi syempre doon sa bahay, everyday may vlog, everyday may ginagawa sila aside from school. So may mga activities sila, mga ngayon nagda-dance lesson sila. So
0: next start na. Wow.
1: So para syempre, para pag may mga mag-invite, ready silang may ipi-perform.
0: May ipapakita, yeah. Di ba? Totoo. Syempre, balikan natin, no? May mga nasaktan ba? Do, kunyari, may mga moment na, sorry ha, hindi ka muna qualified para pumirma ng kontrata. Kailangan siguro balikan nilang ulit next time. May mga na-encounter ka as manager, ha? Syempre, na parang, sir.
1: Parang sa stake kasi nila doon, parang alam nilang wala silang pinakita. So parang tanggap na nila.
0: Ah.
1: Yung iba parang gusto lang, ano bang meron doon? Anong gusto ko ma-experience doon?
0: Nararamdaman mo rin ba yon, Sir Manix, na merong mga pupunta lang doon just for the sake of gusto na nilang magparami ng followers?
1: Yung iba, pero sa amin okay lang naman.
0: Then baka naman sa mga ganon. Pero di ba, Sir, parang feeling ko, pag like ako ha, feeling ko pag ganyan, parang feeling ko darating sa punto na parang baka mamaya ginagamit gumagamit lang kami or ako na baka na-feel ko na hala, betrayal ito. Pagkatapos na dumami yung followers, parang nagsolo na siya, umalis na siya. May ganun ka ba
1: meron,
0: minsan?
1: Meron. May mga ganun. Meron pa yung sa mga YouTube pag mga monetized na biglang magsosolo. Pero syempre, nare-realize din nila na pag wala na sila doon
0: sa bahay,
1: yung views nila is hindi na rin katulad ng dati. Parang,
0: talaga? Kasi alam mo, grabe, isa sa talagang na-in love ako with you, Sir Manix, tsaka yung sa mga alaga mo talaga, is yung ano, yung unity sa isa't isa. Kasi kahapon, like, nakakwentuhan natin ng Kathleen, tapos nakakwentuhan din natin ng Ace Nick, at nagsama na tayo sa iba't ibang mga events, yes, sa PNGB, yeah, diba? Sa isang event kung saan tayo yung mga invited guests ng PNGB. Hi, kaila Madam sa Cavite, oo. Nakita ko talaga na parang nagtutulungan, yes, nagko-content together, parang
1: pag meron pong nahuhuli, 'di ba, meron pong hindi naman lahat 'yan pantay-pantay yung mga views. Pag may mga nahuhuli, sila si Lane, Kosakit, tinutulungan nila para medyo mapansin, walang maiwan sa mga grupo nila.
0: Walang maiwan sa laylayan, 'di ba? Ganun.
1: And yun nang medyo maganda sa amin ngayon. Unlike before na parang may kompetensya, kasi
0: ngayon wala na.
1: Ngayon wala. Kasi before, yung ibang nakuha namin is may mga followers na kahit papaano. So sila lahat ngayon from zero talaga. So
0: totoo.
1: Parang sabay-sabay silang parang
0: umangat.
1: Umaangat ng paunti-unti. Siguro yung friendship parang ayaw nilang may maiwan.
0: Oh, yes. Maganda yon para lahat. Isang grupo, Manix Management. 70 katao, tama?
1: Para, ganun po.
0: Or lagpas?
1: 72.
0: Mga 72 katao. Hindi sumasakit ang ulo mo?
1: Si Amanda.
0: Si Amanda ang sumasakit ang ulo, oo.
1: Kasi si Amanda ang taga, parang, taga pagalit. Tapos ako mag-spoil na parang okay lang yan, pagpahingain mo naman yung mga, ganon.
0: Kumbaga siya yung ano, naatasan for the management,
1: yes,
0: part.
1: Oh. Tapos pag ako, wag na, sa bukas na, hindi na lang kaya yan.
0: Totoo. Ganon.
1: Kaya siya yung balang bad guy.
0: Oo, kumbaga siya ang ano, evil stepsister sa Cinderella. Ganon. Diba ganyan ang eksena? Oo. Balikan lang natin. Let's trip down memory lane kahit Friday ngayon. Siyempre, isa si Fiang. Yes. Actually, si Fiang yung pinaka parang naramdaman namin kung paano ka magmahal.
1: Yes.
0: 'Di ba? Sabi ko nga, nakita natin nung ginanap ang big night nila Fiang sa ASAP Studio.
1: Yes,
0: full support kayo mula sa pila hanggang sa loob mismo, hanggang sa i-anunsyo. At nung may mga videos pa, Sir Manix, ha, na nakita ka ni Fiang na yung reaction niya after sa loob ng bahay na pagkatagal-tagal nakita niya kayo yung grupo. Grabe yung naging soft-hearted yung na-miss ko tong mga to ganyan. Balikan lang po natin, saan nyo nakita si Fiang? Paano nyo siya na-discover?
1: Same scenario po sa karamihan. Nag-visit sila doon, kasama ng mga friends niya, sila Yesha, yung kwadro na tinatawag namin doon. And then, di ba maingay si Fiang, Kalog, and parang sayo, maganda tong
0: karakter. May personality na kaagad. Yes. Oo.
1: Tapos medyo, nung time na yun, meron na rin ng kahit papano followers. At namin, sige, parang good catch to.
0: Totoo.
1: Ano natin, pastay natin.
0: And pasay natin, yes. Pero nung pumasok ilang, siya, may million followers na siya?
1: Parang meron.
0: Ah, meron na? Oh, talaga. Pero syempre, umabot na siya ng pa-12 million na ata siya ngayon, di ba? Ganun din yung mga, ikaw din. Almost 12 million na subscribers and followers ka na rin, di ba? Ganyan. Kamusta ka ngayon as a manager na nakikita mo na, di ba, from successful concerts, successful movies, tas bagong pelikula na naman, successful series, and na-nominate din sila, di ba? Yes. Nominated sila sa Asian Outstanding Awards sa Korea. Ano pong feeling sa ganitong mga nakikita mo sa mga alaga mo?
1: Proud na proud ako, and syempre sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili dito. Sobrang hanggang ngayon kasi nag-shoot siya sa bahay nung
0: recent lang.
1: Tapos ganun pa rin, same. Sobrang bait, sobrang walang masamang tinapay, sobrang parehas na parehas pa rin.
0: Hindi nagbabago.
1: Hindi nagbabago.
0: Correct. May kitanong ako. Di ba, syempre, kapag kunyari, nung panahon na siya nasa Manix Fam, parang, syempre, ikaw lahat. Mm. Sabi nga nila, nung mga bata nakakatsikahan natin mula sa school supplies, okay, uniform, buffet ang pagkain ng breakfast, ng lunch, ng dinner, spoiled talaga. May service, ganyan. Dahil kumikita na si Piang, may narigaluhan ka na ba niya? Or meron na ba siyang binigay na, kahit hindi mamahalin, or something in return na parang, sir, thank you so much, parang
1: siguro ganun. Siguro sa mga words, ganyan. Kasi siguro, sabi niya, hindi ko na siguro to
0: kailangan.
1: Parang siguro sa mga ano na lang, mga chat-chat.
0: Kung paano kanya kinakausap. Ano po yung hindi niya malilimutan at na-touch talaga kayo na sinabi sa inyo ni Piang?
1: Na ano, parang nagpapasalamat siya sa mga... Lahat-lahat.
0: Nang naitulong. Papa. And everything. Ayan, bongga. Eh, syempre, diba, nung last na bago tayo naghiwalay, na, nung magkakasama tayo, nag-birthday ka. Papa. Yun. Belated happy birthday mula sa 92.3.
1: Thank you so
0: ayan.
1: Much,
0: gusto naming malaman, syempre, nakita namin you spend time sa Bangkok, sa Thailand. Papa. Kamusta yung birthday celebration in Bangkok?
1: Yun, medyo nasobrahan kami sa prutas.
0: Ay, talaga.
1: Yun, medyo CR kami na CR. Kasi sobrang sarap ng mga prutas.
0: Ang lalaki kasi.
1: Ang tatamis,
0: yes.
1: Yun, medyo sabi ko sa susunod wag na masyado kasi hindi kami maka-enjoy ng CR. Then, doon, bumili rin ako mga damit ni Fiang for the shoot.
0: Wow!
1: Ganun.
0: How about ano, sina Koske at Shilane, may pasalubong ba?
1: Mga ano, mga inhaler.
0: Yan, mga inhaler. O ito na, syempre. O, Sir Manix, ha, babalikan kita later. Yes. Sabi nila dito, ang tagal-tagal naman! Sabi nila dito, ang tagal-tagal naman
1: anong
0: daw.
1: Anong ka kayong pakisakin?
0: Oo nga, ang lako, lagot kayo talaga. Ay, nagko-comment sila, o hashtag Koske, eh, pero in fairness, ha, kasabog na sabog din yung hashtag Manix Carancho, hashtag Koske Lane FMR, hashtag Banana Crew. O ito na, i-welcome natin, Sir Manix. Yes. Kumbaga, kung dati may Fiang ka, may Johannes ka, at marami pang mga artista nang galing sa Manix, ngayon, itong Manix Management na nilaunch natin kamakailan, napakarami ring mga bagong love teams ang talagang sinusuportahan, hindi na lang po online. Kasi slowly, ginagawa na po natin ang paraan para maipakilala sila sa mainstream. Sabay-sabay, i-welcome po natin mga ka-vibes all over the world, Koske and Shilane! Hello! Ayan. O, bumati kayo isa-isa. Let's start with, of course, ladies first, Koske. Hindi, chari. Shilane, let's start with you.
2: Hi po, good afternoon.
0: Yes, good afternoon. Anong feeling? Nandito na kayo sa studio.
2: Sobrang saya kasi first time namin dito. Siyempre, hindi lang pakilig yung ibibigay namin sa inyo. Oh. Papasayahin namin kayo ngayong hapon.
0: Yes, Koske.
3: Hello mga ka-vibes, good afternoon mga ka-vibes. Ito nga pala si Koske ng Manix Fam.
0: Yes, or also known as pag magkasama kayo, kayo ang...
2: Koshilane!
0: Oh, ito na, syempre, agad-agad. Anong feeling na parang pinag-usapan namin, diba, kung paano na-discover, paano pinapapirma, ganyan, o paano nagtatagal sa Manix Fam. Paano nagsimula itong si Shilane muna at si Koske na mapabilang sa Manix Management?
2: Ako po nun, meron po kasing audition sa Manix. Tapos po, nag-audition po ako nun. Tapos nakuha po ako. Mm-hmm. Unti-unti po nun nakikita nila sir na may potential. Tapos lagi ko po ginagalingan sa mga vlog. Pinapakita ko po talaga na kaya ko, ganun. Tapos, ayun po, pinapirma na po ako nun ni sir ng kontrata. Pero bago po yung tinanong ako ni sir kung ano ba, totoo ba, tanggap mo ba lahat, ganyan. Yung ano po, buba sa puso mo yung pagpasok mo sa Manix. Then ako naman, sagot ko talaga, yes. Yes na yes. Kasi sobrang daming nangangarap na makapasok sa Manix Management. Mm-hmm. Tapos ako, nakapasok na ako dun. Sasayangin ko pa ba?
0: Correct. Pero bago ang pagpasok sa Manix Management, ikaw ba kahit sa bahay niyo dati, mahilig ka na mag-content, mahilig ka na gumawa ng mga videos, ganyan?
2: Opo.
0: Ano yung mga sa tingin mo na parang nung hindi ka pa part of Manix, nag-trending na video na ginawa mo?
2: Siguro po yung mga gumagawa ko ng mga kabaliwan na video. Yung mga nakakatawa
0: lang
2: po.
0: Very random lang, tapos nakakatawa
2: lang. Tapos nag-a-day in my life po ako. Ganun lang po.
0: Ay, yung ano, effort, yung ilalagay mo yung cellphone mo sa kabilang side, tapos kaya babangon ka, ganyan.
2: Opo.
0: Pero ang totoo naman talaga, nagising ka na talaga. Di ba, nauna ka nang nagising talaga? Parang bongga, di ba? Yes. Pero nag-aaral ka before.
2: Opo.
0: Sabi kasi ni Shulane, kinausap ni Sir Manix yung parents nyo nung kinuha siya para pag-aralin.
2: Opo.
0: Ganun din ba sa'yo? O ikaw yung nauna dun kay Shulane? Kasi kapatid mo siya, di ba?
2: Mas nauna po ako nun kay Ate Shulane. Ganto po yun.
0: Ayan.
2: Fourth quarter na po nun.
0: Oo.
2: Tapos po, may pasok pa nun, patapos na.
0: Mm-hmm.
2: Eh, ayoko po talaga nun umuwi kasi nga, parang ang saya talaga sa Manix, ayoko na umuwi. Kaya ginawa ko po nun, di ko na tinuloy.
0: Alin?
2: Yung pag-aaral ko po nun.
0: Oh, pero ngayon, back to school ka.
2: Opo, bagsak. Ang nasa isip ko po nun, bagsak din naman eh.
0: Ayan, oo, pero siya, nasa Manix
2: pero ngayon po yung nasa Manix na po, pinag-aaral po kami ngayon ni Sir.
0: Wow.
2: Kaya sabi ko po nun sa sarili ko, mas gagalingan ko na lang sa susunod.
0: Oh, Sir Manix, nung nakita mo si Shulane, siyempre diba kung kefiang yung character dahil maingay siya, ano yung nakita mong katangian na parang, ay, mayroon akong bagong na-discover na naman na gem, oo. Ay, nako naman talaga si B. Hi, B. Ayan, go.
1: Ayan, sabi ko, ah, parang hindi mahihain tong batang to.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, malaki yung potential. Kumakanta-kanta din siya. Sumasayaw-sayaw din siya. Kaya sabi ko, ah, pwede to. Tapos, ano lahat na ipagawa mo sa kanya?
0: Ginagawa niya.
1: Gagawin niya, hindi siya nahihiya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang ako, pag may nag-audition tapos nahihiya, sabi ko, sayang naman yung opportunity. Kasi,
0: andun eh.
1: Isang beses lang kita tatanungin eh. Parang
0: gano'n.
1: Tapos, pag sinayang mo yun, wala na. Ang hirap, parang hindi na maganda yung tingin ko.
0: Nato-turn off ka agad. Kailangan pag pag tinanong mo, dapat, ay, Sir Gina Gila ba nalaban? Ganon. Oh,
1: magsayaw. Ganyan. Grabe. Sobrang, kahit i-alarma na siya.
0: I-alarma. Ayan.
1: Gina G siya. Kasi from Cavite to Pangasinan, ilang oras?
2: Ano po yun? 6 hours po.
0: Oo.
1: 6 hours. Tapos pagdating doon, parang hindi galing sa biyahe yung energy.
0: Kailangan
1: kasi madaling
0: ganun.
1: Araw siya dumating. Eh.
2: Opo.
0: Ay, so talagang pagdating mo doon, tinodo mo na.
2: Opo.
1: Tinodo na talaga.
0: Ibon level din naman. Oo.
2: Pero go lang po ako noon.
0: Laban na laban.
2: Opo.
0: Kahit inalarma ka nila.
2: Opo, sobrang saya ko po kasi.
0: Oh, nandun ka na.
2: Nandun na, sasayangin pa ba?
0: Totoo. O, kita mo naman, di ba? Isang patunay lang, living proof, opo, na kapag kung gusto mo talaga, hindi ka dahil magkapetiks-petiks kasi that's the only time for you na maipa-discover yung sarili mo. Kaya minsan, di ba, yung mga nag-audition, pag hindi bukas sa loob nila, pag inutos ng magulang, hindi talaga lumalabas yung galing ng bata kasi parang ayaw naman talaga nila. Pero yung sa'yo, pagdating mo, kahit pagod, kahit natagtag ako sa biyahe, ilalabang ko to. Ganon, di ba? Buti naman na talagang napatunayan mo na eto ngayon, maraming nagmamahal at maraming sumusuporta sa inyo. Di ba? Ikaw naman, Koske. Hirishaimase. Charing Japanese. Hindi, ayan. Ikaw naman, di ba? All the way from Japan.
3: Opo.
0: Yeah, o paano mo naman nalaman ng Manix at paano ka na-discover ang Manix Management?
3: Na-discover ko po yung Manix.
0: Lapit mo yung mic na ka. Ayan.
3: Na-discover ko po yung Manix around last year po. Tas nagla-live lang po ako. Then biglang may pumasok po na isang handler ni Sir. Tas doon lang po ako kinuha.
0: Ah, talaga? Ah, sabi ni ano ni Shulane saka ni Keith yung parang naghahanap ng mga marirecruit.
3: Opo.
0: Ah, kumbaga merong ano, talent scout din. Yes, okay. Nakita ka na sa Japan ka pa noon dati, hindi naman.
3: Hindi naman po.
0: Oo.
3: Sa Pinas po ako.
0: Pero sabi ng mama mo, talagang nagpaalam ka daw talaga na gusto mong itry, gusto mong subukan na makapasok. O bakit naman trinay mo agad-agad? At a very, very young age, bakit mo ginusto yan para makahelp sa mom?
3: Hindi po, kasi pong nasa bahay po ako, tambay lang din po sa bahay.
0: Oo.
3: Kaya sabi po ni mama, bakit hindi lang po ako payagan para mas maganda na naman po sa Manix.
0: Oo.
3: Tsaka mas masaya po.
0: Totoo. O sir, nung nakita niyo naman si Koske, paano naman, siyempre may scout. Tapos binipresent sa inyo, ganyan. Ano naman yung nakapagpasabi sa inyo na, ay, G-get.
1: Ah, sabi ko parang ang cute, parang ang inosente ng
0: yes,
1: sura.
0: Totoo.
1: Tapos parang sabi ko, parang sabi ko nga parang si Ryan.
0: Ryan ba? Oo. Tapos?
1: Parang ganun. Sabi ko, sige, try din natin. Tapos itin na din kasi namin, kahit na kasi magaling yung bata, kung hindi marunong makisama sa mga, kung maraming
0: may arte.
1: Or hindi marunong makisama.
0: Oo.
1: Yan, parang di, kahit na talented ka.
0: Wala.
1: Wala, kasi mag-aaway-aaway yun.
0: Totoo. O, tapos nung nakitaan niyo siya, anong talent naman ni Koske?
2: Magpakyut lang po.
1: Magpakyut.
0: Ganun.
1: Tumayaw.
2: Magpakilig.
0: Magpakilig. Oh. Speaking of magpakit at magpakilig, wag nating patagalin, Sir Manix. Idire-diretso na natin 'to. Binabasbasan niyo naman ako, 'di ba, na magtanong ng mga kung ano-anong katanungan.
1: Kahit ano,
0: lalaban natin 'yan. Okay. Dahil first time ng Koshilane, alam mo, sabi ko nga, parang I hosted Catherine and Danielle before. I hosted James Reed and Nadine Samonte, Enrique, Liza, Fiang, JM, at marami pang mga love teams sa industriya. Lagi ako nag-host. Das Bia and everything, lahat dumadaan sa programa ko. Naloka ko talaga na maraming nagme-message sa akin mga kabataan at sinasabing, DJ Jai, Mama Jai, i-video greet nyo naman kami kay Koske at kay Shilane. Sinong nauna sa inyo sa Manix?

0: for you.
1: Okay. So, nung sinabi mong siya po, anong sagot ni Sir Manix?
2: Okay.
1: Huh? Talaga?
2: Si Sir naman po kasi kung sino po yung gusto namin support naman po siya.
1: Talaga? Bakit mo siya nagustuhan? Napapanood mo na siya dati, nag-alive?
2: Sa mga TikTok niya po, sobrang cute niya kasi.
1: Saan ka kinilig sa kanya?
2: Sa itsura niya po.
1: Oh, talaga? You don't have to search no more. Ikaw naman, Koske, ngayon mo lang ba nalaman yan? O alam mo na yan na napagkwento niya na, uy, alam mo, nung una kita nakita, ikaw yung gusto ko kagad.
3: Nakailang kwento na po siya.
1: Oh, anong na-feel mo naman siyempre?
3: Masaya po. Kasi, parehas pa kami na nararamdaman.
1: Ah, talaga? Bakit? Nung nakita mo si Shalane, kamusta naman? Anong feeling?
3: Ano po, parang naano po sa kanya kasi siya lang po yung hindi yung bagong punta lang po pero ano na po agad nagpapansin na po agad siya nakikisama. Nakikisama na po siya agad.
1: Totoo?
3: Opo.
1: Kung nagustuhan sa iyo ni Shalane, yung facial feature mo na cute ka, ano naman ang nagustuhan mo sa facial feature o kaya sa kay Shalane mismo?
3: Sa pag sa pakikisama ko po sa kanya araw-araw.
1: Paano ba siya?
3: Mabait, cute lang.
1: Tapos?
3: Ganyan lang.
1: Nakikipinapakinggan ka naman niya?
3: Opo.
1: Paano yung cute? Wow! So I'll be right there this. Bakit parang kilig na kilig ka naman, Shalane? Bakit ka natatawa?
2: Nakakilig yung mga
1: music. Ah, music ba talaga? Okay. Gaano na kayo katagal na magka-love team as Ko Shalane? Love team ha? Hindi yung totoong buhay ha? As love team, gaano na katagal ang Ko Shalane as love team?
2: Magsi-seven months.
1: Sa 7 months na yon, sino yung unang mas nagpapansin bukod dun sa, okay, love team tayo? Siyempre, di ba, it's a team effort. Hindi pwedeng ikaw lang, Shalane, hindi pwedeng ikaw, Koske, gaila. Kailangan dalawa kayo, may pagkakaintindihan kayo. Kagaya ni Kathleen, kagaya ni Ace Nick, na parang si Ace, inamin niya talaga na gusto niya si Nika. Di ba? Sa inyong dalawa, sino yung unang, sinabi ni Ace na nagpapansin talaga siya. Oo. Sa inyong dalawa, sino yung nagsabi na parang, paano ba tayo mag-work? Let's break the ice. Kailangan meron tayong mga bagay ng pagkakaparehas na gusto. Yan.
2: Siguro po ako.
1: Ano? Paano?
2: Kasi lagi ko po siya ina-aware na dapat ganito tayo, parehas tayo lagi ng suot, couple. Nagkakasundo naman po kami sa ganun.
1: Ikaw, pag sinasabi yung gusto niya mag-couple,
3: sinusunod ko lang po siya.
1: Bakit mo sinusunod siya?
2: Lagot siya sa akin.
1: Ah? Ina-under mo si Koske?
2: Hindi naman po.
1: Ano?
2: Nagpapa-under din eh.
1: Talaga? O paano? Kwento niyo naman, syempre.
2: O, kwento mo na.
1: Kwento mo, Koske.
3: Ano, sinusunod ko lang po siya kung saan po siya masaya.
1: Ano bang mga nakapagpasaya kay Shalane?
3: Pag sinusunod ka daw po siya, masaya daw po siya eh.
1: Totoo? Tulad ng?
3: Pag sasawit namin ng couple.
2: Tsaka pag huwag siya lagi matulog, huwag siya tamarin, no, kikinig naman po siya.
1: Ah, taray. Nagkakachat din kayo kahit magkasama kayo sa bahay?
3: Mas nag-uusap po kami personal.
1: Ano mga pinag-uusapan niyo? Ano pinag-uusapan niyo?
2: Siyempre po, madalas about sa work, kung ano yung gagawin namin. Ganun, kumain ka na ba?
1: Grabing kinig naman yan ni Shalane.
2: Hindi, kung kumain ka na po ba? Kasi ako madalas ko siya tinatanong kasi lagi po kami lagi nakain sa labas. Eh siya, wala naman, lagi tahimik kasi.
1: Sino mas malakas kumain sa inyong dalawa?
2: Parehas lang o, si Kusuke.
1: Anong favorite food ni Koske?
2: Mga Japanese food. Samyang.
1: Si Shalane?
3: Si Shalane may ilig siya sa...
2: Oh, hindi mo alam.
3: Lechon ata.
1: Ano bang hilig ni Shalane?
2: Opo.
1: Lechon? Oh, talaga? Oh, alam tapos na po, pala.
2: Tapos mga milk tea po, ganyan. Basta mga fast food.
1: Okay, sa 7 months, hindi pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng alitan. Hindi pwedeng nagkakaroon ng tampu-tampuhan, di ba ganyan? Kapag ka nagkakatampuhan kayo, oo, sino yung mas unang nanunuyo?
3: Ako po.
1: Ah! Ikaw na sumuko ang puso ko. Paano? Bakit nagkakatampuhan? Ano yung pinagkakatampuhan?
2: Kasi po minsan, pag di po kami nakakapag-TikTok, nagagalit.

0: Galit po ako sa kanya. Tapos, bigla ko na lang po siya di pinapansin.
1: Tapos?
0: Hanggat hindi po siya nagpe-first move sa akin. Dead
1: mom. Wow! Hanggat hindi nagpe-first move! O, paano gagawin ni Koske? Pagka galit ka, pag di mo siya pinapansin, dead ma, kaganyan.
2: Ano, pag pansin ko po, tumatagal na po ng dalawang araw, di niya po pinapansin.
1: Oo. Babawi ka na.
2: Babawi na po. Papakababa na po ako, tapos siyuhin ko na siya.
1: Sige nga, sample naman, para makita naman namin kung paano kayo manuyo, syempre, di ba? Okay, kunyari magkaaway kayo ngayon, si Lane, tapos hindi kayo okay, tapos nakita na ni Koske, papaano mo siya sinusuyo, Koske?
2: Si Lane, turo na kasi, TikTok na tayo si Lane.
0: Hey, dun ka kaila Ella Dax, sumama ka sa mga babae, dumikit-dikit ka! Alam mo namang nagsiselos ako, di ba? Dumidikit ka pa sa mga babae na yan.
2: Hindi na nga eh.
0: Hindi. Dumidikit ka talaga. Alam mo namang ang bilis-bilis kong magselos, tas ginagawa mo pa yung, alam mo yun. Dapat dumidistansya ka kung alam mo saan ako nagsiselos, di ba?
2: Sus, alam mo namang hindi ka talaga nagsiselos.
0: Nagsiselos ako. Nagsiselos ako pag nakikipag-TikTok ka sa kanila.
2: Hindi naman ah.
0: Di naman. Kay Lian nga, pumayag ka nga eh.

0: din, di ko namang ginusto may pag TikTok kay Lian eh.
1: Kahit na, sabihin na natin di mo ginusto, maisip ka naman para layuan siya. Bakit sino ba siya para pansinin mo, no?
0: Ba't sino ba kasama ko ngayon?

0: Okay. Tapos, paano ka naman, pag kunyari siya, umamo ka na, pag tinanong ka, ba't sino bang kasama ko ngayon? Kahit na napakarami mong pangalan binanggit, ikaw ang kasama niya ngayon. Anong sasabi mo sa kanya?
1: Okay, sorry na din. For all the wrongs
0: I repeated, though I was to blame. Diba? Sir Manix, alam mo, deserve namin ng parang mini-series ng dalawang to. Ganon? Abangan? Abangan?
2: Gagawa kami ng short film.
0: Ay! Abangan ng short film!
2: I-shoot na siya this August.
0: Yes! O, oh, ayan na, instant ayuda lang agad yan. Congratulations! Oo, yan. At syempre, gusto ko rin malaman, ba? Diba, ano na yung pinakamalalim na napag-usapan nyo bilang magka-love team? Kasi ba diba, it's not always butterflies in the stomach. May mga pinagdadaanan kayo na parang, may problema ako sa ganito, may problema ako sa ganyan. Paano?
1: Siguro para sa akin po, yung mga napag-usapan namin na umabot talaga kami ng hanggang tanghali, nag-open up siya sa akin.
0: Mula anong oras?
1: Maaga yun, di ba? Hanggang ano na?
0: Madaling araw?
3: Umaga
1: mga 6 yata yun. Hanggang? Tapos umabot na tayo ng tanghali. Nagkikwento po siya, tapos napaka-random niya. Kahit anong kinikwento niya sa akin, pinapakinggan ko na lang. Ayun,
0: anong feeling naman, syempre, di ba napaka-importante na there is someone who listens na sa sinasabi mo. Instead of like, sermonan ka, yung magandang nakikinig sa sinasabi mo. Anong feeling, Koske?
3: Masarap po sa paramdam na meron pa rin pong tao na titira na nakakaintindi pa rin po sa iyo.
0: Anong message mo kay Koske, kay Shilene sa ginagawa niyang pakikinig lagi sa iyo at yung nandiyan siya for you?
3: Sana palagi ka pa rin nandiyan kahit na may tampuhan. Basta alam mo na yan.
1: Basta ako, sabi ko lang po.
0: Wala pa. Oo. Ikaw naman, anong gusto mong sabihin kay Kosuke na dati, crush mo lang siya, ngayon ka, love din mo na, ngayon, sa'yo na nag-open up siya?
1: Sobrang saya po. Tapos,
0: uy, titingnan mo naman siya sa ano, sa magmata sa mata naman kayo ng message niyo sa isa't isa.
1: Kasi po, ano nun, meron po siyang sinabi nun sa akin na, ano? Nag-open up po ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, tandaan mo, hindi ka man, awayin ka man ng iba dyan, kakampi mo ako, sa magtiwala raw ako sa kanya. Ganun po siya kabait.
0: Oh, talaga.
1: Kaya sobrang thankful ko rin po kasi ngayon lang ako naka-experience ng lalaking ganyan.
0: Sana all na lang talaga, ano, diba? O, Koske, anong feeling mo naman na may isang babae sa ngalan ni Shilene na sinasabing naka-experience or ngayon lang siya naka-experience na nagparamdam sa kanya ng gano'n na kahit na anong mangyari, andito ako para sa kayo?
3: Kung ngayon man lang po siya naka-experience ng ganyan na lalaki, mas pipiliin ko pa rin pong mas mag-improve para sa kanya.
0: So, sabi mo, Shilene,
3: Shilene.
1: Ano yan?

0: Papayag ka ba?
1: Ano?
0: Papayag ka ba?
1: Ano nga yun?
2: Grabe yung counseling na nanonood sa atin. Sabi yung kaluluwa namin, hindi na namin kinakaya. Sabi dito, grabe na yung kilig, grabe na yun. O, oh, anong binulong sa'yo? Sagot ka na lang.
1: Hindi ko makapumarinig.
2: Papayag ka ba na?
1: Na? Ano yun? Ano nga yun? Wala kang binubulong. Wala kang binubulong.
2: Oh, 'di ba? Oh, pero syempre, mag-thank you kayo sa isa't isa kasi ang love team ninyo ay ano, napakalakas, 'di ba? Napakalakas talaga ng love team ninyo. Okay, go game. Magpasalamat kayo, Shelaine. Thank you for being this, being that. Ganon. Oh. Game.
0: Shelaine, salamat sa iyo kasi simula unang nakita kita, ikaw pa rin. Tulad nga ng sabi ko, lokohin ka man ng iba, ako di kita lolokohin.

0: di thank you din kasi syempre marami tayong naging problema pero andyan ka pa rin sa akin. Pinili mo pa rin ako.
1: Ba't pa naiyak?
0: At sana piliin mo ako hanggang dulo.
1: Ba't naiyak ka?
0: Kasi po naalala ko kung paano kami nagsimula dati. Tapos ang layo na nang nararating namin.
1: Sino mga gusto mong pasalamatan?
0: Sila sir po, tsaka sila mami. May lahat naman po eh.
1: Go, lahat sige. Sabihin mo lahat ng gusto na nararamdaman mo ngayon. Sabihin mo lahat na totoo, malayo na kayo at malayo na, pero malayo pa. Give.
0: Gusto ko lang po mag-thank you kasi syempre dati nahihirapan pa kami kung paano kami, paano namin patataasin yung followers namin. Nagtutulungan kami. Then nag-success naman po lahat. Sana lahat ng love team sa Vadix, lahat ng tao, lahat mag-success. Kung nasan kami ngayon, sana ganun din sila. Walang iwanan. Tulungan po kami lahat.
1: Sir Manix, ano na feel mo? Meron kang bagong superstars.
2: Yes, parang naiiyak na ako. Naiiyak din ako. Kasi napakabait na bata. And like kung pinapaalala, sabi ko, kung saan man kayo, gagawin ko lahat para kung gagawin ko lahat para malayo yung marating niyo. Hindi na para sa akin, para sa inyo na. And huwag niyo sasayangin yun and huwag kayong lalaki yung ulo kasi lahat yan temporary.
1: Pero yun bakit me at... Nanayak na rin si Sir Manix! Pero bakit me at dia tawagan niyo?
0: Nickname ko na sa isa't isa.
1: Yun ang ano niyo, call sa inyo. Totoo. Hala, hindi ko in-expect na magiging nakakaiyak ang ending ng Chikahan this afternoon. Masaya kami para sa inyo. Sir, message mo sa kanila bukod sa wag lalaki ang ulo.
2: Galingan nyo lang lagi. And kung sakaling may mga opportunities na baka malay mo, may produce nyo ng mga yes, miniseries or ano. Huwag kayong matakot mo kahit na...
1: Nandito kami.
2: Susuportahan namin kayo hanggang dulo. Basta huwag lalaki yung ulo nyo kasi ako makakaaway nyo. Lagi nyo lang galingan kasi malayo ang mga nararating na mga taong laging...
1: Napagkumbaba.
2: Mapagkumbaba at binibigay lahat.
1: Koske kao, naiyak na si Shilin. Tsaka syempre, alam mo na nakausap ko yung mama mo. Yung sabi ng mama mo na natutuwa siya, di ba napakilala mo na siya sa mama mo?
3: Opo.
1: Nakilala mo na mama ni...
3: Napunta na po sa bahay.
1: Ikaw, nakilala mo na rin mama niya?
0: Opo.
1: O, kamusta?
0: Okay po, opo. Sobrang bait po ni Tita Kat.
1: Anong pangarap niyong dalawa as Koshelin na magawa sa industriya?
0: Mag-success po kami parehas. Then sana, pag nag-success po kami pa rin. I mean, magkasama pa rin po kami. Sabay kami magsasucess. Kasi for me, sabay naming sinimulan. Sana magtuloy-tuloy po.
3: Ganun din po. Sana kahit sa hindi na po sa loob ng management, makasama ko pa rin po siya sa mga trabaho po sa labas. Sana parehas pa rin po kami magsucess.
1: Ako sana makita ko kayo sa PBB, no? Mapanood ko kayo sa PBB.
2: I-audition ko yan.
1: Oo, mag-audition kayong dalawa. Or kung hindi man, hindi na ata kailangan ng PBB, Sir Manix. Parang diretso series na to. O, producer na lang ang kailangan, di ba?
2: Baka meron
1: dyan. O, I'm sure kung may nanunod po at nakikinig ngayon sa atin. Opo, ito po Koshelin, di ba? Parang bago nating kinakikiligan, anong mensahe nyo sa mga fans? Kasi yung mga fans nyo talagang wild. May mga editor kayo all over the world.
2: And nagulat ako ha, hindi lahat bata.
1: Meron ding mga titas talaga, yes.
2: Abroad, talaga. Yes. Nagpapasalamat sila sa akin na parang yung lungkot na nararamdaman nila is parang napapawi ng mga love team, especially ng Koshelin.
1: Totoo. Message niya sa Koshelin fans.
0: Oh, thank you po sa mga titas of Koshelin, lahat ng mga bata naming fans. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng effort nila. Actually nga po, meron pong nakaabang sa amin ngayon dyan sa labas ng mga titas of Koshelin. Kasi gusto po nila kami i-surprise. Grabe po yung effort nila. Naghintay po sila dyan. Bumili sila ng mga isusurprise po nila para lang sa amin.
1: Totoo. Koske.
3: Hi Koshelin fans, maraming salamat po sa inyong lahat dahil palagi niyo po kaming sinusuportan at lagi kayo nanonood sa YouTube channel namin. Siyempre, Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At syempre mamaya kita-kita na lang tayo sa baba.
1: Maraming maraming salamat. Palakpakan natin, Koshilin. Hindi to ang una at ang huli. Dahil pangako, ang Banana Crew sa 92.3 ay nakasuporta sa Manix Management, ba? Diba? Sir Manix, masalamatan natin lahat ng mga sumusuporta sa Manix Management.
2: Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Manix Management, kay Fiang, and sa lahat ng mga alaga ko. Maraming maraming salamat, and mas gagalingan pa namin para sa inyong lahat.
1: There you have it. Sa oras ng 5:56, nako, bitinin muna natin, padaanin muna natin ating mga commercials para naman ang lahat ay talagang makahinga ng tuwid. Oo, yung saktong hinga, kasi hindi na sila makahinga sa kilig talaga. Napakaganda daw ng episode ngayon dahil may kilig, may luha, pero lahat sila ay may ngiti sa mga labi, diba? Syempre, ito po ang Banana Crew. Maraming salamat mga ka-vibes sa pagtutok. Magabalik tayo pagkatapos ng ilan lang mga paalala.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan walang lipata.

0: Kas.
1: Ito na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
3: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Kavai! 2.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trio. Oras natin ngayon, 6:15 sa buong Pilipinas. Hello sa world, hello sa Philippines, hello sa mga ka-vibes natin naka-tune in dito sa ating programang iDiva Nights, ang programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. And syempre, sa oras na ito mga ka-vibes, hanggang alas 9 ng gabi, makakasama niyo ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Kamusta naman ang Friday ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon, o diba? TGIF! Thank God it's Friday. And bukod pa dyan, tapos na ang work week ng marami sa atin. Sahod dahan! Anong gagawin mo, ka-vibes? Sa sahod mo, di ba lalabas ka ba ngayong gabi kasama ng friends mo? Or chichilax ka lang muna dahil napaka haba ng linggong ito. Ako lang ba or parang medyo oo draggy no tong linggo dahil sa maulan. So parang yung weather natin napaka-chill. Kaya ang sarap-sarap din mag-chillax eh no. Kaya yan mga ka-vibes, i-share nyo naman sa amin kung ano nga trip mo ngayong Friday night. Dahil syempre, ang daming pwedeng gawin eh. Pwede kang lumabas with your friends, pwedeng lumabas with your family, lalong-lalo na ngayon naman nakasahod siya. Iniisip din niya yung i-check out niya, di ba? So, pili ka na lang dyan kung anong trip mo or kaya naman ka-vibes. Di ba, sasamahan mo kami dito up until 9 p.m. sa ating programa, lalong-lalo na ngayong rush hour, 6 p.m. to 9 p.m. I'm sure marami sa atin na medyo napapakamot sa ulo, no? Dahil I'm sure punong-puno ng pulang nakikita natin sa daan ngayon. Kasi nga, maulan na nga, rush hour pa, payday pa today. So marami nga talagang nagbabalak gumala. Kaya chill ka lang dyan, kuya. Hatid ko na sa iyo ang malulupit na tugtugan up until 9 p.m. And syempre, ang ating mga featured songs for today. Isa sa mga way na para hindi tayo masyadong ma-stress sa daan ay ikanta mo yan. Pwede ka kumanta live on air dito sa ating programa, kaya ka-vibes kung alam mo ang mga kantang Mahal Ko o Mahal Ako by KZ Tandingan o kaya naman Maybe This Time by Sarah Geronimo. Yan ang ating featured songs for tonight. Dahil Friday ngayon, chillax mo na ang ating mga featured songs. And sa ating pagbabalik, di ba, babanatan na natin yung Mahal Ko o Mahal Ako by KZ. Talagang ano, starting strong tayo dito sa ating programa. Once again, kung alam nyo tong mga kantang to, inaanyayahan ko po kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967 sa ating pagbabalik. And i-follow nyo na ating mga social media accounts, 923FMR Manila. Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, TikTok, pati na rin sa Spotify. And bukod pa doon mga ka-vibes, no? Nandito ako, DJ ID, up until 9 p.m. ngayong Friday night. Kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet!
1: iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: kanan-dekanang puno ng feel-good hits at mga kantang hindi mawawala sa playlist. Sagot yan ni DJ Jaja. Y2K Rewind. Tuwing Sabado, alas 6 umaga sa 92.3 FMR. Gabay sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Sabihin mo pag-ibig ko.
3: I Diva Nights with DJ

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M, Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka

0: Kak.
1: Si Benaduman Obiliter. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet.
4: 6:40 ng gabi at kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Wow! Para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong Sound Trip, Idiva Night. And sa oras na ito, ayan mga ka-vibes, babaratan na natin ang ating unang featured song for tonight. Isa sa mga iconic songs ni KZ Tandingan, kung saan nananalo ito ng grand prize sa Himig Handog noong September 28, 2014 sa Araneta Coliseum, at itinanghal na best interpreter pa si KZ Tandingan para sa awiting ito. Sobrang iconic niya, no? Ito yung mga tipong karaoke songs na kahit alas dos na ng umaga at yung kapitbahay mo bumibirit pa. As long as maganda yung pagkakanta niya nito at talagang makanta niya ito with the emotion, di ba, and the right pitch, go lang. Kahit umabot ko pa ng alas 4, go for the go. Kaya ikaw ka-vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Mga ka-vibes, kayo ba, naranasan nyo na bang pumili between two people, di ba? Isang tao na mahal mo, na pinangarap mo, o yung isang tao na ikaw ang pangarap, di ba? Mahal ko o mahal ako? Ang daling sabihin na alam na natin dapat, no, kung anong pipiliin. Pero pag ikaw na yung nandun sa sitwasyon na yan, ang hirap eh. Kasi di ba, dun ka sa isang taong walang kasiguraduhan. Sa isang taong napaka-devoted sa'yo, di ba? May mga magsasabi na, syempre dun ako sa ano, mahal ko, napaka-unfair naman dun sa isang tao na ibibigay sa akin lahat, pero yung puso ko hindi naman buong-buong kanya. Tama naman. Pero sa kabila nun, may mga nagsasabi rin na kaya ko namang matutunang mahalin yung taong yun eh. Sino ba namang hindi ma-in love dun sa isang tao na sobrang effort, grabing understanding, 'di ba? Na yung mahal na mahal ka. Paano ka hindi mai-in love doon? Kayo ba mga ka-vibes, ano ba masasabi niyo dito? I-share niyo 'yan sa amin. Pwede kayong mag-comment sa ating social media accounts dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, napapanood din tayo sa ating Facebook fan page 923 FMR Manila and sa ating Instagram, sa ating YouTube, yan, pati sa ating TikTok, mga ka-vibes. Kaya abangan nyo po yan. Aabangan ko po yung mga comment nyo dyan. And now, for this time, ay, i-welcome na natin ang ating first caller for tonight. Hello? Ayan, hello, ka-vibes. Andyan ka ba?
5: Hello po.
4: Hi, pangalan at taga saan?
5: Hello po, Zoe po, taga Cavite.
4: Zoe from Cavite, welcome sa programang I Diva Nights. Gusto ko yung energy na yan, ha? Parang kinakabahan ka ba? Banana tong kanta?
5: First time ko po sa radyo.
4: Ay, wow, welcome, welcome. At mag-hello ka nga sa ating mga ka-vibes na nakikinig all over Metro and Mega Manila.
5: Hello po, binabati ko po lahat ng taga Manila dyan.
4: Tita, yung po. Anak niyo si Zoe nandito na sa radyo.
5: Opo.
4: Ako na nagsabi para sa iyo.
5: Happy birthday, mami.
4: Uy, happy birthday sa mami mo, no? Ayan. Siyempre, no, bago tayo magsimulang kumanta, Zoe, may tanong muna ako sa iyo. Siyempre, mahal mo
5: sige
4: ba
5: po.
4: O mahal ka? Sino sa dalawa ang pipiliin mo?
5: Yan din po yung pinoproblema ko ngayon eh.
4: Ay, wow! Ay, wow! Ang pogi-pogi niya.
5: Pogi po kasi ako eh.
4: So, ano, nakapag-desisyon ka na?
5: Hindi ka pa po alam.
4: Hindi pa.

0: Hindi pa sure. Oh, baka naman itong pag-awit natin, itong kanta ni KZ Tandingan ay makapagbigay liwanag sa'yo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng kantang ito, feel free na makisang along dito sa kanta na Mahal Ko o Mahal Ako.
1: 0-1-9-2
0: Para sa mga ka-vibes natin dyan, nalilito. Here's Mahal Ko o Mahal Ako.

0: Go, Zoe!
1: Narito ako, lagi para sa iyo. Mahal kita ng lakis, ngunit iba ang iyong nais.

0: decizoi nan ka vite. Ate yon ang songrest for tonight. Grabe, Zoe. O ano, dahil sa kantang bayo, nakapili ka na?
1: Opo, medyo po, medyo.
2: Ang lupet!
0: So, sino sa dalawa?
1: Dun po sa ano, sa mahal ako, para di ako masasaktan.
0: Ay, wow! Para hindi ka masasaktan. Eh, paano yun sa mga magsasabi, hindi ba unfair na mahal mo lang siya dahil mahal ka niya?
1: Balang araw matututunan ko rin po.
0: Yun o. Napaka naman eto ni Zoe from Cavite. Maraming salamat. Baka may gusto kang batiin, Zoe, sa oras na to?
1: Yun po, binabati ko po mga kaibigan ko at taga Cavite. I love you po, guys. Si Hans Colin, I love you, pre. Happy birthday.
0: Hey, happy yan birthday. Ayan sa mga tropa peeps na itong ni Zoe. Baka naman gusto nyong i-name drop yung taong mahal si Zoe, di ba? Para naman mabati rin niya. Ayan, thank you so much kay Zoe once again and sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin, di ba? Kayo ba, kung kayo naman ang papipiliin, yung mahal nyo o yung mahal kayo? Ayan, saying hi nga sa ating mga ka-vibes na nanonood sa atin ngayon. Kay Lasari Lerma, quotes everyday. Kay Gerard Michano, kay Lawela, kay Lasari Lerma. Hello, hello sa ating, wow, sa 42,000 viewers natin ngayong gabing ito. Happy Friday sa inyong lahat. At kung kayo na-inspire sa pagkanta live on air dito sa ating programa, pwedeng-pwede pa kayong tumawag sa ating second hour because dyan naman natin babanatan ang kanta ni Sara Jeronimo na Maybe This Time. Diba? Ibang trope ng love tayo eh. Meron tayo yung may isang taong pipili sa dalawa o meron yung isa na babalik sa dati niya. Alin yung mas trip nyo dun sa dalawang yun, mga ka-vibes? I-share nyo yan, i-comment nyo yan sa ating social media accounts, 923FMR Manila, or pwede rin kayong tumawag sa ating, or mag-message sa ating Viber account, 0954-406-1967. And sa oras na ito, mga ka-vibes, back tutugtugan muna tayo. Kayo nakatune in sa programang IDiva Nights. Kasama ko DJ ID sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: Kakas.
1: Sintunadoman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: MR, Kavibes sa Soundtrip!
3: Hello,
4: oras natin 7.14 ng gabi at welcome sa pangalawang oras ng programang I Diva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan! Kasama nyo pa rin ako, DJ ID, at ako ay makakasama nyo up until 9 p.m. ngayong gabing ito. And kaya naman, saying hi sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin ang ating mga ka-vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 dyan San, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Hello at happy Friday sa inyo. Pati na rin sa FMR squad natin na nakikinig sa atin ngayon, no? And syempre, kila Julda May Nugpo all the way from Cavite. Nako, gabi-gabi daw siya nakikinig dito sa ating programa at laging nakatutok, no, sa ating himpilan. Kaya naman, thank you so much sa love and support, Kavibe. Sana okay ka ngayong Friday night. Siyempre, saying hi rin pala, no, sa ating mga Kavibes na nanood ng ating live stream kanina. Meron dyan mga nagko-comment na, hala, sana ang saya daw makikanta dito sa ating programa. Kaya ikaw, Kavibes, go for the go mo na yan. I-save mo ang numerong 0954-406-1967. Ayan ito, sa mga ka-vibes natin na sila Likes Dariagan. Hello, ayan, tumawag ka na dito sa ating programa. Shout out dyan sa iyong family, yung Old Gia. Ayan, hello. And kila Samantha Rivas. And sa mga ka-vibes natin na sila Sandra Mamak, kay Kasay Mel, kay Joy Doms Ayub, hello, and kila Kim Keisha. Ayan, inaanyayan ko po kayong tumawag dito sa ating pangalawang oras dahil sa ating pagbabalik-babanatan na natin ang ating second featured song for the night. Originally released noong 1983, original version nito is si Michael Martin Murphy with the song Maybe This Time. Pero sumikat ito sa Pilipinas. Mas sumikat na version nito is yung kay Sarah Geronimo. Nung nirelease niya ito noong 2014, kasama ng kanyang pelikulang Maybe This Time. Yes, di ba? Kung matatandaan nyo, ang daming mga pelikula o kaya naman mga series na kung ano yung title nung kanta, yun din yung title nung pelikula. So itong pelikula lang ito was starred by Sarah Geronimo at ang kanyang leading man doon ay si Coco Martin. And super iconic na itong kanta ni Sarah Geronimo. Actually, nag-viral nga din siya ulit sa social media. I think last year, if I'm not mistaken, yung may dance trend, di ba? Kasi tayo mga Pinoy talaga, ang galing natin, no? Pagdating sa mga dance trend, imagine mo yon, yung ballad na kanta, ginawa nyo ng parang ano, parang mala hip-hop na dance moves, di ba? Sumikat yon, lalang-lalo na yung version ni Carlos Yulo. You know that. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ay naniniwala na love is sweeter the second time around, I'm sure makaka-relate ka sa ating second featured song. Tumawag ka sa numerong 0954-406-1967. At kung meron ka mga experience na ganyan ka-vibes, pwede mo yan i-message or i-comment, no, sa ating social media accounts, 923FMR Manila. Napakagandang tanong, no? Pero alam nyo ka-vibes, ang makakaalam lang ay yung mga taong nandoon sa relasyon na yon. And, of course, heaven. Here's Orange and Lemons sa programang I Diva Nights. Tumutok lang sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Oras natin mga Kavibes, 7:18 ng gabi. Enjoy the music!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Fun Nights with DJ Idy.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDivanites at kasama niyo ako, DJ ID, up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman sa ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila and pati na rin sa mga Kavibes natin sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan at sa 102.3 Bacolod. Ayan, bukas na bukas na po ang ating himpilan para sa inyong mga tawag dahil sa oras na ito. Tatanggap na tayo ng ating second caller for tonight para makising along live on air with our second featured song, Maybe This Time by Sara Geronimo. Nananawagan po ko sa mga ka-vibes natin na binalikan ng kanilang mga ex. Is love really sweeter the second time around? I-share nyo naman yan sa amin, no? Sa ating social media accounts, 923FMR Manila po yan. Dahil bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, tayo napapanood rin sa ating live stream, sa ating Facebook fan page. Kaya naman, saying hi sa mga ka-vibes natin na naka-tune in sa atin right now. And sa mga ka-vibes din natin, no, na mga nagko-comment dito. Ayan na, ka-vibes, kung ikaw ay nakaka-relate dito sa kantang ito, tumawag ka na dito sa ating himpilan. Once again, our number 0954-406-1967. Bakit kaya binabalikan ng mga tao ang mga ex nila? That is a very good question. Is it because may pagmamahal pa? Or is it because wala silang mahanap na anyone like them? Sa mga ka-vibes natin dyan na nakaka-relate dito at naka-experience na ng ganito, pwede mo yan i-share dito sa atin live on air o kaya naman pwede kayong mag-message, no, sa ating social media accounts. Pwede niyong i-comment yan dyan. And eto na nga, nandito na nga ang ating second songwriter for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
3: Hello, hello, hello. Welcome to Diva I Diva Nice. This is Christian.
2: Hi, Christian.
3: Sinalitan sa trabaho.
2: Oh, hello sa'yo, Christian.
3: Hello po.
2: Taga saan ka?
3: From Imus, Cavite po.
2: Hi, Christian from Imus, Cavite. Gusto ko yung ano mo eh, yung pasok mo dito. Konti na lang papalitan mo na ako as the DJ.
3: Yes, alam mo naman yan. Ako na, next.
2: Perfect.
3: Pwede mo ako mag-apprentice.
2: I believe. Wala pa akong partner, oh. O sige, dahil dito at mukhang ready ka na sumabak sa ating second song for tonight, Christian. May tanong muna ako sa'yo. Naranasan mo na bang balikan ng ex mo?
3: Ay, hindi po. At wala pong balak.
2: Pero meron kang ex.
3: Meron po.
2: So, bakit hindi babalikan?
3: Ay, kasi may mahal na po ako ngayon, ma'am.
2: Ay, okay. Tama nga naman. Ba't mo babalikan ng ex mo kung may bago ka na,
3: yes.
2: Diba? Oo.
3: Diba?
2: Oh. Well, eto naman. Siguro naman kahit na hindi naman siya sa ex mo, pwede mo pa rin itong i-dedicate sa taong mahal mo. Kaya naman, eto na rin sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Here is our second featured song for tonight. Maybe This Time by Sara Geronimo.
4: 0, 2, 3, 1.
2: Alam nyo, sa pag-ibig kasi, minsan, kahit nasaktan ka na, maasa ka pa rin sa second chance. Wala naman sigurong mali dun, di ba? Na umasa, na magmahal, at muling sumubok. If relate ka dito, this song's for you.

0: Love Won't End. Palakpakan natin so ang ating ka-vibes na si Christian.
1: Thank you.
0: Napakalupit. Ang ganda ng boses mo, Christian.
1: Wala nga po eh. Kabado pa yun ah.
0: Wow, kabado pa yun sa lagay na yun.
1: Well, ma'am, dapat... pwede po mag-dedicate ng last song na lang, ma'am. Oh, sa boyfriend ko po na nakikinig ngayon.
0: Of course, pwedeng-pwede. Anong song ba yung request mo?
1: Bakit ba ikaw, ma'am? Bakit ba ikaw?
0: Bakit ako? Hindi ko. Hindi ko rin alam eh. Bakit nga ba ako?
1: Bakit ba ikaw?
0: Alright, sige. Bakit ba ikaw by Michael... by Kel Pangilinan, no?
1: Apo. Ano lang to, ma'am? Acapella lang po. Acapella.
0: Acapella. Alright, sige. Para sa'yo, Christian, go for the go. The stage, the radio, airwaves are all yours. Palakpakan natin si Christian!

0: Giving diapering.
1: Oh, thank you so much, Coach.
2: Napakaganda na boses ni Christian. And napakasweet naman ito. Naku, kung sino man yung boyfriend mo, Christian, napakaswerte din. Kaya naman maraming maraming salamat sa pagtawag dito sa programang iDiva Night. Baka naman, bukod sa yung iniibig, meron ka pang gustong batiin? Family, friends?
0: Yes po. I just wanna say hello po sa family ko, sa boyfriend ko, sa friends ko po. And sa mga tao po nakikinig, hello po.
2: Ayan. Thank you so much. Nako, hello sa family and friends ni Christian. At sana nag-enjoy ka. Tumawag at makisig yes, along po dito sa programa natin tonight. Thank you, Christian.
0: Thank you po. Thank you.
2: I love seeing people in love. Ayan, para sa atin sa programa, of course, I love hearing people in love, diba? Kasi hindi naman natin nakita si Christian, pero ramdam natin yung pagmamahal niya sa kanyang iniibig, sa kanyang iniirog. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong mga kantang gustong i-dedicate sa loved ones nyo or sa special someone nyo, pwedeng-pwede pa yan, mga ka-vibes. Isend nyo lamang ang inyong request sa ating Viber account, 0954-406-1967. And tayo naman sa oras na ito ay magbabalik tugtugan na, kaya ka vibes. Huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka Vibes sa Soundtrip. At ang ating sunod na kanta ay para sa ating mga ka vibes na nagmamahal. Dinededicate ko to kay Christian at sa kanyang partner. Here's Bruno Mars with the song Just the Way You Are. Huwag ka na maglipat, ka vibes. Ito ang programang iDiva Nights with me, DJ ID. Good evening.

0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Road check! Gising pa ba kayo mga ka-vibes? Dahil ang oras natin, alas 8 na po ng gabi.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrick!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
1: He's our great singer.
0: I Diva Night.
2: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.
3: Oras natin ngayon sa FMR 8:15 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I Diva Nights.
4: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS! Ang lupet!
6: Kabay!
3: Vibes, DJ ID here. Ang oras natin, 8:16 ng gabi. Yes, no, sa mga ka-vibes natin na naka-tune in, ito na po ang third and last hour ng ating programa. And gusto kong pasalamatan ng ating mga ka-vibes na nakising along live on air sa atin kanina. Ang ating mga ka-vibes na sila Christian at ang isa pa nating ka-vibes, no. Ano yung pangalan ng isa nating ka-vibes? Naku, nakalimutan ko na. Ganun talaga kasi na masyado akong ano eh, na taken away dun sa kwento ni Christian and sa boses niya kanina. But then again, ayan sa mga ka-vibes natin na nabiten sa pagkantag at nagustuhang makikanta live on air, don't you worry dahil Mondays till Fridays yun naman ako makakasama dito sa programang I Diva Night 6pm to 9pm. And kamusta naman ang ating mga ka-vibes sa oras na ito? Grabe, back to back to back ang mga kantang talagang tagos puso eh, no? At napansin ko marami sa ating mga kanta, actually majority of them ay talaga namang pertaining to love, diba? Starting pa lang sa ating featured songs for tonight, parang iba-ibang klaseng trope ng pag-ibig. Marami kasing kinds of love eh. Yung love na as friends, yung nagsimula as friends. Merong tipong love na from best friends to lovers. Meron naman yung enemies to lovers. Meron tayong tinatawag na slow burn kung saan yung sobrang tagal nila magkaibigan tapos eventually na-realize nila na para sila sa isa't isa. Diba? Kayo ba ka-vibes? Ano ba yung tipong love na nais nyo? Kung kayo ay magiging, kung isa sa pelikula ang buhay ninyo, rom-com, ayan. Anong klaseng trope or anong klaseng love ang gusto nyo for yourselves? Ako kaya, ako feeling ko, gusto ko yung ano, yung idea ng friends to lovers. Parang mas sweet kasi, parang mas nakakakilig kasi yung enemies to lovers, guys. Bilang ano, pinalaki ng Wattpad, 'di ba? Gustong-gusto ko yung mga enemies to lovers na trope kasi yung tipong merong rage, 'di ba? Kaya doon nabubuo yung sinasabi nating the more you hate, the more you love, eh, no? Yung mga fake love nagsisimula, mga ganorns. Nakakakilig siya. Tulad na rin ng mga naging guest natin kanina, no, si Banana, kung nakikita ko yung mga comments sa ating mga ka-vibe. Salamat sa pag-tune in, no, sa ating programa. And comment niyo yan, mga ka-vibes, ha, kung ano yung tipong love na trip nyo. Gusto nyo ba yung ano, nagsisimula ng peaceful, yung magandang foundation, friends to lovers, or kaya naman, gusto nyo yung parang whirlwind romance, parang napakabilis na love, or yung tipong love na nag-aaway muna kayo na parang paasot pusa, no? And then, all of a sudden, in love ka na sa kanya, hindi mo alam. Kasi masyado na pala niyang kinoconsume yung mind mo. And pag pinalaki ka ng Wattpad, alam mo yan ka, vibes. Kaya naman, samahan niyo ako up until 9pm. Ayan, dito sa ating last hour sa ating programa. At huwag na kayong maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Sunod na kanta natin ay para dun sa mga ka-vibes na walang label. Mga nasa sitwasyon, situationship, sitwasyon tuloy. Hi! Oras natin, 8:19, Migraine, Moonstar 88.

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa Sal Trip.
3: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights.
5: Sabihin mo pag-ibig ko.
3: Diva Nights with DJ ID.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Ombi Itera Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: He's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip.
4: Ang
5: lupet. DJ ID here para sa programang I Diva Nights, and it's you and me na nagsama-sama simula kanina pang alas 6 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na. And syempre ngayong Friday night, ayan, dito na nagtatapos ang ating programa sa oras na ito. Kaya naman gusto kong pasalamatan ang ating mga Ka Vibes na nag-tune in at nakising along sa atin simula kanina, no. Grabe talaga, no, yung mga featured songs natin for today, talagang from the vocal powerhouses na dito dati sa Pilipinas. Ayan, sila KZ Tandingan, sila Sara Jeronimo. Yan yung mga kanta kasi nila, yan yung mga binibirit natin pagka nagkakaraoke. And perfect na perfect yung karaoke pag Friday night, lalong-lalo na syempre with your family and your friends. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na nakatune in sa atin kasama ang kanilang mga tropa peeps. Ayan, enjoy the night. It's still very young, 8:45 pa lang naman. And don't you worry, dahil kahit natapos ng ating programa, tuloy-tuloy pa rin naman ang ating good vibes and good music sa susunod na programang Heart Speaks with your pretty girl Alex. 9 p.m. to 12 midnight po yan dito sa ating himpilan. And before I say goodbye, gusto ko manang pasalamatan and ma-shout out ang ating mga ka-vibes. Sila Coats Everyday, William Mortel, si Edna Gamutia, si Jebby Tiong de la Cruz, sila Wella, Randy Santisas, Gerard Mechano, si Alteza Herrera, Sina Cruz,

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. From the chorus with Don't Say You Love Me. Dito pa rin, syempre, sa ating pinakabagong programang nagbabalik, ang Heart Speaks Together with yours truly. This is Alex Baltazar. Kumusta naman kayo this Friday evening? Congratulations! Dahil matagumpay ka na naitawid ang linggong ito, kaya naman this time, it's for you. Diba? Para ma-replenish ulit yung enerhiya mong nawala. Dahil trabaho ka ng trabaho, wala ka ng ibang inintindi kundi paanong isusumite yung mga requirements or yung mga pinapagawa sa'yo. But here you are, nagawa mo ng maayos, kaya congratulations! Tara, yung malilibre yan! Sinong taya? Or never ka ba naglalabas kapag kayo ay lumalabas? Okay na sa'yo yung nagsishare-share lang, di ba? Dinidivide-divide sa calculator. Sabi nga nila, may nabasa ako, sana daw ma-reach natin yung level ng success. Tayong mga magtotropa na kung sakaling lalabas, hindi nyo na kailangan mag-calculator. Di ba? Wala nang divide-divide. Instead, ang magiging dilema nyo na as friends is, sino ang manlilibre? Kasi nga, lahat gustong manlibre. Sana nga puspusin tayo ng ganyang klase ng biyaya, no? Ikaw ba, paano sa tingin mo yung sikreto para maabot natin yung ganun? Kailangan ba ikaw sa una pa lang ay mapagbigay na? Kasi sabi nila, the more you share, di ba? The more you care? Hindi. The more you give, the more you receive. Yun yung sabi nila. Ikaw ba naniniwala ka doon? O mas gusto mo yung nagtatabi ka kasi you feel like hindi mo naman obligasyon na gawin yun sa ibang tao. Alam mo, iba-iba tayo ng POV pagdating dyan. Kaya kung meron kang ma-share sa atin or anything that you just want to tell me, pwede mo akong i-message sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila or you can text me up at 0954-406-1967. Malay mo naman, sa paglabas mo ngayon, kung ikaw ay gigimik, diba? E dyan mo na makilala ang iyong the one kung naghahanap ka. Uso pa ba yun ngayon? Yung pa-party ka kasi naghahanap ka ng hindi man ka-date or hindi man forever. Pero alam mo yon, yung gusto mo lang makamit ng mga bagong tao. Kasi dati ganyan kami nung college. Diba galing Espanya, dadayo ng Morato. Ngayon ang mga bagets, hindi na lang sa Morato pumupunta. May na-unlock na ibang lugar. Siyalang lugar. Saan ba yan? Diba sa BGC? Iba-ibang mga party-party. May term sila dun yung mga bar hopping. Yung nagtatalon. Hindi. Yung kayo ay jumping from one bar to another. Kaya parang bar hopping. Mas maganda nagagalop. Gusto ko nagagalop. Alam mo, kapag yung tropa mo nagagalop na ibig sabihin, medyo lasing na yan. Pero pag hindi na makalakad, alam mo na, iuwi mo na yan. Kayo rin ba meron din kayong ganon? Yung parang designated survivor, designated driver of the day. Or hindi man driver, dahil baka hindi kayo nagda-drive ng sasakyan, di ba? Siya lang yung designated person to look out for everybody. Hindi yung lahat kayo magwawalwal, di ba? Hanggang sa lahat, pagising. Naging si ano na, Dawming si, nagkaano na, amnesia, hindi na maalala ang mga nangyari at kaganapan. Alam mo, may ganyan akong kaibigan dati. May kasalanan kami sa kanya kasi nagparty-party. Tapos ang eksena, sa sobrang lasing, nakatulog na lang talaga siya sa... sa CR, oo. Eh, bagets ba kami nun? Mga college pa lang kami. Tapos wala, paglabas niya, wala na yung cellphone niya. O, diba? Ang sasama namin. Kaya dapat, syempre, growing up, you realize na ang mga kaibigan mo, dapat talagang binabantayan mo yan. Ang mga kaibigan mo, dapat you look out for them. Hindi ibig sabihin na nakapunta ka dun ng nakapustura ka, mabango ka. Ang dami nagkaka-type sa'yo, sayaw ka ng sayaw. Diba, tuwan-tuwa ka, you're the life of the party. Hindi ibig sabihin nun, eh makakalimutan mo yung kaibigan mo. Because first and foremost, the point of why you went to that party ay para makabanding ang mga kaibigan mo. So dapat, all for one, one for all kayo at walang iwanan. At syempre, yun nga ang gagawin natin because we're friends at magkaka-vibes tayo. Dito naman, syempre, wala naman talagang iwanan. As we now head back to more of the music, here's Tina Arena with I Wanna Know What Love Is. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, galing yan sa Westlife, sa version nila ng More Than Words. Diba? Ano bang isinasabuhay nitong awiting ito na dapat hindi lamang tayo puro salita? Ano? Sige na, yung palang salita eh. Mag-music na lang tayo. Eh, syempre marami pa yan parating sa inyo. Hintayin nyo lamang, no? Pero yung More Than Words is a very special song dahil ito eh dapat hindi lamang limitado sa mga salita yung ating pagmamahal. Kasi madaling bitawan yung mga salitang I love you, mahal kita, I care for you. But do you really care for the person kung hanggang salita lang naman pero hindi mo kayang mag-effort? Kaya dapat sabay yan, balanse. At syempre balanse rin tayo ngayong gabi dahil bukod sa mga pinag-uusapan natin dito na mula sa puso, the reason why the show's called Hearts

topics. Syempre, ang mga tatalakayin natin dito ay mga usapan nag-aling sa damdamin. Kaya kung meron kang nais na i-share dyan, i-send mo na yan sa ating official FB page sa 92.3 FMR Manila. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. Kumusta ka, ka-vibes this Friday evening? Oh, enjoyin mo na yan ah, kasi mamaya niyan, isang tulog mo lang. Hindi mo mamamalayan, ganun yung pakiramdam, no? Ang bilis dumadaan ng weekend. Pero alam mo anong mas mabilis? Yung pagdaan ng sahod. Wala pa man, hindi pa nakaka-uwi. Hindi pa nakakatawid hanggang Lunes. Ubus na. Bakit? Kasi ang daming bayarin. Inuna mo nang bayaran yung mga bills. Pero dapat talaga ganun ha, bago yung mga wants natin, unahin mo yung mga kailangan bayaran, yung mga may deadline. Alam ko ang hirap-hirap magtipid, lalo na sa panahon ngayon. Mapag-usapan nyo lang ng tropa mo na, uy, alam mo, ang sarap nitong nabili ko na to, na inumin, o di kaya, uy, ang ganda nitong tumbler na nabili ko, ganito ganyan, nakasale. Meron pa mga coupon, diba? So, ang gagawin mo, i-check out mo, pero yun na nga, ang ending sa huli, pag nagbayad, pag nagkasingilan na, hirap ka na, o diba? Kaya sa petsa di peligro, ayun, namimiligro na rin. Pati kung ano ba ang ipambabaon mo sa mga susunod na araw. Kasi nga, nauna mo nang ubusin at gastusin sa mga needs or sa mga wants mo rather. Pero that's fine, diba? Because sometimes, itong mga material na bagay na nabibili natin online, nagiging motivation siya and it also heals our inner child in a way. Syempre, nung bata tayo, hindi naman ganun kalawak o karami yung resources natin and then all of a sudden, nung nagkapera ka na, diba? Kumikita ka na ng sarili mong pera. Parang, ay, parang napakawalan bigla. Sa kuweba, diba? Paglabas, lahat add to cart, tapos check out. Teka lang ha, hinay-hinay lang. Alam ko talaga na mahirap, lalo sa panahon ngayon, social media na ang tumutukso sa'yo. Bakit? Kasi mapag-usapan nyo lang ng tropa mo, magugulat ka. Sa algorithm mo mamaya, lalabas na yan. Yan, pinag-usapan yung Tumblr, yung inumin, yung bag. Lalabas yan mamaya. Kasi parang nakikinig na ang telepono sa atin. No? Alam niya na kung ano yung gusto mo. Mag-search ka nga lang sa Google ng isang gamit. Lalabas na yan, yung mga promo-promo, di ba? Alam mo yan. Tapos ikaw naman, nabibiktima ka. O for a change, siguro mag-set ka muna ng budget, di ba? Para hindi naman ganung kalaki yung malalaga sa'yo agad-agad. But it's okay, bumili ka pa rin. If feeling mo it's a habit that you cannot remove from your life abruptly or agad-agad, de sige, unti-untiin mo, di ba? And yung mga small habits na pwede naman nating mabago. Instead na magpa-passenger princess ka sa jowa mo, mag-commute ka muna kay Kuya Jeepney driver ka muna or FX driver magpa-passenger princess. Di ba? Tapos ito yung song na maririnig mo. Take it as a sign na magtipid ka muna. Mag-commute muna tayong lahat. Here's passenger seat. Dito pa rin sa Heart Speaks. Together with yours truly, this is Alex Baltazar. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3. FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip.

0: Transit 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip from Ed Sheeran. Talaga namang perfect na sound trip yan. Ngayong gabi ang kanyang awiting, perfect! Ay, Ka-Vibes, syempre, sana nga perfect ang takbo ng gabi mo ngayon dahil deserve mo yan. Dahil hindi man naging perpekto ang takbo ng linggong ito dahil sa mga karanasan natin, syempre sa mga pagsubok, sa mga problema, pero napagtagumpayan mo. And because of that, perfect score ka ngayon. 5 out of 5. At sana nga Ka-Vibes ay okay din ang vibe mo ngayon. Kaya I suggest, no, kung meron ka mang dinadala, meron kang nasa loob mo ngayon na pakiramdam mo, need mong ilabas, i-share mo na yan sa atin sa ating comment section sa 92.3 FMR Manila. At ngayon nga, it is time para basahin natin tong nasa comment section natin. At ang sabi niya, "Hi DJ Alex, gusto ko lang sana na kumustahin yung ex ko for 6 years kung saan nagkaanak sa iba when we broke up. He cheated on me, by the way. But then, hindi niya alam. Ay, nanabuntis din niya ako. Grabe naman, huy! Kasi I chose to stay silent, DJ Alex, since pinakasalan nga niya yung nabuntis niya. Kaya hindi na lang ako nagsalita. At dahil nasaktan ako noon, ay pinili ko na lang na mawala na siya sa buhay ko at dalhin yung naging bunga ng relasyon namin. Teka lang ha, aware ba yung iyong anak na ang kanyang tatay ay yung nobyo mo dati at alam ba niya ang sitwasyon? Kasi ang hirap nito na i-process, no, para sa bata. Kasi ako nga na adult na nagulat ako eh, no, na ganito yung sitwasyon. Pero kumustahin, kasi napakalawak na salita niya, di ba? If gusto mo pang kumustahin yung ex-boyfriend mo na nakabuntis sa'yo, na tatay ng anak mo ngayon, at hindi niya alam na ganun ang nangyari, di ba? Kasi nga, meron din siyang ibang nabuntis. Yung pinagtaksilan ka niya para sa babaeng yon. Siguro ang tanong kasi dito eh, ano ba yung iyong goal? Ano ba yung iyong objective? Why you have to make kumusta? Bakit kailangan mong malaman yung kanyang sitwasyon? Kasi feeling ko naman it's valid, number one, dahil meron naman talaga kayong anak at meron siyang nakaatang na responsibilidad eh. Dapat siyang magpakaama sa iyong anak. Diba? Kaya kung kukumustahin mo siya para ipagbigay alam sa kanya finally na ito yung sitwasyon, nagkaanak talaga tayo, I think he also deserves to know. And yung bata rin, diba? Sa tingin ko ay meron din naman sila parehas, both parties na karapatan para malaman yung katotohanan. Pero ang problema kasi dito, hindi lang naman tayo all for the truth eh, diba? Titingnan mo rin at i-weigh mo rin yung sitwasyon. Kung bang kukumustahin ko siya at ipakikilala ko yung anak namin, sasabihin ko yung sitwasyon, will it only make the situation worse or better? Kasi baka mamaya okay na kayo ngayon eh, diba? Tapos kapag dumating pa tong lalaking to sa buhay mo, naniloko ka, by the way, sabi mo nga. Alam mo yung baka umalog pa yung bangka, nananahimik na kayo na nagsisail, you are living your life peacefully, tapos eto na naman. So ang tanong dito, sa pagkukumusta mo sa kanya, willing ka ba? 'Di ba na baka maiparamdam niya sa iyo or mangabngab niya ulit yung mga sugat, 'di ba, na dinulot niya sa iyo noon. Kasi may ano yan eh, may sakit pa rin yan, may pain pa rin yan, may wound pa rin yan na iniwan sa puso mo. So if you're ready, 'di ba, pwede naman talaga. Plus also, valid din naman talaga na kumustahin mo siya sapagkat siya nga ang tatay ng iyong anak. And parehas nilang deserve na malaman din naman yung katotohanan. Pero kung kinukumusta mo, kasi hindi kompleto itong nasa comment mo eh, pero kung kinukumusta mo dahil ano ba ito, gusto mo bang makapagbalikan, magpapabebe? Ano ba ang gusto? Oo, gusto bang may nabalitaan ka ba sa kanyang bagong karelasyon? Nag-break na ba sila? Hindi natin alam, di ba? Pero napakalawak kasi talaga nung term na kukumustahin eh. Pero sa akin, okay ako dyan, di ba? Ipakilala mo, ipaalam mo yung katotohanan sa anak mo, but make sure na yung anak mo talaga dapat ang unahin mo dito. Yung anak mo at kung ano yung mararamdaman niya. Kasi hindi naman lahat ng totoo dapat sinasabi. Kasi minsan, di ba, yung mga totoo at pinakatotoong bagay pa sa buhay natin ang pwedeng makasakit sa atin ng sobra-sobra. So, i-weigh mo, handa na ba yung anak ko? Is my child mature enough? Ready?
para marinig itong balitang ito. Kasi kung hindi pa, diba, eh, pwedeng ipagsantabi na muna yan. Hindi nga niya inisip eh, yung kapakanan mo nung nag-cheat siya sa'yo eh. Tapos, ipipilit natin na ganun. Diba? So, ang pinaka magkakatalo lang talaga dito is kung yung anak mo ba ay handa na. Ikaw ka, Vibes, ano ba ang maia-advise mo dito sa ating commenter? Ayan. Na itago na lang natin sa pangalan na Misty. Ayan. Kasi mysterious eh. Wala kasing iniwan na pangalan dito. Iba yung kanyang pangalan. Pero Misty na lang. Kasi ang mysterious ng kinoment mo, ha? O kung meron kang advice, isend mo na rin yan sa ating comment section sa 92.3 FMR Manila. Or pwede mo rin ako i-text sa 0954-406-1967. Alam mo, Misty, alam ko na minsan ang hirap, no, na maging single parent. Kasi bagamat yung maligaya ka, may fulfillment eh, na yung anak mo, kahit na at the end of the day, you're so tired, nandiyan siya eh, to remind you of how blessed you are, of how loved you are. Makita mo lang yung ngiti ng anak mo, marinig mo yung tawa niya, alam ko okay ka na. Kasi most parents, ganyan ang kanilang manifestation, ganyan yung kanilang pakiramdam kapag ang mga anak nila ang pampapawi ng kalungkutan. Pero minsan mapapaisip ka, bakit wala akong katuwang? Bakit ganito? Bakit ang hirap-hirap? Bakit sa dinami-rami ng family sa mundong ito, Lord, 'di ba? Bakit kami yung kailangang maiwanan? Hindi natin alam ang sagot. Pero sa ngayon ang isipin mo, Misty, blessed na kayo eh. Kayong dalawa mismo biyaya ng isa't isa sa buhay ninyo. Kung daragdag pa ba tong ex mo para guluhin lang kayo, timbangin mo rin. Kasi hindi naman ibig sabihin na may karapatan siyang malaman, ay dapat niyang malaman. Dahil paano nga kung yung anak niyo yung hindi pa handa, di ba? Pero ang alam natin ngayon, what's certain is that you are loved and nandiyan ang anak mo bilang patunay ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. At hindi ninyo ile-let go ang isa't isa. Kaya dahil dyan, ako, ito ang awitin muna para sa'yo. James Arthur would say you won't let go. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Yan ang version ni Julie Ann San Jose ng Let Me Be The One. I don't know what's with this song, pero sa tuwing naririnig natin yan, parang gusto mong magdrama, gusto mong maging emosyonal. Maski nga wala kang pinuproblemang love life, parang gusto mong maghanap ng boyfriend para lang ma-broken hearted at iyakan tong kantang to. Kasi ganun siya ka-powerful. Diba? Yung kahit wala kang pinagdadaanan, parang aray, tumatagos sa puso ang sakit. Alam mo, napaka-powerful ng songwriting ng ganyan. Diba? Yung maski narinig ng isang taong walang pinagdadaanan, pero na-trigger, na-evoke mo yung emotion sa puso niya. Ang galing. Ang lupit talaga. At syempre, nagpapatuloy pa rin ang malupit nating music and kwentuhan dito pa rin sa Heart Speaks. Kasama niyo ako, this is Alex Baltazar, and we have up until 12 in the morning. Tayo ang magsasarado ng linggong ito. O para sa mga ano, alam nyo yan, sa mga nagbabantay sa tindahan, di ba? Ganyan nyo yung nagsasara ka ng tindahan, ikaw ang tagapagsara. O kung ikaw naman ay naka-duty sa gabi, di ba? Ang mga guard natin, ang mga tagapangasiwa natin sa gabi, yan ang mga manager ng mga establishmento. Pag sumapit na ang gabi, lalong-lalo na natin silang kailangan for protection at para sa ating safety. Pero kung ikaw ang nagpoprotekta sa maraming tao, ang tanong ko sa'yo, Kuya Ate, sa'yo, sinong nagpoprotekta sa'yo? Aww. Sino yung taong inaalala ka kung okay ka ba?

wala kang pinoproblema kung walang nakapasok na masamang tao sa buhay mo? Sino yung taga-pulis sa buhay mo? Kasi minsan, di ba, sa buhay, tayo yung bigay ng bigay. Tayo yung share ng share. Tayo yung effort ng effort. Pero natanong mo na ba minsan yung sarili mo? Sino ba yung ganun sa akin? Kung ako ay labis na nag-e-effort for other people, sa buhay ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, sino ba yung may ganitong effort din? Kasi alam mo, once you realize na puro ikaw lang ang bigay ng bigay, and hindi naman nasusuklian, or hindi naman din napapalitan, kahit minsan at kahit konti yung mga effort mo, mapapagod ka. Kagaya sa pagmamahal, diba? Kaya ang dami rin yung hindi namamalaya, napapagod na sila. Kasi kahit mahal nyo pa ang isa't isa, kapag pagod na rin yung talagang nag-take over sa inyong emosyon, minsan talagang mapapasuko ka ng pagod eh. Hindi na usapin dito kung mahal nyo yung isa't isa kasi yung pagmamahal nandyan pa yan eh. Pero ang tanong, strong enough pa ba yung pagmamahal para mapaglagpasan nyo o malagpasan ninyo yung hamon sa inyong relasyon? Sana nga, oo, no? Kasi meron tayo ditong nag-send sa atin ng message ulit, dumadagdag ulit ang ka-vibes natin. Naitago na lang ba natin sa pangalang? O, ayan, sige. Si Girl. Sige, ang sabi ni Girl, niligawan ako ng ex-boyfriend ng kaibigan ko. Type ko naman yung guy, pero iniisip ko pa rin yung kaibigan ko. Ano ba ang mas mahalaga? Yung chance sa pag-ibig dahil gusto ko naman din talaga siya? Or i-save ko at i-consider ang friendship namin? Uy, alam mo ha, parang nangyayari talaga ito madalas. Diba? Yung gusto mo naman yung guy, gusto mo naman yung tao, kaso nga lang, ex siya ng kaibigan mo. Eh diba sa mga magkakaibigan, may tinatawag tayong bro code. Ito yung kapag mga lalaki, eh, may usapin yan. Kumbaga, it's an unwritten rule na kapag naging jowa ko na, huwag mo nang jowain. Sa mga babae, may ganyan din girl code. Diba? Ang girl code naman, kapag naging jowa ko na si papi, huwag mo nang jowain kasi ang awkward naman, diba? Lalo ang mga babae, madadaldal yan, magkwekwentuhan. O anong experience mo kay ganito? Laki, laki ng puso niya. Diba? Gustong-gusto ko siya kasi ang galing. Ang galing niyang mag-effort, ang galing niyang magmahal. Paano mo i-share yung mga ganong detalye nga naman kung ex siya ng kaibigan mo? And minsan talagang hindi mo mapipigilan makapag-share, diba? Kasi happy ka eh. You want to celebrate yung moment na yon with someone by telling your side of the story. Pero paano nga kung mag-ex? Ako siguro ang payo kung dahil pa naman lalaki sa mundo. Sandali lang. Ang dami pang tao sa mundo. And I think factor din dito na kailangan mo i-consider is your age. Feeling ko naman hindi ka pa matanda, di ba? Nasa punto ka pa ng buhay mo na bata ka pa, marami pang mga taong darating sa buhay mo, which means marami pang potential na mga manliligaw or prospect ang pwedeng dumating sa buhay mo. So, kung dito pa lang, sa unang nakapila, sa mahabang pila na darating pa sa'yo ng mga manliligaw, kung dito pa lang, hihinto ka na para bigyan ng pagkakataon yung medyo alanganin. Ano yan eh? Dalawa yan eh. Number one, eh, syempre yung chance mo na makakilala pa ng iba, pinuputol mo na. At this early stage of your life na dapat nagsisimula ka palang mag-explore, nagsisimula ka palang mag-gather ng mga connections, ng network mo, pinalalawak mo yung mga kakilala mo. And then number two, you are also potentially ruining your friendship with your friend. Diba? Kasi alam mo na nga eh, na may girl code eh. May unwritten rule na huwag mong taluhin yung akin ng Genoa, pero gagawin mo pa rin. So ang sa akin, yung friendship talaga i-consider mo. And number two, it's also for yourself. Huwag mo muna ikulong yung sarili mo sa isang pagkakataon na komplikado kung meron namang ibang choice na pwedeng hindi ganoon kakomplikado. Now, what if kayo talaga pala ang para sa isa't isa? Well, destiny will find its way. Diba? Life will make its way. At kung talagang para kayo sa isa't isa, kahit iwasan mo yan ngayon, gagawa ng paraan ang pagkakataon na hindi kayo maiipit sa sitwasyon na komplikado. Malalaman mo kapag para sa'yo ang isang bagay kapag dumudulas eh. Diba? Yung isang ganun lang dulas agad papasok. Hindi ibang bagay ah.
Pero ang ibig ko sabihin, napaka-easy, napaka-kalmado, napaka-relax. Napaka-kalmante lang nung dating. Hindi yung parang hirap na hirap ka. Hindi yung parang pinanggigigilan mo na ishoot sa banga pero ayaw. Most of the time, the reason why it's so complicated is because red flag na. Iwinawagayway na ng destiny sa'yo na hindi nga at hindi kayo para sa isa't isa. At ka-vibes, kung meron kang komento dyan at naisabihin sa ating commenter, pwede mo yang isend sa 92.3 FMR Manila or you can also message me sa aking Facebook, Alex Baltazar. Syempre kasama pa rin ako dito sa Heart Speaks. Ngayon, listen muna tayo with Side A's Tell Me. Ay, iiyak na naman. Sige, para sa'yo to, commenter. Dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes, sa Soundtrip, ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Regine Velasquez, sa napakagandang awiting araw gabi. Parang ikaw, di ba? Anong oras na, oh? Pero nakikinig ka pa rin, araw gabi sinasamahan mo kami. At least, di ba, hindi ka sa maling tao nagpuyat. Nagpuyat ka naman para dito. At sinamahan kami sa buong linggo na ito. Kaya, Ka-Vibes TGIF na ngayon. Thank God, it's Friday. Kaya matuto tayo, di ba, na i-appreciate yung ating mga effort, yung ating sarili for making it this far. Alam mo, hindi naman ang mga achievement kailangan palaging bongga eh. Kailangan ipopost sa social media kasi, di ba, ang laki nung success mo. Tapos iko-congratulate ka ng mga tao. Minsan ang success, yung mga maliliit na bagay na ganito. Hindi kasi natin namamalayan, pero itong mga small changes sa ating buhay, overall, yan ang nagdudulot ng malaking pagbabago, progress sa ating buhay. Kaya i-appreciate din natin yan, yung napagtagumpayan mo tong linggong to nang hindi ka umiyak. Congratulations! Kung naman ikaw ay umiyak pero nandito ka pa rin at kinaya mo, you were able to convince yourself na magiging okay ang lahat, all the more na mas maganda at mabuti para sa'yo. Ka-Vibes, tayo nga ay tuloy-tuloy pa rin up until midnight, kaya kung meron kayong mga pa-shoutout sa huling pagkakataon ngayong linggong ito, pwede natin yang gawin. Syempre bukas huwag kayong mag-alala kasi sasamahan kayo ng ating mga weekend jocks para sa ating iba't ibang programa. But as of now, gusto ko na kayong pasalamatan dahil sinamahan nyo kami sa buong linggong ito. Pero ngayon, Ka-Vibes, balik muna tayo to more of the song sa ating pagbabalik, ha? Mag-shoutout ako at mag-goodnight na tayo sa isa't isa. Pero ngayon, enjoy muna with the song from Bugoy Drilon. Para sa lahat ng mga na-in-love sa kanilang mga kaibigan, alam mo nang hindi pwede kasi baka masira lahat. Well, let's see. Let's listen to it. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Brian Adams, nagsusumamo, patawarin mo na kasi. With Please Forgive Me. Pero dapat kasi ang paghingi ng tawad, hindi lang yan sa salita. Dapat meron din itong kaakibat na pagbabago. Kasi kung nakasakit ka na ng minsan, alam mo, out of love, kaya kang patawarin ng taong minamahal ka talaga. Pero kung paulit-ulit, talagang madadala sa'yo yan. Diba? At next time, wala nang pagpapatawad na magaganap. Magugulat ka, diba? Makikipag-break na lang sa'yo, babay na. Kasi sinayang mo yung pagkakataon na sana inayos mo, na sana pinalago mo, na sana iningatan mo, pero hindi iyon ang ginawa mo. Kaya wag natin sanang paabutin sa punto na iriregret natin yung ating mga desisyon sa buhay bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, maski temp na temp ka. May magandang nakikipag-chat sa'yo, may macho, mas gwapo pa sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pero isipin mo rin yung mga consequences ng mga magiging action mo. Dahil tandaan, ang buhay, naiiba pa rin ito sa digital, sa social media. Kung sa social media pwede tayong mag-delete, mag-undo, magbura, mag-remove, mag-archive, sa buhay hindi natin pwedeng i-undo ang ating mga desisyon. Kaya maging maingat palagi. At yan ang aking paalala ngayong linggong ito. Nawa ma-enjoy nyo ang weekend, ka-vibes. Thank you so much for keeping me company sa kabuuan ng linggong ito. Maraming maraming salamat. This has been Alex Baltazar. Makita-kita tayo ulit next week, syempre on Monday from 9 till 12 in the morning sa Heart Speaks. At ngayon nga, ka-vibes, I'm gonna be leaving you with the song from Sixpence None the Richer, Don't Dream It's Over. Patuloy ang pangarap sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Good night.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Tumising na sa timeless hits para sa buenamanong good vibes ngayong Sabado. Good morning, yesterday!
3: Wow!
2: Good morning, yesterday! Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupit!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tumising na sa timeless hits para sa buena manong good vibes ngayong Sabado. Good morning, yesterday!
3: Wow!
2: Good morning, yesterday! Ito ay 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho!

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin itong mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: Funky vibes sa biggest millennium hits.
1: Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: FMR, Viva Music Radio, Kavibes, Masa Soundtrap, Isle of Man! Magandang morning, mga Kavibes! Kasama niyo po ngayong umaga ang inyong kalugat ang makabagirang DJ. Si Jaja. DJ Jaja. Wow! Hello mga kabayans, magandang morning. Ang oras natin ngayong umaga 6:43. And happy August, August 1, 2026. Saturday po ngayon. Ako, happy August mga kabayans ha. At musta naman ang inyong buwan ng July. Sana naman eh, masaya kayo. Sana natupad ang inyong mga drawings sa JC. O, oh, diba mga kabayans, August na. Ang bilis ng panahon! Grabe! Diba? Kaya na nga mga ka-vibes, welcome sa programang Y2K Rewind, kung saan ay ang ating mga sound trip ngayong umaga ay mga tugtugan mula sa mga taong early to 2000s. Wow! Early 2000s. Kaya kung ito ang mga sound trip nyo mga ka-vibes, ako huwag kayong BBTO. Huwag kayong aalis. Dito lang kayo sa istasyon namin, di ba? 92.3 FMR Manila. Yes! Wow! Ako personally, ito yung paborito kong era of music during the early 2000s. Si DJ Jaja ay mahilig talaga sa mga R&B, mga reggae ganun. Oo, kaya kung kayo rin eh, ka-sound trip niyo ako, huwag kayong aalis. Samahan niyo ako dito, di ba? Samahan niyo ako mga ka-vibes. At ano naman ganap ninyo ngayong umaga? I-comment niyo naman yan sa aming Facebook page. At i-follow niyo na rin ang ibang mga social media platforms namin, 923 FMR Manila sa Facebook, TikTok, IG, X, YouTube, and Spotify. Wow! At i-follow nyo na yan mga ka-vibes ha. And of course, makikita nyo ang recent post namin kasama nyo ako, si DJ Jaja. Makikita nyo yung mukha ko doon. At pwedeng-pwede po kayong magka-comment doon. And of course, isha-shoutout ko kayong lahat. And of course, ito na nga, isha-shoutout ko na ang ating FMR Squad. Siyempre, ito ang mga loyal listeners ng aming istasyon. Maraming salamat FMR Squad at sa lahat ng mga ka-vibes na, na sumusubaybay dito sa aking programa. Maraming salamat sa inyo. At ito na nga, huwag na tayo magpatumpit-tumpit pa. Balikan na natin ang ating tugtugan. And for our next song, balikan natin ang taong 2007. This is a reggae fusion R&B song of Akon, Don't Matter.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: Lucky Vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, iiko ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
2: The Vibes.
3: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Muli kasama niyo po ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Wow! Happy happy Sabado mga ka-vibes, ang oras 7:21 in the morning. August 1 na po, August 1, 2026. Musta naman ang inyong mga buhay? Musta ang inyong mga ang inyong mga kaganapan sa buhay? Ano bang ginagawa niyo ngayong umaga tuwing Sabado? Tingnan natin mga comments natin at i-shoutout ko na ang ilan sa mga ka-vibes natin na nag-comment sa ating post dito sa Facebook 923 FMR Manila. Pwede pa po niyo i-follow ang ating mga social media pages. Ito na nga, shoutout kay Giovanni Ordales. Giovanni, musta ka? Good morning po, DJ Jaja. Babati po ang lahat po ng mga solid Kuya Totoy family. Wow! Barikos po ulit. Ayan ang average Joe. Okay. Well, hello. Happy birthday, Toloy. Ano ba yan? Lutang si DJ Jaja. Babati po ang lahat ng solid Kuya Totoy family. Well, hello. Shout out sa solid Kuya Totoy family. Si Len Krapis, kaka-message lang. Good morning. Nakakamiss mga sound dati. Birth month ko na. Wow! Happy birthday! Ayan. Sa'yo ang happy birthday ko kanina. Miss Len. Wow! Pambansang opa ng Bunagan. Ay, gusto ko yung ano niya. Yung pangalan niya, ha? DJ Jaja. Wow! Sana all nakikinig mula dito. South Korea. Ay, kaya bala opa? Kaya naman bala opa? Galing South Korea. Huwag BBTO na malupit sa tugtugan. Early 2000s. Well, pambansang opa, maraming salamat na nakatuto ka sa aming programa. Anyang haseyo, sarang hair. Ano daw? John Vincent Sagrado, isang malupit na favorite Saturday morning. Hello, pabati po kay My Loves, DJ Side. Ano ba yan? DJ Sigel na naman! Grabe, ang dami namang fans si DJ Sigel. DJ Sigel, kung nakikinig ka, yung baby loves mo, nagpapa-shoutout. Ayan, maraming salamat, John Vincent Sagrado. Kay Felix Valdez, good morning sa inyo, DJ Jaja. Hello, Felix, Sani Lerma, William Martel, si Jebby Chong de la Cruz, si Wayla, si Randy Santisas, Gerard Michano. Naku, ang dami nyo, diba? Archie Calisay, cute morning Saturday, Juan Miguel D. Gamosha, and Ronel Espina. Wow! Gabi, ang dami nakatutok, ha? Natutuwa ako. Oo, ang dami kong kadamay ngayong umaga. Naku, maraming salamat sa inyong lahat. Well, ito na nga mga ka-vibes, ha? Diba ang dami kaganapan sa ating bansa ngayon? Eh, kung hindi nyo alam, kung hindi kayo updated, eh. Diba nagkaroon tayo ng SONA last week? Oo, si President, ang ating Presidente, nagkaroon ng SONA last week. At hinihikayat ko lang kayo na maging updated kayo, diba? Sa ating mga kaganapan sa ating bansa. Oo, it's very good for us to be aware, di ba, sa ating mga, sa issues ng ating bansa, dapat updated palagi. Kaya, ito na nga, no, sa susunod nating awitin, ang masasabi ko lang dyan, sa mundong puno ng pagsubok, minsan, ang pinakamalaking pagbabago, nagsisimula sa isang simpleng gawa ng pagmamahal. Don't you agree? Diba? Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga ka-vibes, always be kind. Diba? Kung nagkamali man ang ating mga kausap, kung yan, sa waiter, sa ating mga ka-vibes na nasa service field, diba? Sa ating mga waiter, sa driver, security guards, always be kind. Kung nagkamali man sila, diba lang naman tayo nagkakamali? Oo. Always be kind, diba mga ka-vibes? Itong isang awitin na nagpapaalala na kapag pinili nating tumindig para sa pag-ibig, eh may pag-asa pa rin ang ating kinabukasan. Oo. So itong susunod nating naawitin, this is the anthem for World Children's Day noong 2005. Mula sa Destiny's Child, ito ang Stand Up for Love.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Mira que tú estás rica.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May ba?

92.3 FMR, Fever Music Radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lubit! Wow! Sana yung sound effects ko? Bakit namamalik? Ayun! Hello mga ka-vibes, ito po ang inyong kalogat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Ang oras natin ngayon, 7:51 in the morning, August 1. Happy Saturday again mga ka-vibes. And again, happy August. Oo, first day of the month. Wow! Musta naman kayo sa oras na ito, 7:51? Eh, nagluluto na ba kayo? Ano pa ba? Nasa kama pa ba kayo? Nasa biyahe po ba kayo? I-update nyo naman ako. Parang jowa niya. Charis! I-update nyo ako sa, ano, sa aking social media pages, DJ Jaja Banana sa Facebook, DJ Jaja sa Instagram, and TikTok. O, diba? Mag-follow tayo dyan mga ka-vibes. Mag-comment naman kayo sa aking phones. At syempre ito na nga, isha-shoutout ko na naman ang ating mga ka-vibes na nag-comment na dito sa aking post. Hello kay Miss Edna Gamosha. Hello! Miss Edna Giovanni Ardales, Sari Lerma. Sari, musta ka naman? Sabi niya, good morning DJ Jaja. Welcome back. Shoutout sa mga FMR squad, FMR staff, and FMR DJs. Lalo na kay DJ Sigel. Oo na! Oo na! Oo, Sigel ha. Ito na nga si Sari Lerma, inaabangan palagi ang programa mo. Maraming salamat, Sari ha, sa suporta na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Hello kay Juan Miguel D. Gamosha. And of course, hello kay Miss Gerard Nashiana. Ay, ang galing nun.

0: nakakatayim sa lahat ng mga August celebrants. Happy, happy birthday sa inyo!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sino ba yung mga kakilala kong August celebrants? Naku! Naku, ito yung weakness ko eh. Hindi ko alam yung mga birthday nyo. Naku, maraming
1: happy birthday!
0: Maraming pasensya. Abaimza, ito na nga ang susunod na kanta ay galing sa Pussycat Dolls. O diba? Sino kalala dito ang Pussycat Dolls? Itaas ang kamay. O diba? Hindi ko kita. Oo. Eh mga Pussycat Dolls, ito ang paborito ko. Ito yung parang ato, ito yung atang original girl group noong early 2000s. Naku, fan na fan ako ng Pussycat Dolls dati. May isang beses, binabanood ko. Parang meron ata silang documentary dati na pinanood ko. Tapos sinubaybay ko yung mga performances nila. Tapos sumasayaw-sayaw rin ako, di ba, ng Pussycat Dolls. Eh, bata pa ako noon. Eh, syempre yung mga choreographies ng Pussycat Dolls, medyo may pagka-mature, di ba? Sexy, ganon. Eh, ginaya ko, di ba? Ginaya ko. Tapos tinignan ko pa sarili ko sa salamin. Tapos little did I know, tinitignan pala ako ng magulang ko. Eh, binidyohan nila ako habang ginagaya ko yung Pussycat Dolls. Oo, pero nako, paborito ko yan. O, diba? Memorize ko pa yung mga band members niyan. Si Nicole, si Ashley, Kimberly, si Jessica, o, diba? Si Melody, tapos sino yung... Si Carmit, o, diba? Ang paborito ko dyan si, ano, si Melody. She was my favorite band member noong panahon ng Pussycat Dolls. Pero fun fact lang ha, about Pussycat Dolls. Sila ang pop group na nagsimula as a burlesque dance troupe in Los Angeles. So bago sila naging girl group, nagsimula sila bilang isang burlesque dance troupe. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang lead singer ng Pussycat Dolls, si Nicole Scherzinger, I hope I'm pronouncing it right, no? Ay isang Pinay, o diba? Oo, Pinoy Pride. At syempre siya yung lead singer ng group na ito. Kaya ito na nga, sa susunod na ating kanta, kapag napakinggan nyo ito, kilala nyo na kung sino ang lalabas sa isip ninyo. One of our DJs here sa 92.3. Nako, hulaan nyo nga, sino kaya to? O, diba? I dedicate this song to you, Mama Jai. Here is Jai Ho by Pussycat.